0: Plan ng una itong isinumite sa Department of Budget and Management. Ayon pa kay Ortonio, isinumite lamang ang nasabing plano noong September 2022 at alam umano ito ni VP Sara Duterte. Sa huli, 125 million pesos na confidential funds ang inaprubahan para sa OVP noong 2022. Samantala, kwinestiyon ng House Prosecution Panel ang paghingi ng pondo bago maisumite ang plano sa paggamit ito. Sa kabila nito, naglabas din ang Commission on Audit ng Notice of Disallowance sa 73 million pesos na gastusin mula naman sa confidential funds ng Office of the Vice President dahil sa umano'y irregular na paggamit nito. FMR News Break. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
2: Ang lupa!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ikaw vibes!
5: Aba, Miyerkules na! Buhay ka ba?
4: Siyempre! Kailangan yan! Di ba? May pinaglalaban pa ako sa buhay!
5: Oh my goodness! Kasi naman, pag sumuko ka, wala, pare-parehas tayong nganga!
4: Oo! Talo ka, di ba? Kaya dapat laban lang! Subok lang!
5: Susuka pero hindi susuko!
4: At susubo rin ngayong umaga ng almusal para may energy ka tapos sabayan mo makinig dito sa amin. Diba?
5: Patapusin kasi sagot ang sagot. Pero kasama mo na simula alas 8 hanggang mamayang alas 12 na nangali ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
4: At ang makulit mong tito, Sinacho! Kiko! Kaliko!
5: Para sa paborito mong vitamina sa umaga,
4: Favorite Vibe!
5: Ka-vibes, vamo na, gising na, kilos na! Magtsaga lang sa mga pagsubok sa buhay para saan ba makakarating din tayo sa huling hukay char!
4: Hoy!
5: Hukay ano ng tagumpay!
4: Ganon!
5: Patapusin kasi sagot ng sagot!
4: Sagot eh! Nauunak ka na naman eh, di ba? Dapat ladies first always! Iba yun.
5: Iba pala yun.
4: Pero tama naman talaga yun, no? Ganun talaga ang buhay. Dapat may challenge para tayo ay natututo. Uh-huh. At sa bawat hirap na ating dinaranas, tandaan nyo, may tamis na naghihintay, may kampiyonatong naghihintay para sa ating lahat.
5: Kaya ikaw ka vibes, kung ikaw ay nahihirapan, parte ng ating paglalakbay sa buhay, ang mahirapan, parte rin na tayo mag-isip ng paraan kung paano tayo makakalagpas sa mga pagsubok na ito.
4: Ikaw ba? Ano pa pagsubok mo ngayon?
5: Pagsubok ko, yung gumising ng maaga talaga.
4: Bakit?
5: Hindi ko alam. Automatic.
4: Hindi ka ba morning person?
5: Morning person ako. Pero yung ano, hindi ko alam dahil ba siguro sa dami ng biyahe, sa pagod.
4: Yung kaya, parang naiisip mo pa lang na paalis ka na, parang pagod ka na pagod ka na. Oh, dahil sa traffic jam.
5: Oh, oh.
4: Dahil sa mga babaeng haharapin mo na naman sa bagong umaga.
5: Easy.
4: Paano ka na naman makakapag-move on? Eh, nakalimutan mo na yung muntalbad. Tapos pinaalala na naman ni Didi. The girlfriend of DJ Ming.
5: Wisin ka na, nadamay ka na. That's the old me.
4: So what is the new you?
5: The new me is
4: what?
5: I want to taste everyone. Taste yarn? Taste the success.
4: Taste the success.
5: Patapusin ka sa.
4: And what is the taste of the success?
5: This is the sound of the success. Oh my goodness. Yeah, ikaw ka vibes, ha? Ngiti ka lang. At dahil kasama ka namin hanggang mamayang alas 12 na tanghali, kami ang bahala sa iyo. Kung ikaw ay nalulungkot, aba, sabay-sabay tayong umiyak.
4: Oo, sasamahan ka namin, dadamayan ka namin. Kung ikaw ay namumroblema na di mo na alam ang solusyon, pues, mamroblema ka lang, ganon.
5: Okay lang mamroblema, okay lang malungkot, pero dadaanan lang natin yun na sabay-sabay, okay?
4: Oo, ang importante ay mahalaga
5: yan
4: na lumalaban tayo. Oh, we are fighting every day.
5: Every day, okay. Basta uminom ka ng Lactobacilli, si Roger Strength.
4: Ano yun?
5: Yakult.
4: Okay ka ba dyan?
5: Baka naman, Yakult. Parang awa yun.
4: Kaya naman sa mga vibes natin, sa success tayo today. Kaya itutok mo lang yan. Isagad mo lang yan. Tapos sabay-sabay tayong mag
5: Dapat ganun! Kaya yung mga bumabiyahe ngayon sa mga pampasaherong bus sa Pitex at Edsa Bus Carousel, sabay-sabay tayong mag...
4: Aga-aga! Tuwang-tuwa ka na naman! Gusto mo na mag-asawa, ha?
5: Yung manong driver, ho, na nahuhumaling sa...
4: Parang may namimiss siya.
5: Oo,
4: makinig kayo mamaya, ha? SKL natin.
5: Minaalala si manong driver.
4: Ano?
5: Yung...
4: Naalala niya ang mga gabing malalamig. Na siya ay nakayapos. Na siya ay talaga namang ninanamnam. ang kanilang pagsasama. Oh. Lalo na nung nandun na sa tugatog ng...
5: Yun lang, honey! Kaya ko, vibes! Tara na! Sama ka na! Lakasan mo ng radyo mo kahit nasa ang lupalop ka pa ng mundo! Kasama mo kami hanggang alas 12 ng hali at nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
4: At ang magulit mo dito, si Radyo Giga! Oh! Ay, kalikot!
5: Dito lang sa 92.3 FM!
4: Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet! Oras natin, ka-vibes! 8.23! Ay! Ay, I miss you, baby!
5: Patay!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
6: Ang lupet.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite Vibe. Favorite Vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-Vibes! Ngayong araw ng Miyerkules, August 26, 2026, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang palamang na kanilang araw na kabangarakan, ito ang para sa mga batok nyo!
1: Happy birthday!
2: Ganon!
3: Tara, ganda na!
4: Happy birthday!
3: Sa'yo ang pagkain!
1: Sa'yo
3: ang inumin!
4: Happy birthday! Sana'y mamusog nyo kami!
3: Yeah, baby! Sino-sino ka ba
4: ang mga my birthday ngayon?
1: Siyempre, sisimulan natin sa simula. Unahin natin ang mga paborito ninyong artista. Andyan si Miguel Vergara. Uy, from Starstruck to ha.
3: Wow,
1: na nagdariwan ng kanyang kaarawan.
3: Oh.
1: Oh, greet him.
3: Happy birthday po.
1: Ay, taray. Oh, ay, may pag-kiss. Siyempre, hindi rin magpapahuli. Ito, ang galing nito pagdating sa sarguhan. Sana sino? All. Uy, magaling.
3: Sinasargo?
1: Oo, oh, sinasargo. Gusto mo ba sinasargo ka?
3: Siyempre ako sa sargo.
1: Walang iba. Efren Bata Reyes.
3: Uy, happy birthday, Efren Bata Reyes.
1: Oh, ito yeah. Pa, DJ Kiko. Favorite ko to eh.
3: Sini?
1: Ito yung kumanta ng ano eh. Torete ba?
3: Torete? O torotot?
1: Barbie Almavis.
3: Ay, happy birthday.
1: Sabi, di ba? Ano yung The Legendary? O, sige. Magkaiba ang Moonstar 88 kay Barbie ah. Huwag kang ano dyan ah. At hindi rin magpapahuli, isa sa mga ano to, sa mga talagang hinahabol at inaabangan ng mga kalalakihan noong panahon. O walang iba, Nina Jose,
3: hoy,
1: na ngayon ay politiko. Politika na.
3: Mayor.
1: Kalimisa na siya.
3: Happy birthday po, Nina Jose. Galing sa PBB.
1: Favorite ko yan, no?
3: Dati.
1: Ay, oh, diba? Dumidila-dila ka pa. Ay, pagdila ka dyan.
3: Happy birthday din! Maligayang karawan kay Sharina Formales. Happy birthday! Maligayang karawan din sa'yo kay Critz Esplanada Ding Lasan. Happy birthday!
1: Oy, happy birthday din sa'yo, Boss Mers Naiper. Kahit di mo birthday ngayon, ay, sige, birthday mo, magpapapansit yan. Ano ka ba?
3: Uy, huwag ka na magpadala, nakakahiya.
1: Oo, alam niya kung ano yung opisina natin. Uh-oh. Kaya, Sir Mer, magpadala ka na ha.
3: Oo, fifth floor, Diagnosia Place Building, Quezon City. Happy birthday! Grabe naman, birthday mo rin ngayon, si Boss June Nick Dao. Happy birthday! Ano oras daw magpapadala?
1: Oo, wait, ito-chat natin yan mamaya.
3: Yeah.
1: Grabe tayo sa umaga, no? Halatang ano, wala ka bang kain, no? Talaga abang-abang.
3: Totoo. At ganoon din, maligayang karawan kay... O, teka, ayan, kay Hazel Mata. Happy birthday, Hazel
1: Happy birthday.
3: Mata! At sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang birthday, nawa ang inyong mga kahilingan ay magkaroon ng katubaran. Kaya naman, ang pagbating ito ay para sa mga apis ninyo!
1: Happy birthday! Ganda!
3: Ganda na birthday mo! Bago ka pa huni nilo!
1: Hoy! Bunga ka mo!
4: Happy birthday!
0: Sa'yo ang pagkain!
3: Sa'yo ang inumin!
4: Happy birthday!
0: Sana'y mabusog mo kami!
4: Baby!
3: At sa aming pagbabalik, talagang busog na busog kayo sa kwentuhan at dugtugan hanggang alas 12 na tanghali kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko!
3: Hoy!
1: Malikot!
3: At sa aming pagbabalik ha, pwede ka nang bumadi kaya tawag ka na sa...
1: 0954-406-1967!
3: Kaya naman, hihintayin namin ang tawag mo!
1: Sana all inihintay
3: niyo! 92.3 FM.
1: Ka-vibes! Sound trip!
2: Ang lupet!
3: Lupet?
1: Kaya mo pa ba?
3: Three.
1: Kaya ba today? Ah, kaya. Sige. Ako sure lang.
3: Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Music Radio. FMR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman-laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinam-nam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Isang feel good Wednesday sa lahat ng ating mga kabibes na bumabiyahe na patungo sa kanila mga hanap buhay at yung mga hayahay.
1: What is hayahay?
4: Relax, easy breezy, lemon squeezy.
1: Yung parang wala kang inaambag sa loob ng bahay niyo tapos kumakautos ka, 'di ba? Ang sarap ng buhay mo, nakahilata ka lang.
4: Hindi naman
1: tapos magrereklamo ka, ito lang yung pagkain ninyo. Wow, ha, napakahayahay ng buhay mo. Bakit di ka bumangon at magtrabaho? Diba?
4: Aray ko, sabi ni Wera Sanchez.
1: Yun yung totoo. Uh-huh. Ikaw ba sa buong buhay mo, naging tambay ka ba sa inyo?
4: Hindi!
1: Ay, wow! So, ilang taong ka nagsimula magtrabaho, magbanat ng buto?
4: Kung di ako nagkakamali, 19? O 18 o 19, mga ganun.
1: Oh, ano ang first job mo?
4: Ang
1: first job ko?
4: First job ko, sa fast food.
1: Ay, fast food. Ikaw ang nagsiserve o ikaw ang nagluluto?
4: Sa ano ko? Sa
1: Kahera.
4: Luto.
1: Ah, wow. Luto. So magaling ka magluto. Anong hi?
4: Hindi pwede sabihin kasi.
1: Hindi nga tinatanong ko, masarap ka magluto. Ano ba iniisip mo?
4: Ah, doon nga sa loob. Hindi kasi nakaano na siya, naka-prepare na.
1: Ah, kumbaga iinitin mo na lang. Wala ka nang wala ka nang hahaluin.
4: Ah, wala na.
1: Ah, basic.
4: Basic.
1: Oo. Diba? Yung pala ang pinagdaan ng buhay ni ni Kiko. Pero
4: hindi ako naluluha. Hindi.
1: Bakit ka naluluha?
4: Hindi ako naluluha.
1: Naluluha ka. Parang ano?
4: Malabo mata mo.
1: Hindi. Parang ang hirap ng pinagdaanan mo.
4: Ah, talaga?
1: Mapunta sa kung ano ka ngayon.
4: Talaga?
1: Baka gusto mong i-share yan sa mga ka-vibes natin para magkaroon sila ng inspirasyon sa buhay
4: at
1: lumaban.
4: Baka di mo i-share yung sarili mo.
1: Sinare ko na!
4: Wala ako.
1: Umiyak na nga ako dito eh.
4: Ako, hindi ako iiyak.
1: O, edi ikaw na. Wow!
4: Iiyak!
1: Eh, hindi, naiiyak ka na eh.
4: Hindi.
1: Oo. Ano yung pinaka natutunan mo sa hirap ng buhay, Kiko, na naranasan mo?
4: Wala.
1: Ang pangit mong kabanting, no? Uwi na nga ako. Bye!
4: Bye! Hoy, ito mga ka-vibes na seryoso. Sa balat po ng mga ka-vibes natin na may pinagdaraanan, pwede po kayong manood-nood ng YouTube.
1: Oh!
4: Dahil meron po dito na-upload na isang interview ng isang dating radio DJ at ngayon na isang prominenteng newscaster sa ibang istasyon.
1: Interesting.
4: Oo, isang psychologist ang kanyang in-interview kung saan tinakil po dito ang anxiety,
1: depression,
4: anger issues na pinagdaraanan po ng normal na mga ka-vibes.
1: Pero yan ba ay may nakakapag-trigger ba dyan kaya lumalabas yan?
4: Actually,
1: o yung iba inborn na talaga? Inborn?
4: Actually dito, sa interview na ito ay nilatag ng maigi kung ano itong issue na ito, concern, ano yung mga nagpapatrigger at ano yung mga pwede mong gawin para ma-overcome siya.
1: Oh.
4: Dahil, base dun kay Dr. Maxine Heron, yung psychologist, lahat naman tayo ay dumaraan. Lahat tayo merong anxiety.
1: Kumbaga lahat tayo meron yan. Mm. Yung iba natitrigger lang, yung iba naman ay natutulog pa lang ang kanilang anxiety.
4: Iba-iba lang ang approach sa atin. Iba-iba kung paano natin siya i-handle. Pero ang kinaganda rito sa interview kay Dr. Maxine Heron ay nilatag niya ng isa-isa.
1: Dinitali niya.
4: Oo, kung ano ito, paano ang pwede mong gawin para ma-overcome. Anya, hindi naman agad-agad mawawala yung anxiety dahil kahit nga simpleng ginagawa natin ay stress tayo.
1: Totoo yan. Mm-hmm. Ako nga, hindi ko lang masuksok yung yung saksakan ng plancha ko, naiinis na ako, nai-stress na ako Diba?
4: Pero maganda to ha, ka-vibes ha, kung kayo ay may libreng oras, pwede nyong panoorin to. Makakatulong siya. Napakahaba nga lang, kailangan nyo lang siyang tsagaing panoorin.
1: Eh, ganun talaga.
4: Pero makakatulong po talaga ito sa atin. Hindi mo sukat akalain na, ay, talaga ba? Ganun pala yun.
1: Oh.
4: Actually, ako pinanood ko sa biyahe ko pa-uwi kahapon.
1: Nakikinig ka?
4: Oo, nakikinig lang ako. Mas maintindihan mo siya kasi kapag nakikinig ka. Hanggang sa, kanina naman yung kalahati, tinapos ko papasok dito.
1: Oy, natapos mo naman.
4: Tapos ko siya.
1: Anong
4: hininong
1: natapos mo?
4: Na yung simpleng ginagawa pala natin, eh makakatulong siya. Yung focus mo, yung saan mo pwedeng ilaan ang oras mo
1: para ma-energy mo,
4: para ma-overcome mo tong mga tinatawag na anxiety, depression at kung
1: anger issues.
4: Anger issues. Ano yung pinagmulan? Kasi marami tayo sa sarili natin na parang ang sabi nito ni Dr. Heron ay in denial tayo. Ayaw nating harapin.
1: Harapin. Natatakot tayo at nag-i-escape tayo.
4: Pinipin down natin kasi yung mga sitwasyon.
1: Pero na dapat kailangan hinaharap natin yan.
4: Yun ang bottom line.
1: Harapin yan, dapat alam mo kung paano mo i-handle yung ganitong sitwasyon. Kaya kailangan din talaga na may knowledge tayo when it comes sa ganyan. Dahil araw-araw tayong nai-stress talaga. Diba? Lalo ngayon sa hirap ng buhay when it comes sa financial. Diba? Talagang iba ang impact niyan sa ating mga tao.
4: Kaya doon natin maulubos na mauunawa na kinakailangan nating harapin, kailangan nating pag-usapan at i-open mo yung kamalayan mo sa mga ganitong bagay.
1: Sitwasyon. Diba? Eh, paano kung ang iso ko lagi akong gutom? Meron din ba doon?
4: Meron din.
1: Oh.
4: Meron din. May term sa dun eh, na ano ang tawag doon? Kaya yung sabi ko nga, yung simpleng ginagawa mo, hindi mo alam na stress ka na pala, na may depression ka na pala.
1: Ah,
4: oo.
1: Maganda yan ah.
4: Paikot-ikot siya. Na, sa simple kasing pangunawa ng tao, hindi mo siya agad mauunawaan.
1: Unless
4: panoorin mo yung interview na yun, doon mo siya maiintindihan.
1: Na ito pala. Hala, stress na pala ako kasi ganito yung nararamdaman ko. Hala, depressed na pala ako. Ito pala yung simula nun. Diba? Kaya nga sabi, lamang ang may alam. Kaya dapat talaga tayo we need to read a book.
4: Yan.
1: We need to listen and watch and learn.
4: Sige.
1: Diba, totoo naman? Para matuto ka sa buhay, kailangan mong manood, magbasa. At tawag dito, mag-observe sa surroundings mo dahil malaking impact yan sa araw-araw natin at yung pagkataon natin.
4: Yan, naghahanapin ko ha, yung title.
1: Ay, hinahanap.
4: Ito,
1: sana all hinahanap.
4: Ito nakalagay, Episode 51.
1: Oy.
4: Anger, anxiety, addiction, and depression.
1: Ay.
4: The hidden connection with Mikey Heron.
1: Ayan na, ka-vibes ha. Ang ganda ng ano namin na senior sa inyo ha, ni Kiko ha.
4: Actually ito, makakatulong sa ating lahat to mga ka-vibes. Dahil lalo-lalo, kasama rin dito ha, kung ano ang dapat gawin ng isang magulang.
1: Oh.
4: Actually, parenting, meron din siya.
1: So kung bago kang magulang at hindi mo alam kung paano maging magulang, ang malaki maitutulong nito sa'yo.
4: Actually, kahit yung may mga ano na, yung mga
1: matatagal magulang na
4: magulang. Pwedeng-pwede. Dito talaga, sabi ko nga ako, ilang taon na yung panganay ko, 18 na. Pero, ganun pala yun. Marami ka pa pala hindi nalalaman bilang isang magulang. Kapag napanood mo to, talaga.
1: Matututo ka talaga.
4: Matututo ka talaga. Totoo yan. At teka lang, may tumatawag. Hello!
3: Ngayon?
4: Opo, Nay. Sino po? Ay, Nay, ano po bang kailangan natin?
1: Sino yan?
3: Kamali-mali ka na.
4: Ano?
3: Pati mo si Lichelle. Birthday ngayon.
4: Ay, mamaya birthday! Happy birthday! Si Lichelle Aliling. Maganda naman kasi.
1: Ay, good morning, Lichelle!
4: Nanay Cecil, batiin mo na kaya? Live ka na kaya?
3: Live mo na nga.
4: Live ka na nga. Narinig ka sa radyo.
3: Ay,
4: hot. Batiin na.
3: Sige.
4: Bati na. Buhati ka na ngayon.
3: Happy birthday, Michelle.
1: Happy birthday.
4: Ayan.
3: Huwag
4: mo lang ngayayat ka. Mamaya natin
1: mag-tismisal. Ano po kasi, hindi pa siya nakaka-move on sa Montalban. Kaya siya nangangayayat.
4: Maraming salamat si Nanay Cecil Aliling.
1: Nanay Cecil Aliling na always nakikinig at humahalingling. Diba? Kakatawa sa favorite vibe. Oy, ka-vibes! Kung gusto nyo rin bumati on air, pwedeng-pwede yan. Ito ang aming numero, 0954-406-1967.
4: Sa aming bagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan kasama naging isang baby ng bayan,
1: DJ Mane! At ang makulit mo dito, si Radyo Kiko!
4: Oy!
1: Kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FM!
1: Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet!
4: Ang oras!
1: 9:25! Gising!
5: Brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
7: Ang lupet.

0: activate the train.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Eto na, Kavibes! Tawag ka na sa
4: 0954-406-1967.
5: Kung ikaw ay may pagbati aba, bukas na aming linya ng telepono, kaya tawag ka na!
4: True, lalo! Gusto mong batiin ang mga minamahal mo sa buhay na nagdiriwang ng kanilang karawan o malayo sa'yo, eh pwedeng-pwede yan, Kavibes!
5: Oy! At kaya naman magandang umaga din kay William Mortel, Angelo Rejada, na nagsisimba daw siya ngayon sa Baclaran mula sa Malolos, Bulacan.
4: Uy, at layo ah.
5: Coach Everyday, kay Wela, kay Adrian Sabroso, Radis Santisa, Star Racer, Altesa Herrera, Sino Cruz, at ganun din kay Moon Girl, Jessa.
4: At ganun din sa mga nakikinig sa atin dito sa may Bacolod at Baguio sa 102.3.
5: At hindi magbabuli ang mga taga 102.3. Nasasabi mo na pala 97.5 FMR Jensan, 101.9 FMR Davao, at 89.5 FMR Davnor.
4: At yung mga taga South Cotabato, mga taga Abra, taga Surigao, taga Batangas, mga taga Taguig.
5: Maraming
4: oo, ang dami nila, di ba?
5: Oo, palayo na palayo.
4: True, lalo.
5: Umawag na kayo, parang awa nyo na.
4: Ay, wow.
5: Sige na, nagmamakaawa na kami.
4: Oo, para naman marinig ng mga minamahal nyo sa buhay. Yeah. Malay nyo, di ba? Sakto habang sila ay nasa ano ngayon, MRT, LRT, o kung nasaan man, mapakinggan nila.
5: Correct.
4: Ang sarap ng feeling ng ganun.
5: Ah, eto na!
4: Hello!
6: Hello!
5: Ah, Kavibes, sino to? Taga saan ka?
6: Good morning!
5: Ah.
6: From San Nicolas. San Nicolas, Banban, Tarlac.
5: Ah, sige. Anong pangalan mo?
6: Robilin.
5: Robilin, bati na!
6: Babati lang ako sa family bakla, sa Castro, sa Tolentino, lalo na sa minamahal ko na asawa, nagtrabaho sa, ano, sa May Clark, sa Traction.
5: Oh, sige, anong pangalan niya?
6: Michael Tolentino.
5: Oh, sige, Robili, maraming salamat sa pagtawag ha. Sabihin mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
6: 92.3 FMR, ang lupet.
5: Yeah! Wow! Salamat, Robilin. Thank you.
4: Si Robilin ng
5: Tarlac.
4: Oo, layo ah. Oo, bangbang. Bangbang Tarlac. Oo, tama. Bakit ka natatawa? Parang di ka sure, no?
5: Bangbang after the
4: room.
5: Ay, naku po.
4: Ay, kapalas, tawag na. 0954-406-1967.
5: Ah, kung gusto niyong bumati talaga, naku. Ito, totoo ito. Pwede kayong tumawag talaga.
4: Parang gutom ka pa, no? Parang lumulutang-lutang ka pa. Oo.
5: Lutang talaga ang tito mo.
4: Bakit? Siguro kakapuyat mo na naman. Kakachat mo na naman, no? Namimiss mo pa rin talaga siya. Talagang send ka pa rin ang send ng message kahit di na siya nagre-reply sa'yo.
5: Ay, magandang umaga sa'yo, Rosalinda Lago.
4: O, di ba? Bigla siyang change topic, oh. Napuyat sa maling tao na wala namang pakialam na sa kanya.
5: Easy.
4: O, Kavibes, tawag na! Gusto mo i-shoutout yung ex mo, eh pwedeng-pwede yan.
5: Oy!
4: Diba? Take the chance. Ganun. Ayan
5: na. Ito na. Last call na to.
4: Hello!
5: Hello, Kavibes. Sino to? Tagasaan ka?
4: Kavibes! Salita! Sayang ang toothpaste mo.
5: Hello?
4: Hello, Kavibes. Walay.
5: Ay, walay. Sayang. Oh. Sige, sa pagbabalik na lang ulit natin na DJ Mel at mga Kavibes, tawag pa rin kayo sa
4: 0954-406-1967.
5: Jessa, dahil susunod na ang SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta sa pagbabalik pa rin ng paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe. Kasama ng isang baby ng bayan, DJ Meng.
4: At ang makalipong dito sa Radyo Kika. At kalikot.
5: Dito lang sa 92.3 FM.
4: Kabaib sa Soundtrip. Ang lupet.
2: 92.3 FM. Favorite Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung kailangang ipaharap bilang saksi si Colonel Raymond Dante Lachica sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, tinitignan pa ng prosecution kung may pangangailangan pang ipakita si Lachica sa paglilitis matapos ituro ng dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na siya umano ang tumanggap ng 125 milyong pisong confidential fund sa utos ng pangalawang pangulo. Sa halip, hiniling ng prosecution sa Senate Impeachment Court na ipatawag ang tatlong opisyal ng AFP na magpatotoo tungkol sa mga sertipikasyong ginamit umano sa paggasta ng 15 milyong pisong confidential funds ng DepEd noong 2023. Samantala, nilino naman ang prosecution na hindi takot ang panel na ipaharap sila Chika kundi maingat lamang sa pagtitimbang ng mga posibleng epekto ng pagpapasaksi sa isa pang maituturing na hostile witness.
3: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, inamin ni OVP Assistant Secretary na si Lemuel Ortonio sa impeachment trial na alam ni Vice President Sara Duterte kung paano ginastos at ipinatupad ang 500 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Sa pagtatanong ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, kinumpirma ni Ortonio na nasa kaalaman at ilalim ng supervision ng pangalawang pangulo ang paghingi, paggastos at pagliquidate ng nasabing pondo. Nauna rito, tumutol ang depensa sa paggamit ng mga katagang architect at mastermind kaugnay ng pagpapatakbo ng confidential funds, kaya inatasan ni Escudero ang prosecution na gumamit ng mas angkop ng mga salita. Samantala, ayon kay Lead Prosecutor Gervil Luistro, lalong pinatibay ng testimonya ni Ortonio ang kaso ng impeachment dahil nailahad umano nito ang mga irregularidad sa paghingi, paggamit at pagliquidate ng confidential funds ng Office of the Vice President.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mas maraming pribadong ospital na makipagtulungan sa PhilHealth sa pagpapatupad ng no co-payment policy upang mabawasan ang gastusing medikal ng mga pasyente. Sa paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan naman ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center, pinigyang diin ng Pangulo na hindi dapat maging hadlang ang kakulangan ng pera sa pagkuha ng kinakailangang serbisyong pangkalusugan. Ayon pa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang gawing mas abot kaya at mas madaling ma-access ang healthcare. Hinikaya din ng Pangulo ang iba pang mga ospital na suportahan ang no co-payment policy upang matiyak na mas maraming Pilipino ang makakatanggap ng serbisyong medikal nang hindi nababaon sa malaking gastusin.
3: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga.
1: Inyong narinig
3: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Good mood siya. Ang lupet.

0: Trip
1: ang lupet!
2: Oh, ano bang ginagawa mo? Nakatunganga ka na naman! Tandaan mo na at tumawag ka sa number na ito, 0954-4061-967 para sa iyong SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta. Sa aming pababalik, pwede ka nang tumawag para masaya tayo lahat. Ang oras, 2 minuto makalipas, ang alas 10 ng umaga.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: GMR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw,
2: malaman,
4: ganito kasarap,
3: maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko at ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Kabay!
4: Eto na ang pinakaabangan mong SKL!
3: Share! Kalam!

0: con May Cuenta. Kaya naman, tawag ka na sa
1: 0954-406-1967.
0: Kung kayo'y may kwentong may kwenta, ano man yan, inspirasyon, konsumisyon tungkol sa pamilya, sa kaibigan, barkada, o maging sa kabet. Aba, pakitigan namin kayo. Bet the bet!
1: Hirap na hirap ka na mag-desisyon sa buhay, pues. Nandito kami para mangialam sa desisyon mo.
0: Yeah! Dito, tulungan ka namin. Kasi mas naman maganda pa rin na maikwento mo yan sa mga taong strangers.
1: Actually, parang ang hirap kasi kapag mga kakilala mo yung pinagkukwentuhan mo kasi hindi kanila siniseryoso. Pagtatawa lang kanila. Yung iba naman magagalit sa'yo. So hindi mo na alam ano ba.
0: Tsaka gusto lang nilang marinig ay yung ibibigay lang nila yung mga gusto mong marinig.
1: Totoo. Mas maganda yung hindi mo kakilala kasi doon ka makakatanggap ng totoong opinion.
0: Yan!
1: Diba? Correct. Nang walang sugar coating na nangyayari. Ganon.
0: Coating lang, walang sugar.
1: Sana all, no? May sugar. Sugar?
0: Sugar.
1: Sugar? Wala lang.
0: Wala tayong mahugot na joke doon. Ay, kamay, tawag ka na sa
1: 0954-406-1967.
0: At bukod dyan, live din kami sa aming Facebook page.
1: 92.3 FMR, Manila.
0: At live din tayo sa TikTok ni Dito Mo Kiko, DJ Kiko Kalikot.
1: Yan. Hindi.
0: Kaya mo na?
1: Kaya mo na. Ilipas din yun.
0: Iba talaga. Ito na, linatawag na kayo. Parang awa nyo na. Uy, ito na.
1: Uy, meron na.
0: Hello! Hello, kabay.
2: Good morning.
0: Ayan, kabaybs. Pangalan, taga saan? Ano ulit ang pangalan mo?
2: Arnold po.
1: Arnold!
0: Taga saan ka, Arnold?
2: Taga Batangas po.
0: Batangas. So, sige, anong ate na patawag ka?
2: Sino po bang gumawa ng payo?
0: Payo?
1: Oo naman.
0: O, sige. Arnold! Kung ano man ang gusto mong ihingi ng payo, i-share mo na!
2: Ako po kasi may isang karelasyon.
0: Arnold, saglit lang ha, bago tayo magtuloy ng kwento mo ng iyong SKL, pakihinaan mo muna yung radyo mo kasi nag-feedback, okay?
2: Apa.
0: Ayan,
1: salamat! Ayan,
0: sige, oh, sige, kwento!
2: Ako po ay may isang relasyon.
1: Mm.
2: Na nakilala po sa isang app.
0: Arnold? Arnold, pakilinaw yung pagsasalita mo ha. Tapat mo maigi sa bibig mo yung telepono. Tapos pakihinaan mo ulit yung radyo mo para hindi tayo nagfe-feedback, okay? O sige, kwento ulit, Arnold.
2: Ako pa.
0: Papatayin
2: ko lang pilitang cellphone ko pa.
0: O, tamo, diba?
1: Nakamonitor pala siya.
0: Wag mo na pakinggan. Pwede mo naman i-replay yan sa Facebook eh, ha? Sige.
1: Para malinaw ang ating magiging kwentuhan, Arnold. Wala kaming mamintis na istorya.
0: Yan. Sayang kasi yung oras eh, ha? Sayang yung tawag mo. Sige, Arnold, i-share mo na ulit. Mabilis lang, ha?
2: Ako po, may isang relasyon po na nakilala po sa isang TikTok app.
1: Sa isang ano? Sorry, Arnold?
2: TikTok app po.
1: Hook up?
0: Sa isang TikTok app? Ah, TikTok.
1: TikTok.
0: Oh, sige.
1: Sa isang app.
0: Sa isang app. Okay, tapos?
2: App po. Ngayon po, tatagal po namin yun, inabot po kami ng 2 years.
1: Hmm.
0: 2 years na ano, pagliligawan o pag-uusap?
2: Ano po, relasyon sa...
1: Sa online. Oh.
0: Nagka-relasyon agad kayo. O, tapos?
2: So, ngayon po, parehas po kami may asawa.
1: Oh! Hindi ako makahinga. Pump me. Ano yan?
0: Okay, parehas kayong may asawa. Nang magkakilala kayo nito at maging kayo nagkaroon kayo ng relasyon nitong taga TikTok, ay meron kayong asawa na, tama ba?
2: Opo.
0: Okay, sige. Ano ngayon ang problema mo?
2: Ngayon po, gusto na po sumama sa akin ng babae kasi po, binubog po sa lagi ng asawa niya.
0: Okay, dahil nakakaranas ito ng violence.
2: Domestic violence. Sa kanyang asawa.
0: Gusto na sumama sa iyo nitong babae. Pero saglit lang ha, ikaw ay may asawa pa, Arnold.
2: Meron po. Kaso po ang aking asawa ay nasa probinsya ng Bisaya. Ako po ngayon ay nasa Batangas.
1: So, long distance kayo ng asawa mo. For how many years?
2: Ano po? 2 years po. 2 years po. Minsan po, 3 years. Ngayon, uwi lang po ako ng Bisaya. Minsan, 1 week, 2 weeks.
0: Arnold, asawa, ibig sabihin, kasal kayo?
2: Ay, hindi po. Living partner. Pero may anak kami.
1: May anak daw.
0: May anak kayo. Pero kayo pa.
2: Opo.
0: May mutual understanding kayo na kayo pa o hindi na?
2: Opo. Kaso nga po ay...
0: Arnold, ang tanong. Arnold, makinig, maigi sa tanong. Kayo ba ay mutual, may mutual understanding na kayo pa o hindi na nitong asawa mo, di mo, ka-live-in mo?
2: Kami pa po. Pero po, ano, nagpaparamdam lang po. Minsan tatawag lang.
0: Saglit, saglit. Ang tanong, Arnold, ang tanong ko, may mutual understanding pa ba kayo? May pagkakaunawaan pa ba kayo na naiintindihan nyo parehas na kayo pa nitong ka-live-in mo?
2: Nagkakaintindihan pa po.
0: O, kayo pa, sa madaling sabi, kayo pa.
1: Technically.
0: Oo.
2: Opo.
0: O, sige, hindi man legally binded kayo, pero kayo pa. Diba, tama ba?
2: Opo.
0: Okay, sige. O, tuloy ang kwento.
2: Eh ngayon, gusto na po sumama sa akin dito sa Batangas. Sabi sa akin, wala ka palang isang salita eh. Puro tayo, puro ano lang, puro ang dami na po sinulusog mo sa akin. Hello po.
0: Oo.
1: Hello, nakikinig kami sa'yo.
2: Puro sumbat lang po sa akin. Sabi sa akin, may magaling lang daw po sa online. Kapag-sit sa amin. Ang tamlay ko lang daw ba pinapakita sa kanya. Sabi ko sa kanya, kasi naman ito ay sama, pero alam mo naman para sa'yo mga tawa eh. Tapos nga ang problema, baka dumating yung time na bumalik ka ulit sa asawa mo, e paano naman kako ako?
0: Arnold, ito bang karelasyon mo sa TikTok? May asawa ay kasal ba o hindi?
2: Hindi po. Kasal.
0: Kasal?
1: Kasal?
0: Naku, yari ka dyan.
2: Hindi po. Hindi po. Kasal po.
0: May kalalagyan ka.
1: Makakasuhan ka dyan.
0: Oh, sige. Oh.
2: Ano po? Hindi po sila kasal. Kalibin lang po.
0: Ah, live-in lang din.
1: Pero sila ay may anak din ba?
2: Meron din pong anak, tatlo.
0: May anak ko, may kalalagyan ka pa rin.
2: Tatlong anak.
0: Sige. O, sa ngayon, ano ang pinakatanong mo? Ano ang gustong ihingi ng payo, Arnold?
2: Ano tanong ko lang po, kung pagpapatuloy po ba yung relasyon namin?
0: O, may tanong din naman ako sa'yo, Arnold.
2: Tapos.
0: Ilan taong ka na?
2: 35 po.
0: 35, sige. O, to, pakinggan mo maiging sasabihin sa'yo ni DJ Main. Makinig ka!
1: Arnold? Arnold? Bakit mo tinatanong yung isang tanong na alam mo naman yung sagot doon sa tanong mo?
0: Dinali.
1: 35 years old ka na. Alam mo ano ang tama sa mali?
2: Tama.
1: Yung makinig ka muna.
0: Arnold, sabi sa'yo makinig ka muna. Huwag ka muna mga tuwiran, ha? Makinig ka.
1: Yung kinder ngang bata, alam eh na mali yung ginagawa niya at di niya inuulit yun. Tapos ikaw na 35 years old, naguguluhan ka pa kung ipagpapatuloy mo yung relasyon ninyo na alam mo namang mali.
0: Patay. Niyari.
1: Kahit ba online lang kayo? Dahil ba hindi ka na masaya sa karelasyon mo kaya kumakarengkeng ka online? Yung binibigay mong time dun sa online, sa app na yan na kumilala ng iba, bakit hindi mo binigay sa asawa mo? Kasi ganun din eh, sasabihin mo, ang re-reason out mo, LDR po kami, DJ Main. Eh yung ka-TikTok mo, LDR din kayo.
2: Ano lang po kasi ma'am, malapit lang sa dito na pasaglas.
1: Malapit malayo, Arnold, mali is mali.
0: Tama.
1: Gina-justify mo pa yung kamalian mo. Oh, ngayon hihingi ka ng payo. Sinasabi sa iyo yung real talk, ayaw mong tanggapin kasi gusto mong marinig yung gusto mo lang marinig. Kung hindi ka na masaya sa relasyon mo, bakit hindi ka umexit ng maayos doon sa asawa mo? At bago ka sana umexit din, sana binigyan mo ng chance ayusin kung magulo yung relasyon ninyo. Kasi Arnold, sa relasyon hindi laging masaya. Kasi kung aasa tayo sa saya, wala, masisira talaga ang relasyon. Hindi araw-araw Pasko, hindi araw-araw may spark. Kung gusto mo ng spark, ikaw ang gagawa nun. Kayong dalawa magkarelasyon. Ano na lang sasabihin sa'yo ng anak mo pag nalaman niya yan? Malay mo, yung anak mo may kaklase at nanay niya pala yung nakilala mo sa online. Mas masakit yun ha, para sa anak mo. Naisip mo ba yun, yung pwedeng mangyari? Because nothing is impossible. Wow, English yun. Oh, malakpa ka naman.
0: Malakpa ka natin yun. Tawin natin ang maingay yun. English yun. Tunog matalino ba?
1: Oh yeah. Fight me.
0: Hindi na, sa'yo yun. Ano, Arnold?
1: Diba, Arnold? Bakit ka naguguluhan? Hindi ka dapat naguguluhan. Dapat alam mo kung ano yung tama sa mali. Eh kung hindi ka na talaga masaya sa relasyon, yung wala naman kami magagawa, pero gawin mo yun ng tama. Kasi kung magsisimula ka sa maling paraan, tandaan mo, mag-i-end kayo ng mali. Pero kung sisimulan mo ito sa tama, malay mo, maging masaya kayo.
2: Nagawin ko muna po, kapag-papin ko muna kasi yung asawa ko. Kasi ito yung paramdam lang po sa akin, yung tawad lang. Para pangkain lang ng mga bata.
1: Ikaw ba, tumawag ka ba sa kanya nang walang... Eh, hindi, tanong ko sa'yo, Arnold, ikaw ba tumawag ka sa asawa mo? Para lang mga musta ng kahit walang rason?
2: Ang lagi pong rason, wala pong signal. Wala rin yung mga bata. Pero sa totoo lang po, lagi ko siya nilulugan. Pag nilulugan ko siya, isang beses lang.
1: Eh, pero
2: wag mo...
1: Pero hindi yan rason, Arnold. Na isusumbat mo yan para ikaw eh maghanap ng, alam mo yung kalinga sa iba. Na alam mong may asawa din. At kung siya ay sinasaktan ng kanyang asawa, labas ka na dun.
0: Tama.
1: Problema nila yun na dapat nilalapit niya sa professional. Arnold, malaki ka na. Actually, hindi ka na namin dapat pabigyan ng payo. Ayaw mo lang gawin kasi na-attach ka na? Nasanay ka na? Eh what if kung personal pa kayo nagkikita niyan? Buti na lang online pa lang 'yan. Mahirap nang kumawala kung ano talaga. Kayo'y nagkakasama, may nangyari na. Sana gawin mo yung tama, Arnold. Nang wala kang masaktang iba at hindi ka makadamay ng iba. Ikaw, Kix, kung ikaw si Arnold, anong una mong gagawin kung ikaw ang nasa sitwasyon niya?
0: Pitpiting ko yung kamay ko. Talaga. Ay, naku. Hindi, totoo. Arnold, wag mong gamgabin yung cellphone mo. Arnold, makilig ka. Tama yung sabi ni DJ Main, ha? Nasa wastong edad ka na, be. Alam mo naman kung anong tama at mali, eh. At alam mo rin kung anong dapat mong gawin. Parehas kayo may karelasyon, parehas kayong committed, kay kasal o hindi, parehas kayong nakatali. Okay? Pero kung gagamitan mo kasi Arnold, na hindi na siya masaya sa kinakasama niya, sinasaktan siya, ikaw naman, hindi ka nakakakuha ng validation o hindi mo nakukuha yung gusto mo, hindi mabigay nung partner mo kung ano yung nararapat para sa'yo, eh alam mo Arnold, nagdadahilan ka na lang eh. Diba, sa point pa lang na alam mo na may kinakasama tong nasa TikTok, ikaw din sa sarili mo, alam mo na may kinakasama ka, kahit pa LDR kayo, bakit ka papasok sa isang relasyong hindi ka rin nakasisiguro? Dahilan na lang yan eh. Di ba? At alam mo, gusto ko lang sabihin sa'yo, sira ulo ka pala. Hihiwalay na lang daw niya.
1: Parang ano pa, no? Parang napilitan pa siya.
0: Pilitan ka pa. So ano, Arnold, tatawa-tawa ka, loko-loko ka. Hindi, totoo to, Arnold. Nagdadahilan ka na lang, sa totoo lang. At alam mo, gusto naming sabihin sa'yo ni DJ Main, ikaw at yung karelasyon mo na sa TikTok, parehas kayong makasarili. Bakit? Hindi nyo na inisip yung mga anak ninyo.
2: Tama po.
0: Iniisip nyo lang yung mga sarili nyong kaligayahan. Iniisip nyo lang yung benefits nyo sa isa't isa. Pero yung kapakanan ng mga anak nyo, binabaliwala nyo. Basta mapunan lang yung mga kalibangan nyo. Buisit kayo.
1: Medic? Medic?
0: Hinahiblan na naman ako. Metformin na. Diba? Ano ba? Tatandaan nyo na. Tatandaan na natin. Alam natin ang tama at mali. Irarason lang natin napakababaw dahil malayo. Hindi na siya masaya dun. E di hindi ka rin masaya. Sinasaktan siya. Ikaw naman sinasaktan mo rin yung kalibin mo. Kung gugustuhin mo, gawa mo ng paraan. Paano kayo magkikita? Paano kayo magko-communicate? Pero higit sa lahat, Arnold, protektahan ninyo yung kapakanan ng mga anak ninyo, hindi yung mga kapakanan ninyo mga buwisit kayo. Ay naku, lumalaki na naman yung butas ng ilong. Totoo. Arnold, hindi na tinatanong yan, ginagawa yan. Dapat nga simulat sa pool pa lang, hindi mo na pinasok yan. Diba? Umpisa pa lang eh, hindi mo na dapat pinasok. Eh, ano, nangangati tayo, be? Ano?
1: Naghahanap ng kalinga ng validation. Kasi nga hindi niya matagpuan daw dun sa kanyang asawa o ka-live-in niya.
0: Eh di makipaghiwalay ka muna.
1: O totoo.
0: Kausapin ayusin mo muna. Ayusin mo muna yan. Kasi wala namang ibang aayos niyan eh. Mga anak mo ba? Hindi.
1: Hindi yung habang nandito ka sa isang gulo, pumasok ka ng another gulo.
0: Gulo? Oo. Anong makukuha mo? Eh di gulo.
1: Yung naghahanap ka ng long-term na saya na happiness, pero mali yung pinasok mo. Stress pala.
0: Uulitin namin sa'yo, Arnold, ha? Yung lagi rin namin sinasabi sa iba, na kung paano ka nagsimula. Nagsimula ka ng mali, magtatapos ka rin sa mali. Arnold, mga anak nyo muna, okay? Hindi namin ginugusto rito na maghiwa-hiwalay kayo. Ayaw namin na may naghihiwalay. Kay kasal kayo o hindi, gusto nating lahat happy ending.
1: Totoo.
0: Kung gusto naman nating tapusin ang isang relasyon na hindi na tayo masaya at hindi tayo nakakasiguro, siguruduhin lang din muna natin yung kapakanan muna ng mga maaapektuhan. Higit sa lahat yung ating mga anak, Arnold. Okay? Kung sa tingin mo ikaw ang tama, ikaw na yung maging tama hanggang huli. Sabi nating mali na yung kalibin mo, mali na yung karelasyon mo sa TikTok, ikaw na sana yung maging tama. Diba? Alam mong may karelasyon din pala yun eh. Naganap lang kayo ng dahilan para para maitawid nyo yung relasyon ninyo eh. Diba? Ano sa tingin mo mamanahin ng mga anak nyo? Makita yung mga pinaggagawa nyo sa buhay. Akalain ng mga anak nyo, tama, kahit mali. Sa makatuwid, gagayahin din kayo. Eventually, kung ano yung kinahinat na tanang buhay ninyo, ganun din ang maipapasa nyo sa mga anak mo. Arnold.
2: Natawa na po.
0: Diba, hintay mo pa ba magkagulo-gulo kayo? Alam ba nitong kalibin mo yung ginawa mo?
1: Totoo.
2: Alam naman po niya na parang may nalasin.
0: Alam niya? O anong sabi?
2: Sabi niya ay kung okay naman daw po kami, kung hindi.
0: Ano?
1: Ano alam ng ka-live-in mo na ano?
2: Kung okay pa lang po kami ng asawa ko o hindi na.
0: Hindi namin maintindihan, Arnold.
1: Sabi mo yung ka-live-in mo. Ano ang alam ng ka-live-in mo?
2: Ah, alam ko. Hindi ko alam ng ka-live-in ko.
0: Hindi alam.
2: Isip ko po yung ano.
1: Malamang, hindi niya sasabihin yan.
0: Tamo, di ba?
1: Bakit niya sasabihin yan? Kaya niya nga ginawa yan eh. Kasi nandyan yung thrill eh. Di ba?
0: Alam mo, Arnold, hindi ha. Hindi happiness ang pinasok mo.
2: Nagpadali po kasi yung kapatid ng asawa ko na meron daw kong karelasyon yung asawa ko.
1: Oh. Eh, kung may karelasyon o wala, di ba? Ang sinasabi namin sa'yo ni Kiko, hindi ka naman namin hinahadlangan sa happiness mo, pero gawin mong tama. O, siya na nga yung mali, yun din yung sinabi sa'yo kanina. Siya na nga yung may mali, yung ka-live-in mo, eh, ikaw yung gumawa ng tama. Kausapin mo. Mag-communicate kayo, ano pa ba tong relasyon na ito? May pupuntahan pa ba ito? Masaya ka pa ba? Gusto mo pa bang ipaglaban? Kasi kung hindi na, let's separate ways para hindi tayo nag-aaksaya ng panahon. Magawa mo yung gusto mo, magagawa ko yung gusto ko. At least, peaceful tayo. Diba? Ganun lang kadali. Hindi yung i-justify mo pa na may nag-chismis sa'yo.
0: Dadamay ka pa ng ibang tao. Alam mo, Arnold, ayusin mo muna yung sarili mo.
1: Totoo, ang
0: gulo-gulo mo, sa totoo.
1: Parang 35 years old ka na, pero hindi mo pa rin alam paano magdesisyon. Parang hindi mo rin kilala yung sarili mo. Arnold, mahihirapan ka talaga pag hindi mo kilala ang sarili mo, pag di mo alam anong gusto mo. At ano yung gusto mong panghabang buhay, at sino ka ba talaga, at ano ka ba talaga.
0: Arnold, ilan yung anak nyo nito, tsaka ilan taon?
2: Ano pa po, yung panganay po namin ay 11 years old po.
0: Ilang taon yung anak nyo at ilan?
2: Yung panganay po namin, 11 years old, tatlo po kami namin.
1: 11 years old yung panganay. So, ilan yung anak ninyo?
2: Tatlo po.
1: Yung sumunod at saka yung bunso, ilang taon? For sure, mga bata pa to.
0: Oo, oh, mabata pa. 11 yung panganay. Di mo, mantakin mo, di ba? Ilang taon yung bunso, Arnold?
2: 5 po.
0: Ilang taon? 9? 2? 10? 5. 10?
1: 10? Eh, 5
2: po, 5.
1: Ah, 5.
0: Di mo, mga bata pa. Makasarili talaga kayo.
1: Kung kailan kayo tumanda? Ano ba yan?
0: Hindi nyo muna tinapos yung mga binata at dalaga nyo. Inubos yung mga landi nyo sa katawan. Buti pa si Louie Basco magpapadala ng pizza.
1: Ano ba yan, Louie? Huwag ka namang ganyan.
0: Amen na.
1: Louie, nakakahiya. Pero sige, anong gusto ko, Hawayan? Ikaw,
0: Hawaiian?
1: Ano ba?
0: Kahit ano, basta meron.
1: Tapos sabayan nyo na rin ang panulak mo kasi mahirap eh.
0: Nakakahiya. Louie Basco, amen na, ha? May dinidim lang kami dito sa barangay, ha? Okay, mabalik tayo dito sa...
1: Kay Arnold!
0: Sa nire-reklamo.
1: Oh. Ayun yung Arnold! Ayusin mo muna yung sarili mo, tapos ayusin mo yung relasyon mo. Kung wala na talaga pupuntahan yung relasyon mo, okay? But at least nagpaalam ka ng maayos. Wala kang masasaktan, wala kang masasagasaan. Kasi ikaw din ang magdadala at magbibit-bit niyan habang panahon. At kung papasok ka sa panibagong relasyon, huwag ka na pumasok sa may sabit.
0: Oh, yun nga, tama.
1: Diba? Pasok ka doon sa ikaw yung pinagsisigawan sa buong mundo.
0: Papasok ka lang doon pa sa may sabit.
1: Asan ang happiness doon? Wala yung happiness doon.
0: Baka naman kasi iniisip nyo, ano, ibang putahe. Hoy Arnold, para sabi ko sa isi-isa lang lasan yan.
1: Pero doon ka na sa ano, quality, yung hindi tinipid yung ingredients, di ba?
0: Oo, yung masarap ang lasa talaga.
1: Kahit mahal, alam mong kompleto ang sahog.
0: Mm-mm. Sige, ano?
1: Sige.
0: May bagyo na.
1: Oh.
0: Arnold. Sabi, huwag dabdabin yung cellphone. Oh, Arnold. Yun lang naman. Wala na kami masasabi kasi talaga sa totoo, ah, tatapatin ka namin ang gulo-gulo mo.
1: Pero Arnold, kung nakikinig ngayon yung asawa mo, ano ang gusto mong sabihin sa kanya?
2: Gusto ko lang po sabihin sa akin asawa. Mahal po kasi ang tawagan namin. Man itong ano man problema na dumating sa atin. Lalo na ngayon ako nagkaroon ng problema dahil sa pag-iisip. Dahil sa taong ito na nakakita ko ng muli po nakikita sa iyo. Sana katawarin mo ako. Pero kung ano mang gulo itong lumating sa buhay ko, ipilitin ko ayusin. Sa mga anak ko, salamat na dumating kayo sa akin. Pero hindi ko haya na magkaroon ng problema yung pamilya natin.
0: Arnold, pinaka bottom line ng gusto naming sabihin sa'yo ni DJ Main, ayaw namin panghimasukan ang buhay ninyo, ang desisyon ninyo.
1: Kung saan ka masaya.
0: Pero ang pinaka gusto lang naming ipaunawa sa'yo, isipin mo yung kapakanan ng mga anak ninyo, okay?
1: At gawin mo yung tama, Arnold.
2: Papa, maya-maya pa, mag-uusap kami sa kahit ng online ka po.
0: Yan, okay. Malaki ka na.
1: Pero maraming salamat ha sa pagbibigay ng tiwala, Arnold. Oo, sa pag-share ng iyong nararamdaman at sitwasyon sa amin ni Kiko.
0: Kaya naman, Arnold, bigyan ng jacket. Ano?
2: Tanong po sa sarili ko.
1: Ano?
0: Sinira mo yung joke.
2: Sa totoo lang po, yun lang po, tanong ko sa sarili ko. Naginig lang po ko ng payo kung tama ba yung nasa victim ko.
0: Mali, sa totoo. Mali.
1: Mali yung ipaglaban mo. Yung mali. Ipaglaban mo kung ano yung tama.
0: Ang tanong niya kung gusto lang daw niya malaman kung mali yung desisyon niya. Mali talaga. Tama mo na ang mali, ha?
1: Oo.
0: Arnold, malaki ka na. 35 ka na. Kompleto ng buhok mo sa katawan.
1: Oh, may tumutubo pa minsan.
0: Ano? Ha, Arnold, ha? Mga anak muna. Kapakanan nila, ha?
2: Apa.
0: Ayan, sige. Maraming salamat, sa Arnold. Oh, Arnold! Sabi mo muna, 92.3 FMR. Ang kulit. Ay, ang lupet.
2: 92.3 FMR. Ang lupet.
0: Yan! Ang lupet mo talaga, Arnold!
1: Arnold! Salamat!
0: Arnold na Batagas, thank you! Salamat po.
1: Parang nanginig siya sa ating kanina, no?
0: Nangatal eh.
1: Sabi niya. Parang gusto niya na tayong babaan ng telepono. Parang mali ata yung paghingi ko ng ano dito, ng payo ah.
0: Pero mali ata ako tinawagan.
1: Oo. Pero kasi kailangan talaga yun, hindi natin pwedeng sabihin yung gusto lang nilang marinig.
0: Yeah, tama.
1: Kaya nga sila humihingi ng payo para dun sa another POV.
0: Oo.
1: Diba?
0: Kasi kita agad eh, doon sa ano pa lang eh, buka na pa na ng kwento niya, may mali na talaga.
1: Totoo.
0: Kaya na mga vibes, kung gusto mong makarinig ng ibang POV, marinig mo yung mga hindi mo dapat marinig pero matatauhan ka at matatalaugan, tawag ka na sa
1: 0954-406-1967.
0: May oras pa, mga vibes, tawag na! Magandang umaga at happy watching sa mga mga vibes natin nanonood sa ating Facebook Live, si Rose Gautane.
1: Oo.
0: Magandang umaga daw sa ating dalawa, si Coach Everyday, si William Mortel, si Adrian Sabroso at ganun din si John Vincent Sagrado na nasasaktan para kay Arnold.
1: Ay, masakit. Pero yun yung kailangan marinig.
0: Correct. Napakasakit.
1: Kuya Eddie.
0: Ang sinapit ng aking buhay. Ay, ang sakit talaga kapag ganun. Ano? Hindi mo alam ang gusto mo. Naghahanap ka ng magpupunan ng mga pagkukulang ng partner mo sa iyo.
1: Validation. That's your biggest enemy. At dyan ka madada pa. Dapat yung validation na yan, ikaw mismo nagbibigay sa sarili mo niya.
0: Pero ang problema din kasi, may mga anak kayo na sila talaga yung lubos na maapektuhan ng mga magiging desisyon mo sa buhay. Lalo kung mali.
1: Pero kung hindi naman din talaga, kasi may mga relasyon talaga na mahirap din ipilit, Kiko. Kahit may anak kayo, kung hindi naman kayo nagsasama, lalabas at lalabas yun sa tahanan ninyo, mararamdaman ng mga bata, maapektuhan pa rin sila. Ang importante, gawin nyo yung tama. Kung magsiseparate kayo, separate kayo habang maaga nang wala kayong nasasaktan.
0: Huwag nang gawing komplikado.
1: Totoo, yung malalaman pa ng iba, ng bata sa iba na, hala, ganun yung ginawa ng tatay ko, alam ko, sila ng nanay ko, diba? Ganun.
0: Kaya ayusin po natin ang ating mga desisyon. Pag-isipan po natin ng maigi bago tayo gumawa ng hakbang, lalong-lalo na kung makaka-apekto ito sa ating buhay.
1: Sabi nga ni Reggie Suarez, nanonood ako sa live, nakikinig pa sa radyo.
0: Ay, salamat po. Thank you, Reggie.
1: Si Altesa, i-shout out mo na namamasama sana ngayong oras na ito ng
0: Pawis. Ingat ka, Altesa Herrera, si Inong Cruz, si Louie Basco. Nakakaiya naman, Louie Basco.
1: Ayan na daw, ipapadala na. Grabe naman, Louie, ha. Ikaw naman, ha. Alam mo, hindi naman kami ganyan, Louie.
0: Nakakahiya naman, Louie.
1: Alam mo, busog pa kami, Louie. Pero ilang inches ba yung pinadala mo, Louie?
0: Grabe yun. Salamat, Louie Basco. Si Meng Meng Chan, magandang umaga. Si Wela Sanchez. At si Julda Nugpo, magandang umaga sa'yo. Eto na, may oras ba tayo?
1: Hello!
3: Hello!
0: Ay, Telma to.
1: Na Batangas.
0: Telma na Batangas?
1: Oh, di ba?
0: Oh, bati ka na, Telma!
3: Ayaw, mag-rero po sila ka nakanta.
0: Ayaw ko! Telma, dati ka bang ibon?
1: Alam ko yung re-request niya. Ano daw?
0: Marami daw ibon sa kanila.
1: Alam ko ano re-request niyan.
0: Ano?
1: Larawang kupas.
0: Ano? Dali na, bati na.
3: Babatikan
0: na
3: lang
0: yung
3: ating
1: sensei
3: ni
1: Atos Production.
0: Sino pa? Dali. Para may oras pa tayo sa susunod na tawag, be.
3: Kaya ang gumawin yung sensei ni Kimto.
0: Yan na.
1: Salamat, Telma.
0: Wala nang oras. Time sa Telma.
1: Nang Batangas.
0: Salamat sa'yo, Telma. Huwag mo na sabihin 92.3.
1: Kami na magsasabi ng 92.3 FMR. Ano bet?
0: Si Telma ng Batangas, mga ka-vibes na nag-ubos ang oras.
1: Parang battery rin siya lagi, no? Yung parang loading lahat ng sasabi. Wait lang, loading pe. Sabay tsaka magsasalita.
0: Hindi kasi ano siya, yung late yung dating sa kanya.
1: Kasi nga nakikinig sa monitor. Kaya importante ka-vibes, sa cellphone na kayo o telepono na kayo makinig, wag na sa monitor.
0: Para tuloy-tuloy tayo. Si JV Mendoza, si Corshi, magandang umaga. Tawag na kayo. Eto na. Hello! Hello? Hello ka ba? Pangalan, taga saan? Hello? Anong pangalan mo? Taga saan ka?
4: J.P. Rosales, taga Kabuyao, Laguna.
0: Taga Laguna? Ano ulit pangalan?
4: J.P. Rosales, sir.
0: J.P. Rosales. Anong atin na patawag ka?
4: Papati na sana, tapos magbibigay ng payo kay yung tawag sa inyo kanina.
0: Arnold.
1: Okay, Arnold.
0: Sige, bitaw mo na!
4: Pinabati ko yung mga kamag-anak ko dyan sa Laguna, yung Katim family, saka yung asawa ko na lang dyan sa Novaliche, kay Mabel Cruz.
0: Ano yung payo mo?
1: Ano payo mo kay Arnold, JP?
4: Ang payo ko kay Arnold, isipin niya muna yung mga anak niya. Bago siya pumasok sa mga ganyang relasyon. Kumbaga, ang sarap ng buong pamilya kaysa yung papasok ka sa isang relasyon na alam mo namang mali.
0: Correct.
4: Yun lang, sir. Sabi, matanda na siya. Dapat hindi na siya humingi ng payo dahil alam naman niya yung tama at mali.
0: Tama naman. O sige, JB, maraming salamat sa payo mo para kay Arnold. Ah. For sure, napakinggan niya yon.
1: Oh, another POV ng kapwa lalaki niya. Yan. Diba?
0: At sure kami na durog na si Arnold.
1: Oh, diba? Oh.
4: Kasi kasi yung buong pamilya kaysa yung ganong kumbaga kausapin niya na lang asawa niya. Kung halimbawa sa tingin niya ay nababaliwala siya, di kausapin niya na maayos pag uwi niya ng
0: saya. Yeah.
1: Totoo, sabihin mo, inararamdaman mo.
0: Oo, oh, diba?
1: Nang sa ganun ay maayos.
4: Di sabi na niya nababaliwala siya pag, kasi sabi niya kinakausap lang doon siya pagka magpapadala, di sa susunod na magpadala siya, di kausapin niya.
0: Yan, tama. Tama, daming paraan eh. Nagdadahilan na lang kasi. Diba? Eh, hindi siya nakatago sa amin, be. Hindi talaga. Walang bitaw. Oh, JP! JP, paano mo pala kami na-discover eh?
4: Ano, pag lagi ako nakikinig sa inyo, pag nasa biyahe ako, habang nagdadrive ako, pinapakinggan ko lagi yung mga ano nyo. Programa
1: nyo. Ay, salamat, JP, ah.
0: Oh. JP, sabi mo muna 92.3 FMR ang lupit.
4: 92.3 FMR, Pet Malu.
1: Wow, bakit?
0: Pet Malu.
1: Pet Malu.
0: Salamat! Mula sa Laguna, si JP. Thank you!
1: Sabi ni Erlan, Ajok, good day DJs, pa-shoutout from Vilar, Bohol.
0: Oy, wow naman. Ganun din si JV Mendoza, sabi niya, pa-shoutout naman sa Yamaha Motor Philippines sa Malbar, Batangas, lalo na sa Team LM. Salamat, thank you.
1: Sabi naman ni Eugene, shoutout po sa driver ko, si Boss Jim Boy. Pag-Green Hills kami ngayon, sobrang traffic sa C5. Mag-iingat ha.
0: O, di lakasan yung radyo nyo, sa amin kayo makinig para hindi kayo ma-bore.
1: Ganon. Tumawag kayo habang kayo naiipit ng traffic jam. 0954-406-1967.
0: Yan! Kaya naman may oras pa tayo para tanggapin ang inyong mga tawag ka-vibes. Eto na! Hello!
5: Hello!
0: Oh, ka-vibes, sino to? Taga saan ka?
5: Ryan po ng Cabarogis, Quirino Province ulit.
0: Ang layo.
1: Ang layo ah! Ryan ng... Anong province yun? Quirino Province. Anong atin, yes, Ryan, at ikaw ay napatawag?
5: Shout out lang po sa mga kapitbahay at mga kasama ko dito sa bahay.
0: Okay. Go, go, go, go.
5: Sina... Sina Bruce Lee, sina Ron Ron.
1: Parang di
5: niya yan lang po, sa kasi Bayaw Jake, yan lang po.
1: Parang hindi siya surdo sa bakasama niya.
0: Oh. Pero at least alala niya, be. Oh, Ryan ng Quirino Province, maraming salamat ha.
5: Yeah, salamat din po.
0: Sige, sabihin mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
5: 92.3 FMR, ang lupet.
0: Yeah. Oh, ayaw ba?
1: Ryan, sex bomb.
0: Ryan ng Quirino Province, thank you.
1: Oh, grabe. Ayan, pwede pa tayo mag-accommodate ng mga caller. You can call us now. Our hotline is 0954-406-1967.
0: Tawag na kayo ka-vibes. Maoras pa tayo para sa inyong mga SKL, mga pagbate. Kung meron kayong hinahanap, hinahanap nyo ang sarili nyo dahil kayo naliligaw ng landas. Pwede kayong makipag-usap sa amin.
1: Oo, parang hindi ka maligaw. Nasa tamang ano ka, daan ka.
0: Correct.
1: Aalalayang ka namin.
0: Ito ang tamang daan. Alien? Alien!
1: Joke mo yun?
0: Oo.
1: Ah, sige. Ayan na! Hello!
0: Hello ka-vibes! Sino to? Taga saan ka?
6: This is Anne from Taguig.
1: Taguig?
0: Anong pangalan?
1: Anne.
0: O ano ate na patawag ka?
6: Yeah, babati lang po ako. Wala lang, kasama ko lang yung anak ko. I just pick up from school.
1: Oh, don't English us. Oh. Our English is not feeling well today. Or... come back next day.
0: We're going to die for that English.
1: Yeah.
0: Oh, go. Bati ka na.
6: Hindi, natutuwa lang ako kasi lagi ako nakikinig ng ano. So from morning pa lang. Then, pagka sinusundo ko yung anak ko. So, ito yung ano ko nasa background.
1: Medyo napuputol-putol ang linya mo, Ann. Parang nagfe-feedback ata. Hinaan mo muna ang monitor mo. Salamat.
0: Ayan. Ayun lang, Ann.
6: Sa mga tao ko sa office, enjoy ka.
0: Oh, sige, wala akong yung maintindihan. Ann! Napuputol ba?
1: Sayang naman yung binabati mo.
0: Mm-mm. Isa pa. Okay, yan na. Ayan, okay. Ayan, okay na.
1: Pwesto ka sa may signal.
0: Yan, okay na?
7: Ako.
0: Ayan. Ah, sige. O, Ann, paano kami, paano mo kami na-discovere?
7: Sa ano, sa radio. Kasi ako, kinik sa ibang station, and then accidentally, napunta ako sa station nyo.
1: Ay!
0: Aksidente talaga ang lahat.
7: Then, ako every morning, nagigising ako dun sa dalawa.
0: Ah!
7: Sa itapuktaan.
0: Ah, si na ano, Mia, at saka si Joko.
1: Ginawa!
7: Then, after na naman, itong oras, kayo na ganko ang
1: pulis
7: lang.
1: Ayun,
7: nakakatuwa.
1: Ah. Ginawa talaga ni Universe yan na kami mapakinggan mo. Hindi yan accidentally. Oh, talaga ano yan. Para maging masaya ang araw ni Anne.
7: Yeah. Yeah. Masaya ako kasi ano, wala lang nakatawag ako. Nag-try lang.
1: Ay, salamat Anne.
0: Kasi Anne, sabi mo muna 92.3 FMR na lupit.
7: Anak, ikaw
1: mag-shot. Yan,
7: anak, 92.3
1: FM,
7: ano
0: ba daw? Yan,
1: yung anak daw niya.
0: Oh, sige, sige, isa lang.
1: Sige.
7: Ano? Okay, nahiya siya. Nahiya ako na lang. Nahiya siya. Okay,
0: go.
7: FMR, 92.3.
1: Ang super. Wow! Anne,
7: thank you.
1: Tagig!
0: Salamat, Anne!
1: Oh, yung anak niya, Englishing, ha? Very Englishing. Englishing today is not very, very well talaga. May sickness.
0: Buti na lang.
1: Yeah.
0: May
1: she's
0: paracetamol.
1: Shy. He is shy. That's why he sige, kaya ko yan! Hayaan mo na!
0: Hayaan mo na! Ito na! Hello!
8: Hello, mga malupit na duo.
0: Ay, sino
1: ay, to? Sino
0: to?
8: John Vincent po ito, FMR Squad.
1: Ay, tapos yung programa namin. Maraming maraming salamat, John Vincent. Ayan, sa mga kabayos natin, bukas mapapakinggan ninyo kami.
0: Ay, di ba?
1: Hindi pa ba?
0: Hindi pa! Ah, sige, John Vincent, bati na!
8: Siyempre, binabati ko po lahat dito sa Tansa dahil bukas na po yung fiesta namin, August 27.
0: Uy, sino, John Vincent?
8: Saka lahat ng...
1: John Vincent!
0: Sino?
8: Pre, buong Tansa Cavite.
0: Sino nagtanong? O sige, tuloy mo na.
8: Siyempre, sa FMR Squad. Si Lawrence Manipor, Sari Lerma, si Inge Jan Ocampo.
0: Sino pa?
8: Pati yung mga members na si William Mortel, Paolo Bordado, si Altesa, si Felix Valdez, si Wela, si Ate Lay, tsaka marami pa po.
0: Ah, marami pa.
1: Oh, marami
0: ayan.
1: Pa.
0: Sige, batiin mo rin. Ang Eat Bulaga!
1: Tawang-tawa
0: siya. John Vincent, salamat sa pagtawag. Ha. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit.
8: 92.3 FMR ang lupit.
0: Yeah!
8: Fiesta na tayo sa bukas.
1: Happy fiesta. Magpadala ka dito. Pag di ka nagpadala, di na namin sasagutin ang tawag mo. May pananakot eh, no?
0: Salamat sa'yo, John Vincent! Thank you!
1: Thank you!
0: Eto ba, dali na tawag na kayo. May oras pa tayo. Kung meron kayong gustong pagbate o SKL, go na!
1: Eto na!
0: Hello! Hello, ka-vibe! Sino to? Taga saan ka?
9: Hello, good afternoon. This is Lorenz from Caloocan.
1: Wow, Caloocan!
0: Caloocan. Anong pangalan mo
1: ulit? What is your name?
9: Oh, it's Reb, R-E-B.
0: Red. Oh, Red.
1: Alex Red. Oh, R-E-D, not Reed.
0: Red.
1: Uh-oh.
0: That's R-E-D, not yeah. R-I-D. Oh.
1: Alex.
9: Red, parang revolution, pero walang komisyon.
1: Ay! Okay, sige.
0: Oh, sige, Red, anong ate na patawag ka?
9: Ah, babati lang sa mga barkada ko dyan sa may North Caloocan kasi hindi na ikinig sa mga sa FMR today.
0: Oh.
1: Ay. Oh. Ilang taon na si ano, si...
0: Red.
1: Red.
9: 36 going
1: 37. Wow! Pero parang bata yung boses niya.
0: No? Oh, feeling ko yummy to si Red.
1: Oo nga, feeling ko ano, matangkad to, mistiso.
0: Maputi, matipuno.
1: Oo.
0: Wow!
1: Don't English me, baby.
0: Yan ang weakness ni DJ Mimbre. Sabi ko sa'yo.
1: Single!
9: Yeah,
1: oh, ano?
9: Batang-bata pa ako at kahit... Hipo-hipoy mo, mararamdaman mo, I'm
0: so young. Teka lang, kinikilig yung isa dito. Ay, eto ang tanong, Red. Single or
9: taken?
0: Taken.
1: Ay? O, oh, sige, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Oo, sabi mo muna lang, 92.3 FMR ang lupet.
0: Ano?
9: Hello, sorry.
0: Ah, wala. Wala. Kalimutan man eh.
1: Ah, kalimutan man. Oh, sige. Nilipas din yun. Oo. Oh, sige. Ay, paano niya tayo na-discover eh?
9: Medyo tumatanda na tayo pagpa-reach tayo ng 4 years old. Eh, medyo na nakalimutan tayo yung pangalan. So, alam mo yung mga brain cells na hindi nagpa-function.
1: Mag-omega ka be. Oo, makakatulong sa'yo yun. Ha? Oo.
0: Red, paano mo kami na-discover?
9: Actually, pagka nag-drive lang ako sa afternoon, ayan. Usually, ito talaga yung parang default na siya ng sasakyan. So, ayun.
1: Ay, salamat ah. Alam mo, thank you so much, Red. I appreciate that.
9: You're welcome.
0: Oh my goodness. So, Red, maraming salamat sa pagtawag ha. At sana lagi kang makikinig sa amin ha.
9: Sure, sure. Thank you.
0: Yon, no, Red. Sabi mo muna 92.3 FMR ang lupit.
9: 92.3 FMR ang lupit.
0: Wow! Si Red na Kalokan. Maraming salamat. Thank you.
1: Na naging blue nung nagboses na, no? Oo. Si Red.
0: Naging blue.
1: I'm Kalokan. Ah, tara. I'm Kalokan.
0: My name is Red.
1: Ay, kamayos tawag na! 0954-406-1967.
0: Madali, may konti pa tayong oras pa sa mga gustong bumati.
1: Oo, batiin na natin yung mga mahal nyo sa buhay.
0: Si Joanna Nedia. Ang cute mo talaga, DJ Main.
1: Wow. Ay, nakala!
0: Patay. Patay. At ganun din kay William Mortel, si Junay Wela Sanchez, Honey, magandang umaga sa'yo, at si Lash and Nails by Cat Makati. Maraming salamat.
1: Si ano, Nancy Ueno, kay Lico Juanson Eugenio, uy, kapelido ko kay Tenten Paco.
0: Magandang umaga po sa inyo. At bukod po sa radyo, ha, ka-vibes, sa live din kami sa aming Facebook page para napapanood nyo kami.
1: 92.3 FMR Manila.
0: Yan! Tawag na kayo, dali. Pwede pa. Bati lang. Dali na. Ito na.
1: Huwag ka na mahiya. Dali ka na. Ayan na.
0: Ayun. Hello! Ay, wala.
1: Boring. Ay, patiin ko lang. Nanonood at nakikinig sa atin ang isa sa boss ng Wheeltech. Oo, oy. Boss Mer.
0: Oy.
1: Oo, magandang umaga sa'yo. Sana magpadala ka ng pansit dito. Oo.
0: Sana magpadala
1: ka na. Padala ka na. Huwag ka na mahiya. Kami nga, hindi nahihiya. Tapos ikaw nahihiya. Ano ba naman sa'yo yan? Barya lang naman sa'yo yan. Tapos sabaya mo rin ang pantulak. Sabaya mo rin ang alam pang himagas. Talagang... talagang busog na busog kami. Magkaroon kami ng energy, di ba?
0: Napasubo na.
1: Oo. Boss Mer Sniper, ang napaka ano, loyal at faithful na lalaking nakilala ko. Ah!
0: Ano ulit pangalan si Sir?
1: Mer Sniper.
0: Mer Sniper, Sir. O, oh, maka naman. Uh-oh. Hanggang alas 12 po.
1: Kala ko sabi mo, Sir, baka naman motor lang.
0: Hindi, kahit helmet okay na.
1: Ay,
0: Sir Mer, ha? Salamat Uh-oh. Po. Mm-mm.
1: Oy! Ayan, tawag na!
0: Sa Friday pala, mga
1: ano?
0: Ka-vibes.
1: Oo, oo.
0: Ha? Huwag niyong kalimutan. Dahil sa Friday, itong darating po na Biyernes, ay meron po tayong espesyal na panauhin para po sa ating SKL.
1: Oo, oo. Siyempre walang iba yan!
0: Ang kontrobersyal at ang umiingay talaga sa social media at kilala po ito ng lahat. Isa sa mga bossing, isa sa mga talagang nagtatrabaho sa ating pamahalaan, nagbibigay lingkod sa bayan. Sa pamamagitan po ng MMDA, walang iba kundi si
1: Sir Gab Goy. Ay, makikipagkulitan siya sa atin. Titingnan natin yung another side ni Gab Goy.
0: Yan, talaga.
1: Ni Sir. Oo.
0: Uusisain natin ang isang Gabriel Goy.
1: At siya ang magbibigay ng advice sa mag-SKL sa atin. Very interesting yan.
0: Exciting.
1: Oo, kaya abangan niyo yan this coming Friday. Mm-hmm. Sir Gabriel Goy, live na live sa Favorite Vibe.
0: Yan. Diba? Usually, napapanood natin si Sir Gabriel Goy sa...
1: YouTube lang.
0: Sa YouTube, sa Facebook, yung mga operations ng MMDA, mga obstruction sa kalsada, yung mga hinuhuli. Pero sa darating na Friday, alas 10 ng umaga dito sa 92.3 FMR Manila, eh makakasama natin siya at magbibigay siya ng ilang mga payo.
1: Safety road.
0: Safety road tips. Mm. At syempre, uusisain natin, sino nga ba si Gabriel Go?
1: True! Nako, nagdiriwang mga ka-vibes, wala daw magbabantay sa kalsada na tandaan yung oras. Alas 10 na umaga nandito, wala daw sa kalsada, kaya free-free daw sila.
0: Oo. Yan, wala. Marami palang magdo-double parking.
1: Ay, pero hindi kayo sure, maraming CCTV. Mm-hmm. Baka biglang umalis dito yung ano, yung bisita natin. Yan. Wait lang, DJ Kiko, DJ May na. Puntahan ko lang yun dun, ha?
0: Kaya naman, mga ka-vibes, Nako, maraming maraming salamat po sa mga tumawag, sa mga nagbigay ng kanilang SKL. True. Bukas ulit.
1: Ha? Abangan nila dapat yan. At sa mga tumatawag po ngayon at di na namin ma-accommodate, kami po ay humihingi ng pasensya dahil bilang lang ang ating oras. Bukas ulit, abangan ninyo ang ating SKL o share ko lang.
0: Yan. At tandaan nyo po ang number na ito para hindi po kayo makalimot.
1: 0954-406-1967.
0: Hanggang alas 12 nyo pa rin mababakinggan ang paborito mong vitamina sa umaga. Favorite vibe! Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ Mel!
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Giko! Uy, kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FM on!
1: The vibes sa Soundtrip, ang lupet!
0: 92.3 FM on! Favorite music radio! Good vibes.
10: Ang lupet. Gutom ka na naman. Ang lupet.
0: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes. Sa Soundtrip.
10: Ang lupet.
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR. Ang iyong ka vibes sa Soundtrip.
10: Ang lupet.
1: Sunog na yung sinaing mo. Oras natin, ka-vibes! 11:03 in the morning!
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom. Hanggang sa naka-ulcer ako, lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: My

0: Soundtrip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Kantahan with Jukebox King and Queen.
1: Kahit pa magsanga ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-week and chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang

0: right, that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
5: Maraming salamat ka-vibes sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mong bitamina sa umaga.
4: Favorite vibe! Yung mga tumawag at nakigulo sa amin at yung mga tumatawag pa, maraming salamat po. Ganun din sa mga malalayong lugar na always naka-tune in sa aming dalawa ni Kiko.
5: Thank you so much, ka-vibes! Yes. Kaya naman, para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, at sama mo pa, Spotify!
4: 92.3 FMR Manila. At isabay na rin mga social media accounts namin. Sa akin ka vibes, i-search mo lang Main Eugenio.
5: Sa Dito Kiko naman, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. Dahil hindi mag-like, share, follow, subscribe, unang kukunin
4: ni Lord! Kaya ano pa hinihintay mo? Kukunin ka o pipindot ka? Mamili ka. It's your choice, it's your call.
5: It's your time to shine.
4: Ay wow, sun bright like a diamond. Diba? Galing, diba?
5: Eto na ang magbabaduloy ng good vibe music at kwentuhan. Kasama ang nag-iisang majusi at mamiti, Kathy G.
4: It's the place to be.
5: Para sa programang Love Me,
4: Kathy G.
5: Yan ay susunod.
4: Mapapakinggan ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
5: Kaya naman, tutok ka na. At bukas ulit ha. Tandaan nyo number na to.
4: 0954-406-1967.
5: Para makabati ka ng live at ma-share mo na ang iyong kwentong may kwenta para sa ating SKM.
4: Share ko lang.
5: Yan! At bukas ulit, simula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, maririnig mo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
4: At ang makulit mong tito, Seradjo Kiko! Kaliko!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
4: Ka-vibes sa Sound Trip! Ang lupet! Para sa ating ka-vibes,
5: 11:15!
4: Bye!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS
5: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
3: Ang lupet.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Sinabi na Malacañang na sa isang panig, sapat na umano ang mga inilahad na ebidensya ng House Prosecution para suportahan ang pagkakasala ni Vice President Sara Duterte sa isyong paggamit ng confidential funds. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, napatunayan umano sa mga testimonya na nasa kontrol at supervision ng pangalawang pangulo at ni Colonel Raymond Lachica ang confidential funds. Samantala, sinabi ni Colonel Lachica na handa siyang humarap at magpatotoo sa Senate Impeachment Court kung legal pa o legal na ipapatawag. Igrit naman ang prosekusyon na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag kung saan napunta ang 500 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President. Samantala, nanawagan ang kampo ni Vice President Sara na pabilisin ang impeachment trial habang umaasa naman si Presiding Officer Francis Escudero na matatapos ang paglilitis bago matapos ang taon.
2: FMR News Break.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, iginiit ni Lady First District Representative Martin Romualdez na dapat suriin mabuti ng Office of the Ombudsman ang mga sinumpa ang pag-urong sa naunang mga salaysay sa isinasagawang preliminary investigation naman laban sa kanya. Ayon kay Congressman Romualdez, hindi dapat basta isang tabi ang mga pag-urong sa salaysay dahil wala pa namang nagaganap na paglilitis o hatol ng hukuman. Dapat umano paghambingin ng Ombudsman ang mga nauna at bagong pahayag at suriin kung bakit nagbago ba ang mga ito. Kabilang sa mga nag-urong ng salaysay, si Orly Gutchesa na nauna nitong nag-angkin na nagatid siya ng mga maleta ng pera kay Congressman Romualdez bilang umano'y bayad mula sa mga illegal na flood control project. Samantala, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na walang nababago sa kanilang investigasyon dahil may iba pa umano silang mga saksi at ebidensya laban naman kay Congressman Romualdez.
2: FMR News Break.
3: At sa ating panghuling balita, muling nagbabala ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa publiko laban sa disinformation, baluktot na kasaysayan at mga gawa-gawang kwento, lalo na sa mga isyong may kaugnayan naman sa pambansang seguridad at West Philippine Sea. Ayon naman kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea, dumami sa nakalipas na 4 na buwan ang foreign malign influence o mga pagsisikap ng mga dayuhang panig na manipulahin ang opinyon ng publiko. Kabilang sa tinatarget umano ng mga false narrative ang mga opisyal ng gobyerno at mga isyu sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal at West Philippine Sea. Hinikayat pa ng AFP ang mga Pilipino na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita at naririnig, lalo na sa social media.
2: FMR News Break.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig
2: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: at ang lupet!
1: Ito na ang Sound Trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Sound Trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip!
0: Ang lupa!

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ang lupet. How do I leave? Ka-vibes. How do I leave, Kathy G? Kung kailangan kong mamili sa buhay, kung pag-ibig ba, o aking sariling pangarap. Naku, napakahirap pong katanungan ngayong araw po ng Webes. Happy Throwback Thursday, Ka-vibes. August 26. Kamusta ka naman po? Ayan, hello po sa inyong lahat. How are you today, Ka-vibes? And welcome to Love Me, Kathy G. Kasama nyo na naman po Thursday, Wednesday lang ngayon. Nagmamadali, Kathy G. Oo, midweek Wednesday. Ayan, ako, napapatrobak ako. Midweek Wednesday pa lang po ngayon. Excited na. Gusto na ulit mag-weekend. Yes, oo. Diba? Welcome to Love Me, Kathy G. Kasama nyo na naman po ako. Ang gabay nyo sa usaping pag-ibig. Kathy G, all the way hanggang alas 3 po tayo ulit magkakasama-sama. Ano nangyari? Bakit kailangan Webes na? Baka there's something. Oo, may maganda, good news. Oo, Thursday. But anyways, Ka-vibes, kamusta ka naman? May mga naging desisyon ka ba sa buhay? Or ngayon, hirap kang mag-desisyon? May mga desisyon talaga sa buhay natin na kahit anong gawin mo, parang may masasaktan at may kailangang isakripisyo, di ba? Kumbaga, walang perfect decision. Lalo na pag dumating ka dun sa point na kailangan mo mamili sa pagitan ng pag-ibig at pangarap. Naranasan mo na ba yan, Ka-vibes? Oh, medyo mahirap yan. For example, paano kung may taong dumating sa buhay mo na seryoso sa'yo? Yung handang magpakasal, sinasabi kaya kanyang bigyan ng maganda kinabukasan, pero kapalit nun, kailangan mong iwan ang trabaho mo, ang career na pinaghirapan mong simulan, at ang mga pangarap na matagal mo nang binuo. Para nakikinig dito yung aking BFF. Sabi nga ng iba eh, pag mahal mo, susundan mo, diba? Pero paano kung may mga pangarap ka rin na ayaw mong bitawan? Diba? May mga tao kasi na pinipili na sumunod dun sa pag-ibig at lumipat ng ibang lugar, magsimula muli at makipagsapalaran kasi nga naniniwala sila na mas mahalaga na kasama nila yung taong mahal nila. Pero meron din namang nagsasabi na bata pa naman ako, no? Hindi lang naman pag-ibig ang buhay ko dahil may career silang gustong abutin. Nako, lalo na sa panahon ngayon, sa generation ngayon, may mga generasyon ngayon, may mga nagsasabi na mostly ha, doon ang focus nila sa career, di ba? Gustong abutin, may mga pangarap na gustong tuparin at may sariling pagkatao silang ayaw mawala dahil lang sa isang relasyon. At Ka-vibe, syempre, hindi naman na madaling sabihin kung ano ang tama. Kasi papaano nga kung taong mahal mo ay seryoso naman talaga? Papaano kung hindi lang siya puro pangako? O, diba? Talagang gusto niyang bumuo ng family kasama ka. Ikaw yung pinapangarap niya. Pero paano rin kung pagsunod sa kanya, kailangan mong isantabi muna yung bagay na pinapangarap mo ring abutin. Diba? Napakahirap. Parang madaig pa nito yung multiple choices. Kathy G, pa-exam week pa naman ngayon, para din may exam. Totoo naman. Pag-ibig ba ang dapat unahin, Ka-vibes, pag may pagkakataong bumuo ng bagong buhay? Or mas magandang ituloy mo na ang sariling pangarap dahil ang totoong pag-ibig naman ay kayang mag-antay? Nako, napapasmile ang mga nasa singles community sa pangunguna ni Erwin Velasco. Yan ang kwento po natin ngayon ha, Ka-vibes. Kwento ng isang babae na nasa harap ng isang napakalaking decision. And susundan ba niya ang pusong nagsasabing, sumama ka na sa akin? O ang pangarap na nagsasabing, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Saan ka ba, Ka-vibes? Kung ikaw ang nasa sitwasyon, pag-ibig o pangarap? Yan po ang inyong abangan ng ating story for today. Nababasahin ko po maya-maya po, Ka-vibes. Maririnig niyo po ang kwento ng ating letter sender na si Marisa. Meanwhile, syempre hello muna sa mga na-excite din at gusto na mag-weekend na naman katulad ko. Ayan, sa mga Ka-vibes po nating nasa opisina. Kamusta naman po kayo dyan sa mga nagnanghalian po sa mga karinderya, sa mga restaurant? How are you today, Ka-vibes? Enjoy lang inyong pagkain, ha? Pero wag naman sobra dahil baka makalimutan mo na ang oras. Ayan, sa mga Ka-vibes din po natin na nasa mga lansangan po ngayon. Kamusta naman po ang pasada? Oo, diba? Nagtaas ang presyo. Ganun talaga. Laban-laban, bawi-bawi. Ayan, mga rider. Of course, sa mga nasa tindahan, kina ate kuya, mag-smile ka para mas maraming bumili, ha? Sa mga nasa ukay-ukay, palengke, tindahan, mga nasa salon din. Oo, dapat lagi tayong jolly, lagi tayong nakasmile para attract natin swerte. Lalo pa naman ngayon, it's ghost month. Ka-vibes, samahan niyo po ako dito sa Love Me Cathy G sa 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love me.

0: 92.3 FMR.
1: Ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet!

0: Di naman siguro, nandito naman ako. Huwag ka lang mawawala, Bugoy Dirlon and Lizelle Garcia. Huwag ka lang mawawala, ka-vibes. Kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me Cathy G. Nako, ka-vibes, ha? Handa mo bang iwan ang pangarap para sa pag-ibig? Nako, ang dami pong inlababo ngayon pero hindi naman nila kayang i-give up. Meron namang iba, Cathy G, sa tinagal-tagal ko nang nagsisearch ng taong mamahalin ako. Eto, finally dumating na and I'm willing to give up everything. Saan ka dyan, ka-vibes? Ako kasi yung kakilala ko, willing i-give up lahat eh, gaano man kaganda or ano man ang narating niya, basta't dumating yung the one sa kanya, ay nako, i-give up ko ang lahat. Nako, narinig ko yung ganyan na ganyan ang linyahan, o Marisa, nung kakilala ko. But anyways, di ba, mahirap din naman kasi talaga eh, if ikaw yung hopeless romantic na ang tagal-tagal mo nang pinangarap na sana dumating yung the one, tapos nung dumating na medyo nahirapan ka kasi nga, yun naman din yung kasagsagan ng iyong career. So, saan ka ba dyan? Ang career mo? Ang iyong pinaghirapan? Ang iyong pinapangarap na nandyan na, almost there na, Cathy G? Or, ang nandyan na, nasa harapan mo na, ngingiti na lang at hahawakan mo siya, ang kanyang kamay, ang taong itinakda para sa'yo. Saan ka lulugar? Ka-vibes yan po. Abangan nyo ang story natin ngayon. Just a short while, maririnig nyo po ang kwento ni Marisa. But before that, saying hello muna tayo. Siyempre, sa mga walang sawang nakatutok, walang sawang nakaabang at nakikinig sa mga ka-vibes po natin. Siyempre, dyan din po sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover La Union, 97.5 Jensan, 101.9 Davao City, and 89.5 Davao del Norte. Ayan, napapangiti ka ngayon, ano? Para napatanong ka na dun sa katabi mo, napatanong ka na dun sa office mate mo. Ikaw, sinong pipiliin mo? Yung love life o yung career? Ang hirap, no? Exam yan ngayon, ka-vibes. Kaya, nako, may pa-exam, mag-review na po kayo dahil mamaya sasagutin natin yan at sasagutin din po yan ang ating letter sender na si Marisa. Alam nyo, ka-vibes, ha? Sabi nga nila eh, kapag natupad daw ang isang malaking goal, pwedeng lumitaw yung panibagong pangangailangan or yung isa na namang goal. Diba? Siyempre, na-reach mo na to eh. So, you reach, gusto mo meron ka na naman bago. And based po sa psychology, ang career at personal goals, bahagi po yan ng identity development ng young adults. At sinasabi po nga po, yung mga personal goals ay mahalagang bahagi ng pagbuo ng identity. Nako, medyo malaliman ang ating magiging decision for today. Kaya, dyan ka lang, huwag kang bibitiw ka-vibes dahil story of Marisa in just a short while and of course sa mga tugtugan pa rin dito po sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupit! Oras po natin, 12:47 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

Ka-vibes! Handa mo bang iwan ang pangarap para sa pag-ibig? Yan po ang ating katanungan ngayong araw na ito, ka-vibes. Ang katanungan rin ang ating letter sender na si Marisa. Nako, siya po ay nasa decision making ngayon kung ano ba ang dapat na maging desisyon niya sa buhay. Ang kanya bang pinapangarap na career? Ang kanyang iniisip mula pagkabata niya na maabot niyang pangarap? Or ang taong gusto niya rin namang ma-achieve, ang taong mamahalin siya ng buong buo, ang taong mag-aalay sa kanya ng tunay na pagmamahal. Saan ka nga ba dyan, ka-vibes? Napakahirap pong mamili kung love or pangarap ang iyong susundin. Abangan nyo na po ang ating story for today coming from Marisa after this beautiful song from Coco Lee, di ba? Kung minsan kapag tayo po ay bago pa lang napapasok sa relasyon, marami tayong takot eh. Marami tayong mga iniisip na baka mamaya kapag mas pinili ko to, ito ang mangyari. O kapag ito naman ang mangyari kapag pinili ko to, ano nga ba ang dapat gawin? Pag ikaw ay papasok sa isang relasyon, ka-vibes, kailangan usisain maigi at ano ba ang magiging kahinatnan nito. Abangan nyo na po ang kwento ni Marisa after this song ni Coco Lee. Before I fall in love, Kathy G, I wanna check everything. Kung kaya ba akong ipaglaban kapag pinili ko siya over my dream.

This love letter is from Marisa. Dear Cathy G, magandang araw po Cathy G, lalo na sa mga kabibes natin na hindi pinapalampas na mapakinggan ang inyong programa. Nais ko pong ibahagi at marinig ang inyong saloobin tungkol sa desisyon na kailangan kong gawin dahil malaking parte ito na maaring pagbabago sa buhay ko. Tawagin niyo na lamang po akong Marisa. I'm 24 years old mula Quezon City. Isa akong fresh graduate, Cathy, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang admin assistant sa isang kumpanya sa Makati. Cathy G, hindi na bago kung sasabihin kong draining ang trabahong pinasok ko. Parang araw-araw na lang ay pare-pareho ang ginagawa ko at nakakasawa na rin. Wala naman akong ibang pinagkakaabalahan, kaya nakakabagot talaga minsan. Hanggang sa napagkwentuhan namin magkakatrabaho ang usaping love life. Nakakatuwa nga ang ilan sa amin ay nasa masasayang relationship na pala, nang at mabaling sa akin ang usapan, doon ako napatahimik. Cathy G, no boyfriend since birth ako, at lubos nila itong ikinabahala. Maitsura naman daw ako, kaya nakakapagtaka raw na wala pa ring lalaki ang nagmamahal sa akin. Ang totoo niyan, Cathy, meron naman. Lalo na nung high school at college pa ako. Sadyang hindi ko lang talaga napagtuunan ng pansin dahil lang nasa isip ko lang noon na makapagtapos at magkaroon ng maayos na trabaho. Pero ngayong nakamit ko na ang mga ito, baka oras na para isunod naman ang pag-ibig. Doon tumatak ang sinasabi ng isa kong katrabaho, Cathy G. Subukan ko raw mag-explore sa dating apps dahil doon niya nakilala ang fiancé niya ngayon. Nang gabing ring yon, Cathy G, hindi ko na napigilan ng sarili kong mag-download ng dating app. Siniguro ko na ang mga maayos na litrato ko ang nakalagay sa aking profile at malinaw na nakasaad na hanap ko ang maayos na relationship. Para man disenteng lalaki ang ma-attract ko, Cathy. Pero gaya ng mga kwento-kwento, maraming loko-loko sa dating apps at hindi ako nakatakas sa kanila. Maraming sa una lang magaling, tipong papakiligin ka, pero ang totoo, may girlfriend na pala. Meron ding kunwari malambing, ayun pala, nais lang manghut-hot ng pera. Ayoko ng mga ganon, Cathy G. Hindi ako para sa paglalaro. Ang hanap ko ay isang seryosong lalaki at matino at may katayuan na sa buhay. Pero parang narinig naman ang universe ang kahilingan ko dahil matapos ang maraming pagkabigo, doon ko nakilala si Anthony. May kagwapuan siya, maalalahanin at higit sa lahat, matured na siya sa mga bagay-bagay, Cathy G. Dalara na rin siguro ng kanyang age. 10 taon ang agwat ng edad namin, Cathy. Wala naman itong kaso sa akin hanggang sa pagtagal ng aming pag-uusap, hindi na ako nagpaligoy-ligoy at pumayag ng maging girlfriend niya. Maayos naman ang lahat sana, Cathy. Kaso lang, si Anthony ay isang Australiano. Cathy G, LDR or long distance relationship kami. Bagay na nung una pa lang ay inaalala ko na dahil talagang matyaga lang naman siya at nakikita kong maganda ang intensyon niya sa akin, kaya umantong kami sa ganito. Wala na yatang oras na hindi kami magkatawagan, Cathy G. Halos araw-araw na lang kaming magkausap at tungkol sa kung ano-anong mga bagay hanggang sa napag-usapan namin ang kanya-kanya naming personal life. Doon na lumabas ang katotohanan na matagal na niya palang itinatago. Cathy G, may 3 anak nang mula sa kanyang ex itong si Anthony. Hindi ko ito lubos na inakala. Wala sa itsura niyang may anak na pala siya. Ang sabi niya lang, wala raw sa poder niya ang mga bata at nandoon sa kanyang ex. Co-parenting na lang daw sila at paminsan-minsan lang kung siya ay mag-alaga dahil tuloy-tuloy naman ang sustento niya. Inassure niya rin na wala talaga sila ng ex niya, Cathy G. Mukha namang nagsasabi ng totoo ang kanyang tono
kaya naman naintindihan ko rin ang mga naging revelation niya. Nagpatuloy ang relasyon namin, Kathy, hanggang sa kalaunan masaya akong laging kinukwento na parati kong ginagalingan sa trabaho dahil sabi ng supervisor ko, isa raw ako sa mga strongest candidate for promotion. Yun talaga ang inaasam-asam ko, Kathy G. Hindi nagtagal na buksan rin ang usapan naming magkita in person ni Anthony. Ang gusto niya, Kathy, siya na sana ang magbabakasyon dito sa Pilipinas para maipakilala ko siya sa family and friends ko, pero iba ang gusto niyang mangyari. Kathy G, gusto niya akong manirahan kasama niya sa Australia. Handa raw siyang makalibin ako for good bilang bago ang lahat ng ito sa akin. Talagang nagulat ako, Kathy. Kaso habang patuloy kong iniisip, parang hindi naman yata ganun kasama ang idea. Dahil maayos naman ang estado sa buhay ni Anthony doon sa Sydney, Kathy. Gusto niya akong pakasalan at siya na raw ang bahalang bumuhay sa akin sa magiging pamilya namin. Nung tinanong ko si Mama at Papa, suportado naman nila ako, Kathy, at wala naman silang nakikitang masama kay Anthony. Salungat naman ito sa tingin ng mga kaibigan ko. Nahihibang na raw daw ba ako? Paano raw ang promotion ko? Bata pa raw ako and I still have a whole life ahead of me. Gayunman, ang tuluyang makasama si Anthony ang talagang tinitibok ng puso ko. Kathy, humihingi po ako sa inyo ng payo kung ano po ba ang dapat kong gawin. Pipiliin ko ba ang pangarap o ang pag-ibig na nandyan na sa akin? Dapat ko bang bigyan ng chance ang alok ng magandang buhay ni Anthony kasama siya kapalit ng pangarap ko dito sa Pilipinas? Sana po ay matulungan niyo ako nang maliwanagan ako sa mabigat na desisyong ito ng aking buhay. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat sa pagbasa ng aking liham, Kathy G. Lubos na nagmamahal at labis na naguguluhan. Marisa.

Alam mo talaga, minsan mapaglaro ang tadhana eh. Dun sa point na okay ka na, settled ka na, ready ka na, na hindi ka muna mag-focus dito sa isang bagay at eto muna ang pagtutuunan mo ng pansin. Doon ka naman susubukin, di ba? Doon ka naman parang bibigyan ng exam kung ano ang dapat mong gawin, kung ano ang dapat mong maging desisyon. Katulad na lamang po ng ating story for today, ang story po nitong si Marisa na nahihirapan, Cathy G. Ano nga ba ang dapat niya maging desisyon? Eto siya ngayon at no boyfriend since birth, pero dumating ang isang tao na willing siyang mahalin. Hindi lang basta mahalin, pakasalan at dalin sa bansa kung saan siya. Diba? But the problem is, although may tatlong anak, itong kanyang boyfriend na si Anthony, pero paano nga ba gagawin ko, Cathy G? Mahal ko si Anthony, at the same time, gusto ko rin itong pinapangarap ko na matagal ng promotion. Kontra ang kaibigan, pero suportado ng pamilya. Saan ka ba dapat lumugar, ka vibes? Alam niyo, ka vibes, hindi naman natin kailangan ma-stress pag nagmamahal eh, 'di ba? Dapat, ka vibes, inspired tayo at namomotivate tayo para mas magperso tayo na abutin yung ating pinapangarap sa buhay, 'di ba? Alam niyo, ang tamang tao, mamahalin tayo at susuportahan tayo at sasamahang abutin ang ating pangarap. Hindi para maging cause ng pagkalito sa kung ano yung nararapat nating gawin. Diba? Ka-vibes, ang hirap lang mag-desisyon dahil syempre, it's a matter of your dream at yung love life. Pero dapat kapag tayo nag-desisyon, isipin natin kung saan tayo magiging masaya. At hindi lang natin iniisip kung ano lang yung present at nararamdaman natin. Dapat lagi natin iisipin kung ano yung pwedeng mangyayari sa atin sa future, dahil doon nakasalalay ang magiging kinabukasan natin. Sa desisyon na gagawin po nitong si Marisa, saan nga ba dapat siya lumugar, ka vibe? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. Ayan na. Tulungan po natin, ka-vibes, itong si Marisa kung saan nararapat at kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, saan mo ba dapat or ano ba ang dapat mong piliin? Ang iyong pangarap o ang pag-ibig? Diba sabi nga nila, kapag mahal ka ng isang tao, gagawin niya ang lahat eh. Hindi ikaw ang mag-a-adjust para sa kanya. Siya ang mag-a-adjust para sa'yo. Pero hindi po pwedeng dahil gusto ka ng isang tao or dahil gusto mo ang isang tao, babaguhin mo sila sa kung ano yung mga nakaplano na. Dapat kapag ikaw nagmahal, suportado mo anuman ang kanyang pinapangarap. Dapat hawak kamay kayo na magsusuportahan sa isa't isa. Dahil kapag gano'n na nangyari, mas magiging matagumpay ang inyong pagsasama, ka-vibes. Kaya nga, dito sa sitwasyon ng ating sender na long-distance relationship, sabi nga, gano'n man kalayo, hindi yan hadlang kung mahal nyo ang isa't isa. You can get here if you can. Payuhan po natin, ka-vibes, si Marisa. Dito lamang po yan sa Love Me, Cathy G.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G.
5: Love Me.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes! Ang lupet! Do that to me one more time, ka-vibes. Hello, handa mo bang iwan ang pangarap para sa pag-ibig? Yan po ang ating katanungan for today at ang ating pong story na binasa. Ang story po ni Marisa na isang babaeng no boyfriend since birth, nangarap para sa kanyang kinabukasan, nangarap na magandang trabaho at nung dumating na yung kanyang promotion, bigla rin dumating ang isang taong hindi niya inaasahan sa katayuan po ni katauhan ni Anthony na isang Australiano na handa siyang mahalin, kunin dito sa bansang Pilipinas papunta sa kanyang bansa sa Australia. Pero ang catch do, may tatlong anak itong si Anthony. Although sustentado naman niya to at wala na sila nung ex niya, but then ang question dito ay yung pagmamahala nitong si Marisa at ni Anthony na kung igigibap ba ni Marisa ang kanyang pinangarap na promotion, ang kanyang pinangarap na career or ang pangarap na pag-ibig na aminado naman siya na mahal din naman niya itong si Anthony. Napakahirap, Cathy G, mag-decide. Alam mo yung pinaghirapan mo yung isang bagay tapos bigla may darating pa na magpapahirap para mamili ka kung ano yung nararapat. Alam nyo yung pagkakaroon ng romantic relationship. Isa sa mga natural na psychological needs ng tao yan eh. Siyempre matagal nang nakatuon itong si Marisa dun sa pag-aaral at career, pero nung nakuha niya yung mga yon, mas naging prominent ang desire niya for romantic connection. Sa self-determination theory kasi ka-vibes ha, yung relatedness, yung pangangailangan magkaroon ng meaningful connection sa ibang tao, isa sa tatlong basic psychological needs, kasama na dyan yung autonomy at competence. And hindi ibig sabihin na may edad ka na, kailangan mo na magkaroon ng boyfriend. Di ba, ito marami ka, kadalasang naririnig natin to eh. Na parang sinasabi, nako, napag-iwanan na ako ng kalendaryo. Nako, Cathy G., baka mamaya hindi na ako magkaroon ng anak. Ang pressure mula doon sa mga katrabaho na dapat may love life na siya, pwede makaapekto sa kanyang perception tungkol sa sarili, di ba? Kasi kung ikaw, meron kang goal, meron kang perception, and then meron mga tao sa paligid mo na sinasabi, ay, uy, kailangan mo na mag-asawa, uy, kailangan ka magkakaanak, uy, ganito, ganyan, di ba? Nandun, nagkakaroon ng pressure kahit walang pressure naman talaga dapat, di ba? And alam nyo, ka-vibes ha, yung tinatawag na constant communication, pwedeng magpalakas ng pakiramdam ng emotional closeness. Siyempre, yung araw-araw po na magkausap itong si Marisa and Anthony, hindi naman automatic na pinapatunayan compatible na sila sa totoong buhay, pero understandable, ka-vibes, kung bakit naging emotionally significant itong si Anthony kay Marisa. Diba? Yung research dun sa close relationship, nag-emphasize po yan nung pagiging satisfied doon sa relationship. Na nagpo-provide of course ng social support, happiness, and well-being. Ang hirap ma-in love, Cathy G, and ang hirap din na punuin at abutin ang isang pangarap. Sabi nga ni Coach Everyday, for my opinion, para sa sender, sundin mo kung anong gusto ng puso mo dahil yun ang nagpapasaya sa'yo. Pwede ka humingi ng opinion sa mga kaibigan mo, pero yung decision mo pa rin ang sundin mo para wala kang pagsisisi sa huli. Correct naman talaga. Kung meron man dapat gumawa ng decision, it's you, Marisa, not your friends, not your family, but it's you. Kasi syempre, para at least wala kang sisisihin. Eh kapag hindi nag-work yung relasyon mo, pumunta ka ng Australia, ginibap mo yung pangarap, ano mangyayari? Sinong babalikan at sisisi mo? Diba yung mga taong nagsuggest? So might as well listen to your heart, listen to your self, ka-vibes. Ayan. Si Miss Altesa, ang hirap naman ang problem mo, pero nasa sayo yan kung alin ang mas matimbang sa puso mo. Nasa hustong edad ka naman na, diba? Suportado ka naman ng magulang mo, hindi ka na rin bumabata. Eh bakit hindi mo subukan? Paligayahin yung sarili mo, pero nasa sayo pa rin. Isipin mo, minsan lang dumating ang pagiging tunay. Kaya mabuti mong gawin, humingi ka ng gabay kay Lord. Totoo naman yan, diba? Lagi natin ipagdadasal kahit sino pa yan na gusto natin makasama sa buhay natin. Let's pray for them. Pagdasal natin na parang ibigay sa atin kung sino yung nararapat for us. Thank you, Miss Altesa Zino Cruz. And hello, William Martel. And this one naman, this one is coming from text line. Sabi niya, Cathy G., para po sa sender, ayan, sa case po ni Marisa, hindi madaling sabihin ng pangingibang bansa ang katugunan sa hinaharap niyang successful career. Una, ang pag-aasawa ng dayuhan na hindi lubos batid ang tunay na ugali at customs ay mahirap ipagsapalaran sa dahilang walang magre-rescue kung dumating ang worst scenario at nag-iisa siya. Ayan, this one is no-namer. Ayan, no-namer or... Siyempre, nandiyan si Engineer Tadeus Conti. Salamat ka, Vibes, ha? At ikaw, meron ka bang habol pa na comment? We still have time, ka, Vibes. 0927384-8639. Ayan, saying hello also to William Mortel at sa lahat pa rin po ng mga nakatutok at nagbibigay po ng kanilang reaksyon at payo para po sa ating sender na si Marisa. Ayan, Kathy G. Hello, sabi ni Miss Mary Dulay, Jerking Mishano, Miras Dayaw, Andrew Jan Habagat mula, uy ah, Andrew, hindi ba ikaw to? From Brisbane, Australia. Ayan ah, Pilipino ka naman eh. Ayan. And Jess Escalona Bax, regards to all ka-vibes from Cebu. Kathy G, uy, hello po sa inyo dyan sa Cebu. Hello naman sa Lechon Cebu. Smile naman dyan ka-vibes. Ito po ang Love Me, Kathy G, sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet. Oras po natin, 2:26 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Kathy G.
3: Ang lupet!
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig! Fun Solid Kaban
1: 92.3 FMR
6: Favorite Music Radio
2: Ka Vibes
3: Ang Lupet
2: Love Me Kathy G.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet. Ayan, maghihintay ako, sabi ng kanyang boyfriend si Anthony dito kay Marisa. Maghihintay ako na bumalik ka, dumating ka dito sa Australia para magkasama na tayo at mabuhay or mamuhay ng isang masayang pamilya. Ikaw Ka-Vibes, anda mo bang iwan ang pangarap para sa pag-ibig? Katulad dito si Marisa na nahihirapan ngayon magdesisyon dahil ang kanyang pinapangarap, ang kanyang dream na mapunta sa isang magandang trabaho at ma-promote, andyan eh, abot kamay niyan eh. Pero abot kamay at nasa harapan na nga actually ang pag-ibig na nag-aantay naman sa kanya. So sino or ano ba ang dapat niyang piliin, Ka-Vibes? Alam nyo, magkaiba po yung mahal ko siya at handa akong baguhin ang buong buhay ko para sa kanya. Yung desisyon na lumipat sa ibang bansa, hindi lang romantic decision niya na yung career, independence, identity, or family relationship at future goals din ang nakataya. So hindi lang iisa, di ba? And lumalabas po sa mga research na yung pagsasakripisyo, importante po yan para makamit natin yung goal na gusto natin sa buhay. At alam nyo, hindi lahat ng nakikita sa dating profile din ha, dapat agad paniwalaan. Ako, yung mga mahilig po dyan sa mga dating app, kailangan usisain nyo po maigi. Check, double check po or triple check bago kayo pumasok sa pakikipagrelasyon, lalo na kung sa dating app nyo lang po nakilala. Although, merong iba na nagiging successful, pero yung merong iba na talagang nanggagamit lang. Kaya mag-iingat po tayo. Maraming poser, di ba? Sinasabi nga nila. Yung tugma ito sa karanasan ni Marisa na dating may taong nagsisinungaling tungkol doon sa kanilang relationship status or intentions. And lumalabas din po ha sa survey na 71% ng online dating users nagsabing very common yung pagsisinungaling para magmukhang mas desirable, di ba? Yung iba kumakapos, kala mo, todo-todo yung filter, todo-todo edit. Pag nakita mo sa personal, ikaw ba yun? Napapatanong ka na lang eh. Ay, bakit ganun? Iba itsura mo dun sa social media, iba sa personal. Marami pong ganyan, kaya mag-iingat po tayo. Ha, hindi natin sila kabisado. But anyways, Ka-Vibes, maraming salamat po sa lahat po ng mga nagbigay ng reaksyon at payo for Marisa. Alam nyo, hindi natin alam kung ano magiging hamon ng tadhana sa atin, pero kaya nating mamili kung ano yung career path or kung ano yung pag-ibig na gusto nating puntahan. And for you, Marisa, lahat naman tayo gusto na may minamahal at nagmamahal sa atin, pero dapat mo rin tandaan na mas masaya ang nasa relasyon ka na nagawa mo parehas yung gusto mo. Bago mo piliin si Anthony, siguraduhin mong hindi mo kailangang i-give up yung sarili mong pagkatao, yung dream mo, at yung kinabukasan mo para lang mapatunayan kung gaano mo kamahal yung boyfriend mo. You know what? Ang tamang tao ay hindi ka mamadaliing pumili sa pagitan niya at ng sarili mong pangarap. And love should add to your life, not to erase the life you work so hard to build. Thank you so much sa pag-share mo ng iyong story sa amin. At doon po sa mga gusto po mag-share din ng kanila pong story, mag-email lang po lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Nako, lumipas na naman po ang tatlong oras and thank you for keeping me company ngayon pong midweek Wednesday. Mag-iingat po tayong lahat, Ka-Vibes. Until tomorrow, magkarinigan pa rin po tayo dito sa Love Me Cathy G. Ang tabayanan po, susunod na programang Banana Crew, makakasama niyo po DJ Jaiho, Ka-Vibes. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet! Oras po natin, 2:51 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS. This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.

0: 93FMR. Ang iyong kabibes sa soundtrack.
1: Ang lupes! And shoutout lang sa Department of Energy Service Contract Number 17 ng Natural Gas sa sitio Balintukatok, Barangay Nabuan, Santiago. Isabella!
0: 93.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Muling nagpahayag ng tiwala ang mga international credit rating agencies sa ekonomiya ng Pilipinas matapos panatilihin ang Rating and Investment Information o RNI at Moody's ang investment grade ratings ng bansa. Kapwa may stable outlook. Iniulat ng RNI ang pagpapanatili sa A- rating ng Pilipinas noong August 21, habang kinumpirma naman ng Moody's ang Baa2 rating noong August 24. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, patunay ito ng tiwala sa pamamahala ng Administrasyong Marcos at sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Dahil sa mataas na credit rating, inaasahang mas mababa ang gasto sa pangungutang ng gobyerno at mga negosyong Pilipino sa panlaban ng pamilihan na makakatulong upang mas mapondohan ang mga proyektong pangkalusugan, edukasyon, infrastruktura at serbisyong panlipunan.
0: FMR Newsbreak.
4: Samantala sa iba pa mga balita, ipinagbawal ng Senate Impeachment Court sa mga senator judges, prosecutors at defense counsels ang pagbibigay ng pahayag o pagtatalakay sa merits ng impeachment case laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presiding Officer Francis Escudero, layunin ng Rule 18 na mapanatili ang integridad ng paglilitis at maiwasan ang trial by publicity. Hinikaya din niya ang lahat ng sakop ng rule na huwag magbigay ng mga pahayag na maaaring makaapekto sa pending trial. Maipatutupad ding two-strike rule ang impeachment court. Sa unang paglabag, may matinding public reprimand at babala sa open court. Habang ang ikalawang paglabag at mga sumunod ay may katumpas na 30,000 pisong multa.
0: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, karamihan ng mga Pilipino ang nagsasabing ligtas sila sa kanilang mga tahanan at komunidad batay sa July 2026 tugon ng MASA o TNM survey ng Okta Research. Sa pambansang antas, 72% ng mga respondents ang nagsabing ligtas sila sa kanilang mga kapitbahayan at pinakamataas ang resulta sa Visayas na nasa 84%. Sinunda naman ng Balanced Luzon sa 72% at Mindanao sa 71%. Samantala, 58% naman sa National Capital Region ang nagsabing ligtas sila sa kanilang mga komunidad. Isinagawang survey mula July 4 hanggang July 11, 2026 sa 1,200 Pilipinong edad 18 years old pataas sa pamamagitan ng face-to-face interviews.
0: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
5: Iibahin namin ang vibe nyo tuwing Sabado. Gumising sa timeless hits ng 80s at 90s sa Good Morning Yesterday. Good Morning Yesterday, 6 a.m. Balikan ang biggest hits ng early 2000s kasama si DJ Jaja. Y2K. Rewind. 9 a.m. Original Pinoy music from 80s to 90s.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Usapang artista o showbiz chika? Kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamiryenda ng paboritong beshe ng bayan, DJ Jack.

0: Vibes, ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
1: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si JC Santos at pinimpitahan ko pa yung makinig sa 92.3.
2: Hello mga ka-vibes, ako po si Vando Season at malapiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, The Vibes ang Lupet.
3: Ang famous na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
5: Init ang 92.3 FMR. Ang sa imong ka vibes sa South Trip.
4: Ang lupet!
2: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
6: Magandang afternoon.
2: Banana Crew,
7: the number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio. Ka vibes ang lupet.
2: Banana Crew, paborito niyong merienda, nandito na. Welcome sa Home of the Stars!
6: Totoo yung galit mo dahil nag-serious ka kay Christina.
8: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
6: Live sa studio, Robbie Domingo! Hey! Hello, mga kapa!
9: Miss Julian Santos!
8: Uy, pagod na pagod ako dito!
7: JC De Vera!
6: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
4: Ang lupet!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet. Magandang, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, afternoon. Mga ka-vibes, happy, happy hump day Wednesday. Grabe talaga yung August, no? Parang dumaan lang, inulan lang tayo at binaha. Aalis na agad-agad. Parang yung mga crush natin. Diba? Na parang nagkapansin lang ng very light. Pero hindi naman natin nakuha ang number. Hanggang crush na lamang. Syempre naman po sa oras na 3:25, kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan. At ang diyosa ng kalsada, walang iba, ako po si Jai Ho. Jai Ho, naniniwala sa kasabihan na masama ang magtanim ng galit sa kapwa, pero mas masama ang magtanim ng bata sa hindi mo jowa. Ayun. Aray. Hello sa mga nakatutok sa atin, mga ka-vibes. Nako, ito na talaga namang star-studded, ang number one home of the stars on a Wednesday afternoon. Sa unang bahagi ng ating programa, tugtugan, musikahan, agad-agad, dahil mga kasama po natin ang ating unang bisita sa araw na ito. Kasama po natin ang Idol Pitch. Magandang, magandang, magandang, magandang afternoon sa inyo. Hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Yes, ayan, good afternoon. O, bumati muna kayo sa lahat ng mga ka-vibes at sa lahat ng mga kapamilya, kapuso at kapatid na nakikinig sa atin ngayon.
2: Hi sa lahat ng mga ka-vibes na nakasubscribe ngayon and then nakikinig and then yeah, hi sa mga families namin.
0: Ayan, nakatutok ba ang pamilya ninyo?
2: Yes, they are. Yes.
0: Oh, hello! Nasaan sila?
2: Actually, they're from Bicol.
0: Yeah, kaya nga pinatugtog ko kanina yung aming ano, pang Bicolano na, yeah, na plug for ka-vibes dahil marami tayong mga listeners na mula sa Bicol. At si Joko Loco at saka si Pogi Alcacid, mga Bicolano yan sila. Yes, oo, diba? Siyempre naman, unahin na natin ang ating vocalista na si Herbert. Hello!
3: Jude siya.
0: Si Jude. Oo.
4: Hello po. Good afternoon.
0: Yes, magandang magandang hapon sa iyo dyan. Ikaw, di ka pa bumabati.
4: Ay, hi pala. Hi pala sa aking mag-iina nasa Naga City.
0: Ayan. O, nakikinig sila sa atin mula sa Naga via our Facebook and YouTube live. Yes, oo. Parang ang hirap naman nun. Nandito kayo sa Maynila tapos ang buong pamilya nasa Naga.
2: Mm-hmm. Parang LDR lang.
3: Sanay na.
4: Sanay na din.
0: O, pero syempre, di ba ganun talaga kapag may ina-achieve tayo na ano na gustong patunayan sa ating music, yeah, para mas lalong marinig ng mga ka-vibes natin. Yan,
4: yes,
0: syempre.
4: Po.
0: Si Sir Jeff naman.
3: Hello. Hi. I'm Jeff and hi sa aking asawa at anak sa Naga and sa family ko. Sa parents.
0: Nasa Naga rin silang lahat. Yes, all the way from Naga kasi nga po sila yung nagsimula sa ano, sa tinatawag natin na Bicol Independent na music scene. Oo, yes. Pero alam ko parang high school pa lang po eh magkakabarkada na kayo, yes, o baka elementary. O paano po? Kwento natin sa mga ka-vibes po natin paano binuo ang Idol Pitch.
2: Yeah, we started as a garage band way back in high school. Mm-hmm. And then nung na-remain lang yung nag-purso lang talaga yung band is kami ni Jeff and Ryan, yung drummer namin. So, yeah, from then we started finding Jude way back around
4: 2010.
2: Yeah, yes. So yeah, it became, you know, our core of the band.
0: Opo. Ano po yung mga pinakaunang songs na mga inirelease po ninyo sa iba't ibang mga radio stations or sa mga streaming platforms?
2: We have Salim Pusa as our first release.
3: Yeah, last July.
2: Yeah, last July.
0: Yun yung pinakauna po.
3: Sa registration, yes.
0: Kasi po, parang bago lang po ba na nagkaroon ng record label?
2: Ganun. Ah, yeah. Mm-hmm.
3: Distribution niya.
0: Kaya nagkaroon na ng pagkakataon na makapag-release.
2: Yes
4: po.
0: Ayan. Ang saling pusa, yun ginagamit yan ng mga kabataan na kapag meron pa yan saling ket-ket, di ba? Saling pusa, ganyan, di ba? Ibig sabihin, yung hindi ka talaga, ano, kunya sa laro, hindi ka talaga part ng game, yung kahit mataya ka or hindi ka mataya.
2: Yeah.
0: Di ba? Hindi ka talaga parang wala kang bilang. Yeah, parang yeah, ganun. Yeah, opo, yeah. Totoo. Pero saan niyo po inano ang saling pusa? Anong context po ang pinagmulan nito? Pag-ibig ba? Pagkakaibigan?
2: Yeah, yeah. about also a relationship. Po, yeah, uh-huh. It's also about the relationship, yung parang yung feeling mo, yung saling pusa ka lang din sa ano, sa relationship.
3: Hindi nagiging tunay na kayo.
0: Ganon. Yung hindi ma-push through kung kayo ba talaga o hindi ganyan. Oo, na-experience nyo po ba 'yan?
2: Yeah, of course.
0: Ayan na nga sinasabi natin. Aray. Aray mo, mga ka-vibes. Oo, naranasan nila ang maging saling pusa sa pag-ibig. Pwede po bang marinig? Total, naka-set up naman tayo. Pa-sample naman kami kasi syempre, yung saling pusa was your first release. Pero ngayon, yung bagong kanta po ninyo ay pinamagatang Salamangkera. Ang Salamangkera naman po is parang babaeng magician, di ba po?
2: Yeah, yeah.
0: Tama
2: yeah,
0: po. Ayan, oo.
3: Siya yung nanguto.
0: Yeah. Ah, talaga? Bakit parang hugot na hugot ang mga kanta ng Idol Pitch? O sige.
2: Well, yung previous, ano naman, yung parang mga previous experiences, parang doon kami humugot ng mga inspiration. So, yeah. So,
0: antaray, mga pinagdaanan nila lahat. Parang nautu sila ng girls. Opo, diba? O, ito ngayon, side ng mga kalalakihan ang maririnig natin. Kasi kadalasan sinasabi, niloko sila ng boyfriend nila. Ang mga lalaki ay mga talagang chick boy, ganyan. Pero, marami rin kwento na hindi madalas na pag-uusapan. Ang lalaki rin pala ay minsang niloko, inuto ng mga kababaihan. May ganun din.
2: Meron din ganun. Just to show yung ano, yung ghosting, talagang palagi yung nangyari. Yung Salamangkera is like, nag-ghost siya nung...
0: Kasi sa galing niya mag-magic, nawawala siya ng parang bula. Yeah, ayan. Yeah. Oh.
2: You were impressed by the magic, but she suddenly disappeared.
0: Ayun. Yan ang
2: sinasa.
0: Pero mga happily married naman na po kayo, di ba?
2: Yes.
4: Yes po.
0: Ito po yung mga based on experiences from the past.
2: Yes. Yes.
0: Sige po, balikan natin. Pakinggan po natin, pwede po ba konting sample dun sa kanta ninyo na Saling Pusa, ayan. Na nirelease recently lamang po. Ngayong buwan ng August lang po, no? Nirelease August 19.
3: Yun yung Saling Pusa, July 19.
0: July 19.
3: Salamangkera, August 19.
0: August na, lahat. Yeah. Bakit po may significant ano po ba ang 19?
2: I'm not sure. Yung label yung nag-design
0: ng
2: release. Eh. So,
0: baka may pungsoy kasi.
2: May pungsoy.
0: Oo. Sige po, mga ka-vibes, sabay-sabay nating pakinggan. Of course, kasama natin ang Idol Pitch. Ito po ang kanilang kauna-unang release song, ang Saling Pusa.
2: Oops, wala pa akong tunog.
0: Meron po.
2: Okay. 1, 2,

0: Wow! Uy, very catchy po ah. Opo, tsaka nakaka-LSS ang chorus ng Saling Pusa. In fairness, nakakatuwa. Palakpakan naman natin ang bonggam-bongga mga kabayos. Ang idol pitch. Nung ito po ay unang inirelease at nilabas na po ng inyong record label sa mga digital streaming platforms at sa mga radio stations, ano po yung mga natanggap po ninyong mga comments sa mga nakinig sa inyong kanta?
1: Yeah, pinakaunang feedback siguro yung nostalgia
2: na dinadala. Very nostalgic daw po.
0: Actually, oo. Gusto ko yung part na yung maglalaro, laro. Yun, favorite. Yes, oh, favorite part ko yan.
3: May nag-post sa na ganyan nung taga-Naga.
0: Opo.
3: Nandito siya sa Maynila. Parang naalala niyo yung Naga.
0: Very nostalgic para sa mga ka-vibes natin ang kanta. Siyempre, catching-catchy rin yung naaalala lang kapag wala na. Diba?
1: Yes,
0: oo, naaalala kung wala na. Naaalala pag wala ka na. Yan.
1: Yes,
0: oo, yung tunog na parang easy listening pero ang sakit sa puso.
1: Diba? Oo, yung kagat nung ano, yung song actually.
0: Oo, kagat ng pusa. Ayan. Oo. Oh, pero hindi po yan ang bago nilang kanta. Pero pwede nyo rin po yung i-request, of course, dito sa 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes. Ninyo sa Soundtrip, ang lupit. Ito naman, pag-usapan natin ang Salamangkera. Same kayo po ang gumawa at sumulat. Yeah. Opo, yung producing din po ng kanta, kayo rin po.
1: Katulong namin yung producer so sa mga instruments and arrangements.
0: Yun. Opo.
1: So, yeah, pero all throughout, kami ni Jude yung talagang sumusulat.
0: Okay. So, sabi nga natin, di ba, you guys are all the way from Naga City po sa Bicol. Pero nandun ang pamilya ninyo, kayo po ay nandito nakipagsapalaran para marinig ng mas maraming kababayan natin ang inyong musika. Opo. Hindi ba mahirap, sir, na syempre, di ba, parang yung mag-iina nyo nga, sabi nyo, nandun sa Naga. Tapos nandito po kayo, di ba, parang yung LDR, aminin naman natin, no, kahit na nasa Pilipinas pa rin same. Pero syempre, di ba, yung pagkakamiss nyo sa kanila.
1: Syempre, namimiss.
2: Sobra. Actually, mahirap. Pusa mahirap. But, dahil ginusto namin nito, nandito kami.
3: Actually, they're really supportive.
2: Yes.
3: And the reason nandito kami. Mm-mm. Kasi they want us to like, what?
0: To soar high.
1: Yeah.
0: Yes, totoo. Yun ang pinaka-importante, no? Mga ka-vibes. Dapat ang suporta na natatanggap natin mula sa mga mahal natin sa buhay, todo. Kasi katulad yan, yung music kasi, ang music po ay walang edad yan, ha? Aminin natin ang paghatid sa atin ng musika, paghatid sa atin ng mga magagandang mga tugtugin, timeless po yan. Diba? Kapag ito ay kinagat ng mga tagapakinig, ng ating mga listeners at minahal nila, in-embrace nila, isang kanta lang ang matisod ninyo. The rest will follow. Di ba po?
1: Opo. Yan. We believe in that. Yeah.
0: Totoo. Isang, actually, sa lahat ng mga singers na kilala ko, mapabanda, mapasolo, ganyan, makatisod lang ng isang kanta talaga yung mga luma. Even Beanie, di ba, na talagang pinagkakaguluhan ngayon. Before, ang dami nilang songs, pero nung nag-hit ang Pantropico, lahat, boom, talaga lahat patok na patok. And ganun din naman yung sa mga dati pa kina Sir Ray Valera,
1: yes,
0: and everything. Sinong icons na or mga hinahangaan po ng idol pitch pagdating sa tugtugan, sa genre of music?
1: Yeah, in terms of OPM, we're fans of Hot Dogs, VS10 Company.
0: Ayan, maganda yan.
1: Yeah, so yeah, sa international naman mostly, mahilig kami sa anime. So
0: talaga?
1: Dun namin, yes, mostly sobra. Na nakukuha yung genre nung song namin.
0: Totoo. Yeah. O para po sa mga nakikinig sa atin ngayon, kung kanina sinaktan na natin sila ng very, very light because of the sample song na pinamagatang Saling Pusa sa Salamangkera, idigdip na po natin ito. Yes, nangyari po sa inyo yung binola kayo. Kwento nga po.
1: Hindi ko alam, magkano ba to? Hindi ba to?
2: Fast talk.
0: Diba? Ganun talaga, maraming na-hot seat talaga dyan sa ating upuan. Opo, ayan.
1: Well, it's, in my experience, yung college days, meron akong talagang talaga.
0: Iniirog.
1: Yeah. Iniirog.
0: Lahali.
1: Yeah, suddenly, she disappeared.
0: Paano disappear po? Nawala na lang talaga, umalis na lang, hindi mo na nakita, ganun?
1: Oo, hindi na nakita. After
3: lumipat
1: graduation,
3: ibang bansa.
1: Hindi na nakita.
0: lumipat ng ibang bansa.
1: Yeah.
0: Okay, and then, pero may nagka-something kayo.
1: Yeah.
0: Ay, ganun.
1: Yeah, so.
0: Hanggang ngayon po, kahit na happily married na kayo, may mag-iilan na po kayo, hindi na po kayo nagkaroon ng chance para magkaroon ng, pag-uusap
1: yung reconcilement. Oh, parang wala na yung
0: yun, reconcilement or hashtag ano, ito ganyan na uso-uso, closure.
1: Closure. Ah, walang ganun. So,
0: wala, hindi mo na nakikita.
1: Hindi siguro uso nung panahon. No?
0: Ayan, oo. Kahit ngayon din naman, hindi rin nata uso ang closure ngayon. Kino, may closure pa ba ngayon? Oh, hindi lahat, di ba? Yung iba meron, oo. Tatanong natin mamaya yung isa pa natin bisita kung uso pa ba ang closure ngayon. Oo. Ganun po. So, yeah. Ano po yung masasabi ninyo na tagos sa puso at nanamnamin ng bawat mga tenga makakapakinigang lyrics or yeah. Yung mga titik na sinulat nyo po. Wow, titik, di ba? For the song Salamangkera. Ayan.
1: Well, it's about things or a song that anyone can relate. Kahit hindi ka malay mo, hindi ka yung nag-ghosting pero ikaw naman yung nag-ghost.
0: Okay. It's the other yeah. way around.
1: Yeah, the yes. other way around.
0: Yes. Sige po, pakinggan na po natin. Ito na po, Nakasalang Radyo, dahil live na live po mapapakinggan sa number one home of the stars, Banana Crew, ang Idol Pitch para yeah. sa bago nilang kantang Salamangkera.
4: Banana Crew! Exclusive!
5: Exclusive!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
0: Banana Crew. Kasama si DJ Jaiho.
3: Magandang afternoon.
0: Banana Crew.
4: The number one home of the stars sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes. Ang lupet.
0: Banana Crew.
5: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Number 10.

0: on Hits.
1: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! The Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!
3: Ito po si Gladys Reyes at palagi tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kabay.

0: Tinambayan at Diyos Anang Kalsada. 2017 Push Awards Radio Personality of the Year. 2018 Male Radio DJ of the Year Roar Awards Lionheart TV. 2023 Outstanding TV Talk Show Host of the Year Luminar Awards. 2025 Outstanding Men of the Philippines. 2025 Asia Pacific Top Notch AM/FM DJ of the Year. 2025 at 2026 VP's Choice Awards Male Radio DJ of the Year. DJ Jaiho.
1: Paborito niyong merienda? Nandito na!
0: Welcome sa Home of the Stars!
2: Totoo yung galit mo dahil nag-stress ka kay Christina.
3: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga manadidinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
4: Live sa studio, Robbie Domingo!
5: Hey!
2: Hello mga kapa!
6: Miss Julian Santos!
3: Uy, pagod ako dito!
2: JC De Vera! Yes.
7: Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3
0: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
8: Ang lupay!
3: Kabay!
2: Magandang, magandang, magandang, magandang.

Isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po si Jai Ho. Jai Ho, na naniniwala sa kasabihan na masama ang magtanim ng galit sa kapwa, pero mas masama ang magtanim ng bata sa

0: hindi mo jowa ay mali. Diba? Totoo naman. O, pero syempre, 5:17 ang oras. Baka po nagtaka kayo mga ka-vibes ha. Inuna na po natin ang ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Kung saan nasa numero uno pa rin ang kantang Kay Bilis ng Panahon ng Let Gravity. Ito kayang awitin ng mga kasama nating espesyal na bisita. Ipapasok nyo ba sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits? My God, hindi ako pwedeng magkamali. Baka mamaya masampal ako nito. Ay, hindi mali. Oo, totoo. Bakit kaya ako sasampalin? Ito po, kasama po natin, iconic, multi-awarded Filipina actress. Magaling sa hosting, sa comedy, sa dramahan. Siyempre, huwag nating patagalin pa. Please welcome Miss Gladys Reyes!
1: Yay! Hello, DJ Jai! And sa mga listeners po natin, habang nasa mga daan, di ba?
0: Yes.
1: Ayan, sabi nga niya, siya ang reyna ng kalsada, di ba? At ako naman po, sa mga Primera listeners natin, sa mga Primera viewers din natin at the same time, hello po sa inyo lahat. It's good to be back here.
0: Totoo.
1: Last time, sinamahan ko si Christoph.
0: Totoo, yes. Pero ito na ating lads, sabi ko nga, mas okay itong ating schedule kasi mas tuloy-tuloy ang magiging chikahan natin.
1: Yes.
0: Binigyan na natin ang tuloy-tuloy na musikahan ng ating mga ka-vibes sa Metro and Mega Manila. At syempre sa bayan din tayo napapakinggan sa 102.3 Bacolod sa Baguio at sa 97.5 sa Jensan. Kasama nga po natin ang Primera Kontrabida. Opo, at the OG na masasabi natin talaga na pagdating sa pang-aapi ng bida sa telebisyon,
1: yes,
0: sa pelikula, eh walang iba, Gladys Reyes. Ayan, bilang siya si Clara. Diba
1: po? Forever na lang, no? Hanggang
0: as
1: ngayon,
0: in,
1: Clara pa rin.
0: Opo, as in hanggang ngayon talaga, Clara pa rin talaga. Mm-hmm. Pero unahin ko natin, Gladys, syempre, di ba, maraming nagmamahal sa'yo. Dahil, di ba, sinasabi nga nila, actually, noon pa po, hindi pa po ako pumapasok sa industriya. Mm-hmm. Rinig ko na po talaga at usap-usapan na ibang-iba daw po ang Gladys Reyes sa mga portrayals niya na siya ay kontrabida, nananampal, nang susubsob sa labada, mga ganyan.
1: Nangungudgod
0: sa labada. But in real life, ang narinig ko po lagi madalas pag Gladys Reyes po, mahal na mahal po kayo ng mga tao sa paligid nyo, ng mga press people,
1: ay,
0: because mabuti daw po kayong tao.
1: Nako, salamat. Oo, ang sweet, ano. Pero siguro dahil nagugulat lang sila, dahil diba ang intense ng mga ginagampanan ko mga characters, pero sa personal kasi, nagugulat gulat sila, ang dal-dal niya pala, sabi sa akin.
0: Very jolly.
1: Oo, tapos siguro parang good vibes, ganun. And kasi ako, kahit naman sa totoong buhay, gusto ko yung ang daming kwentuhan, di ba?
0: Totoo,
1: yung,
0: yes.
1: Walang dull moments. Gusto ko yung pag pumasok pa lang ako sa room na ganyan, talagang kung sino yung makita kong kakilala ko, kukwentuhan ko na agad.
0: Chika.
1: Or chichikahin ko na agad. Siguro, naturalesa ko kasi yun, ganun.
0: Opo.
1: Na malayo doon sa mga ginagampanan ko. Kaya siguro gulat na gulat sila.
0: At saka naninibago sila.
1: Hmm.
0: Ibig sabihin po niyan, Tiglad, sobrang ang galing talaga ninyo. Bilang actress kasi effective, 'di ba?
1: Mm.
0: Parang 'di ba normally ang tingin talaga ng mga tao parang laging minsan nai-intimidate dahil ang tapang ng,
1: yes,
0: dahil yung lahat ng mga characters, 'di ba? Tsaka sinabayan pa ng mga dati, palong-palong talaga yung buhok.
1: Yeah. 'Di ba? Diba? Ano mga 90s.
0: Tsaka pag kontrabida dati, kailangan talaga mas spray net ang hair.
1: Yes, oo. Kaya kumita talaga mga aqua noon, 'di ba? Hindi lang 'yon. At tsaka syempre, ako kasi kahit nga wala nga akong ginagawa, minsan kahit walang makeup, effortless yung mukha ko. Talagang medyo ano na, yung features ko, matapang, eh, di ba, lalo yung mata ko, yung kilay ko. Kaya siguro, minsan, nahuhusgahan ka talaga na hindi ka pa nagsasalita, parang nagmamaldita ka na, di ba, gano'n.
0: Don't judge the book by,
1: yes,
0: its cover.
1: Yes, lalo na kung hindi ka judge.
0: Totoo, di ba? Tsaka ang pagko-cover, pagpasukan lang yan.
1: Oo nga.
0: Ng mga notebook.
1: Yes, the books.
0: Mali. Ayan, oo. Pero syempre, Tiglas, gusto ko malaman, may training ba nung panahon ninyo? Kasi di ba, syempre, at a very, very young age, di ba, hindi ikaw, bagets ka nagsimula sa showbiz, pero hindi mo naman alam kung paano ba maging ganun ka mapangmata or maging marahas sa bida,
1: yes,
0: diba?
1: Yes,
0: noong time nyo, kasi ngayon, diba, uso na po yan yung mga pa-workshop bago,
1: yes,
0: isa lang muna.
1: Tsaka, diba, meron ngayon yung meron ka ng acting
0: coach. Yes, noong panahon nyo po, syempre nakikita namin na Ate Glads, habang tumatagal, lalo kayong ang term ha, pasensya na, kinabibisitan pero minamahal.
1: Uh-oh.
0: Oo, hanggang sa ngayon po, mas patindi ng patindi yung panlilisik ng mata, di ba? Yung ganun.
1: Mm.
0: At the fact na nasama, syempre hindi pwedeng mawala sa ano, Kontrabida Academy na ginawa sa Netflix with Barbie Fortesa. Talagang magagalit ang mga Filipino pop culture fanatics kung wala ang Gladys Reyes doon.
1: Ay, naku,
0: sa, diba?
1: Salamat, salamat.
0: Opo, no. Ayan.
1: Hindi yung training, siguro no, kahit naman noon, meron ng acting workshop, pero walang mga acting coach on the set. So, yung workshop noon, palagi ko ang pinaka baon ko noon nung bata ako is yung passion ko talaga na gusto kong umarte.
0: Dream mo to, Teglad?
1: Yes, gusto kong nagpo-portray ng iba't ibang character. Bata pa ako, imbis na naglalaro ako sa labas, di ba? The usual laro ko is kalaro ko yung mga manika ko. Nag-iba-iba ako ng boses. Nag-role-playing ako, character playing. Oh. So ako yung nanay, ako yung tatay, ako rin yung anak, ganyan. So umarte na ako, bata pa ako. Plus, siguro dahil napaka-blessed ko na bata pa ako, 6 years old or 7, biruin mo ang kasama ko sa acting workshop under direct Marilu Diaz Abaya to, ah. Ang classmate ko that time, si Ate Shawi, Mr. Philip Salvador.
0: Totoo?
1: Yes, Miss Marilu Crisologo, sila...
0: Malu Crisologo, si Dugo.
1: Yes, Malu, yes. And yung marami pang iba na talaga mga veterana talaga, di ba, pagdating sa pag-arte. At napaka-ano naman nila, generous nila para mag-share ng kanilang wisdom, ng kanilang knowledge, lalo na with Direk Marilu Diaz Abaya.
0: Totoo. Grabe. So, ibig sabihin, at a very young age talaga, sinuportahan ka po ng magulang mo na pasukin yung pagmamahal mo sa pag-aartista.
1: Yes.
0: Hindi ka nahirapan. Kasi di ba, may mga audition yan, Tiglads, na parang kailangan audition or either makikita ka sa mall na ay, antare, gagawin ko tong artist sa'yo, mage.
1: Uy, tama, galing mo. Sakto yung sinabi mo. Sa totoo lang, kaya ako na-discover sa mall kami ng nanay ko, na mamasyal, si Tito Henry Pauhay of Itbulaga, nakita niya ako.
0: Opo.
1: Tapos sabi niya, baka gusto mo ipa-audition yan for Little Miss Philippines. Oh. Yun. So, sakto yung sinabi mo sa mall, ganyan. Totoo talaga yun, may mga scout, di ba? May mga talent scout.
0: Pero tapos, ngayon paalala, ha, ingat sa mga ganyan. Baka yes, ma-scam kayo. Lama. Dapat hindi kayo nagbibigay ng pera.
1: Totoo.
0: Okay.
1: So, pag may, basta once na may hiningi na sa inyo, ayun,
0: red flag na yun. Yes.
1: Yes. So, dapat talaga pure talent yung iaambag o ibabayad mo, di ba? Tapos noon, nag-audition din ako sa noon, Broadcast City pa, sa Channel 9, di ba? Haba nung pila ng mga Little News Philippines. Tapos, kami ang very first batch, 1984 to.
0: Oh.
1: Pero acting na talaga yung aking talent portion noon.
0: Yung nag-ipinamalas mo, acting
1: wala,
0: talaga.
1: Hindi ako masyadong dancer or singer that time eh.
0: May naalala pa ako, Ate Glass, bilang fanola. Ayun, bilang fanay. As in, bilang fanay talaga. Na nakasusubaybayan ko. Ewan ko ba, parang growing up, ang hilig kong manood ng television.
1: Talaga.
0: Ganun talaga. Lagi ko pa nakikita, Ate Glass, na parang si Gladys Reyes ay Kutis Labanos. Di ba yun po yung sinasabi na sobrang Kutis Labanos daw po kayo, na syempre sobrang puti niyo daw po talaga. Eto na, Ate Glass, dun sa mga eksena niyo ni Ate Juday. Ayan,
1: yes,
0: syempre, di ba? Ang tindi.
1: Oo.
0: Alam mo, to the point nga, di ba, talagang pop culture icon. Kasi di ba, ginamit sa isang talent portion yung sa voice over nila yung, Mang Dado, itigil mong kotse.
1: Talaga?
0: Yes, because ginawa sa talent portion yun, yung sa may, ano, yung sila, Makikiray, Christine Reyes.
1: Ay, yes, alam, tsaka parang may mga ganun-ganun.
0: Yes, o, yung ganun yung parang superpowers na
1: yes,
0: parang,
1: oh.
0: Clara, saan po galing yung kwintas mo? Akin to, bakit?
1: Kaya alam na.
0: Yes, kaya alam naman ko talaga. Totoo.
1: Isa yun sa famous scene doon sa Mara Clara, the movie. Yes, tama ka doon. At narinig ko, even sila Makikiray, si Christine Reyes, ginamit nila yan doon sa isang show
0: sa ABS-CBN. Yes. So, di ba? Sobrang nakakatuwa na mula noon, magpahanggang sa ngayon, hindi na nawala sa'yo talaga ang pagiging si Clara.
1: Nga, oo nga.
0: Di ba, Ate Glass? Masasabi mo ba na ang pagkakukuha mo ng role as Clara from the teleserye na Mara Clara really changed the whole something sa buhay mo, Ate?
1: Oh, yes. Oo, kasi like what you said, until now, andahin pa rin tumatawag sa akin na Clara.
0: Talaga?
1: So, forever grateful ako, of course, to ABS-CBN, to Direk Emil Cruz, na siyang kumuha sa amin bilang Mara at Clara. Pero alam mo, ang kwento dyan, hindi nila alam nung una sino ang Mara, sino ang Clara. Pinatawag kami ni Juday for a screen test. So, parang, alam nilang kami ning kukunin, pero hindi pa nila nadidistinguish yun, sino bang gagawing Mara, sino ang Clara. Wala rin kaming idea no, na si Clara pala, siya yung maldita, si Mara, siya yung mabait. So may acting piece na pina-acting sa amin. Si Judy Ann, knowing Judy Ann, parang waterfalls, di ba? So iyak-iyak agad ng Juday, di ba? Siyempre mukhang nakakaawa, ang amo-amo ng mukha. Tapos ako na isa sa lang, naisip ko lang, ha, hindi ko alam kung bakit, I was what, 13 years old that time, naisip ko na, ibahin ko kaya yung atake ko dito. Kasi ang script, pinagbibintangan ka, nagnakaw ng kwintas.
0: Yeah.
1: So dahil pinagbibintangan ka, sa isip ko, teka, gagawin kong ano, dapat yung kahit mahirap ako, hindi ako paape. Ako, nagnakaw ng kwintas, porque ba mahirap kami? Ganon ko dineliver. At the same time, umiiyak ako habang palaban akong tinatanggi ko, di ba, na hindi ako nagnakaw. Kaya from then, I think nakita nila, ah, ito si Clara, ito si Mara, si Judy.
0: Kasi nga, ang ating Juday talaga, kumbaga si Miss Gladys, alam nyo, di ba, yung mga kontrabida nga ngayon sa mga teleserye, aminin natin, nakukumpara. Nakukumpara, totoo po, Ate Gladys, nakukumpara na parang, ah, napanood na namin yung kagalis. Mm. Kaya, di ba, umi-effort din yung mga magagaling ding mga artista natin ngayon. Nabigyan ng ibang flavor din ang pagiging kontrabida. Oh. Kasi like ikaw, Princess Punsalan, di ba, yung mga Celia Rodriguez. Diba,
1: si Ate Jean Garcia.
0: Jean Garcia, of course, Claudia Benavisa. Kumbaga, may kanya-kanya kayong ano, atake sa pagiging kontrabida na hindi pwedeng lapat, lagi kang galit. Pwedeng lagi kang sumisigaw.
1: Kasi sa totoong buhay, wala naman taong gano'n. Yes. Na lagi lalang galit, walang level, di ba? Walang layers yung kanyang pagkatao. Siyempre, kahit na kontrabida, di ba? Nai-inlove din yan. Kahit kontrabida, meron niyang sweet moment.
0: May pinanggagalingan yung galit niya. Di ba? Like yung sa'yo, bilang siyempre, adapted, pinagpalit, di ba?
1: At saka naiingit siya dun sa attention kay Mara, di ba? So may pinanggagalingan yung pagiging kontrabida.
0: Oh, I'm sure, di ba? Itong pinag-uusapan natin, ito, ilalagay ito as a splice video. Lahat ng mga Mara Clara fanatics, mabubuhay na naman at mapasabi sila, ha, ganun pala yun.
1: Yes.
0: Pero diba, ito, isa po ito sa pinakamatagal na teleserye.
1: Yes, 5 years.
0: 5 years. Eh ngayon, aminin natin, parang 1 season na lang.
1: 5 months na lang.
0: Diba? Minsan diba? Nga po, 2 months, yes, may ganun pa eksena. Tsaka hindi nung panahon po ninyo, partida, walang social media.
1: Wala,
0: walang trending to sa X, trending to sa YouTube, wala. Trending to sa TikTok, ganyan, walang ganun. Pero ang mga tao, kapit na pinapanood kay Ate Gladys.
1: May mga nagsasabi pa, di ba, nakikinood sa kapitbahay.
0: Yes, sa bintana,
1: yes,
0: di ba? Paano nyo po nakuha yung dynamics? Kasi syempre, di ba, Ate Gladys, tumutrobak tayo kahit hindi Thursday, di ba? Pero gustong-gusto nila yung mga ganyan chika. Yung mga hashtag relapse.
1: Yes.
0: Hindi sa pag-ibig, pero sa mga kwentong inabang.
1: Way back Wednesday.
0: Yan, I love it. Ayan, oh. Diba, Tiglads, paano po na ko yung dynamics? Kasi syempre, diba, nung panahon na yun, sakitan,
1: yes,
0: sampalan,
1: totohanan,
0: galore, totohanan.
1: Totoo.
0: Nung nag-teleserye po ako ngayon, parang ano na bihira na yung gano'n. Parang, hindi naman sa takot, pero, uy, wag naman ang gawin. Pwede, okay naman na hindi na. Pero yun nung dati po
1: medyo
0: kasi.
1: Medyo daya na.
0: Oo, pero nung dati po kasi ganyan. May mga may share ka ba na hindi mo pa na-share kahit kailan na parang naging hindi magandang eksena dahil nga sakitan galor, lubugan sa laundry.
1: Hindi naman sa
0: hindi maganda.
1: Hindi maganda, pero I think hindi lahat nakakaalam na nung nag-uumpisa ang Mara Clara, hindi talaga kami ganun ka-friends ni Judy Ann.
0: As in, hindi kayo magkakilala.
1: Hindi kami close, hindi kami ano, talagang tas first time namin, I think, kaya magtatrabaho together dun sa Mara Clara. So, syempre, di ba, pag ganun, medyo ang para tuloy talagang Mara and Clara kasi hindi naman kami magkasundo dun, di ba? Kaya parang siguro nakatulong din yun na hindi kami ganun ka-close at first. Hanggang sa gumawa kami ng first movie namin sa Regal, ito yung Sana Naman,
0: yes.
1: Nagkasama kami sa isang workshop. Akala ng mga tao, Mara Clara the movie yun. Doon na kami naging close ni Juday. Mga nangangalahati na nun yung Mara Clara. Sa totohanan, yung mga sampalan, sakitan, totoo, wala pong daya.
0: Yes.
1: I think isa yun, kaya ang mga tao talagang kapit na kapit noon sa Mara Clara.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hanggang ngayon, Clara tawag nila sa akin. Yung iba, syempre, naalala pa rin nila si Juday as Mara.
0: Mm-hmm.
1: At alam nila na doon nagsimula ang lahat, di ba, mm-hmm. kay Judy Ann. And I guess, walang social media noon, pero pag pumupunta kami sa mga like probinsya,
0: nag-out
1: of town shows, talagang galit sila sa akin kasi wala social media, hindi nila nakikita yung totoong ako, di ba? So ang alam lang nila, si Clara to masama ang ugali.
0: Hindi kanila alam na Gladys Reyes. Clara.
1: So hindi nila nakikita yung fan side ko, hindi nila nakikita yung totoong buhay ko. Yun ang pagkakaiba ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ngayon, meron ka ng mga social media accounts, di ba?
0: Nag-YouTube ka rin,
1: yes,
0: napapanood ko.
1: So may channel ka. Nakikita nila yung other side of you na meron pala beyond that pagiging maldita, di ba, as Clara.
0: Yes.
1: So yun yung pagkakaiba siguro.
0: Oh, pero naging close talaga
1: close
0: kayo
1: na,
0: ng Ate Juday. Ito,
1: until now, at na-preserve namin yung friendship namin. Hindi kailangan magkita araw-araw, pero once na nag-message ang isa't isa, talagang sumasagot, ganyan, parang walang matagal na gap.
0: Totoo. Trinay din po ba ng management mo o ng manager mo po na, syempre, di ba, parang naano ka na, na-stick ka na, na-hulma ka na sa pagiging kontrabida, na maging bida?
1: Actually, in-embrace namin yung pagiging kontrabida.
0: Ah.
1: It was Nay Lolit's idea na magkontrabida ako dahil nung time nung Mara Clara, wala pang masyadong batang nagkukontrabida. Tapos sabi niya, wag na nating ipilit kasi doon sa sweet o pabida kasi una-una hindi sweet yung mukha mo, sabi niya. So, true enough, di ba?
0: That's branding.
1: Yes, at saka aside from that, pag kontrabida ka, syempre marami kang pwedeng kontrabidahan. Yes. Kaya nga, aside from Judy Ann, naging kontrabida ako ni Angelo De Leon. Yes. Sa Ikaw Na Sana.
0: Eh, alam ko yan, te. Yung ano, ginawang ibon.
1: Yes, si Ate Pies.
0: Tapos, may mangkukumang kukulam na kung saan may kailangan basagin. Napalagkantig lang.
1: Alam niya, Jayo. Tsaka dahil,
0: nagpanggap na jowa rin. Tapos, ano, yes, yung bosses mo, yung
1: correct
0: pa rin.
1: Oh, oh. So, si Bobby Andrews, di ba yan? Diyan kami naging best friends ni Carmi Martin sa Ikaw Na Sana. Yes. Naging kontrabida rin ako ni Claudine Barreto sa Saan Ka Man Naroroon, sa Dulo, yes, ng Walang Hanggan. And also, kahit sa lalaki, nagkontrabida ako kay Dither sa Recuerdo de Amor. So, ang dami mong, kumbaga, in short, ang dami mong work kasi totoo, iba-iba yung pwede mong pagkontrabidahan. So, I have no regrets, kami, in-embrace namin fully yung pagiging kontrabida.
0: Totoo. Kaya naman, ikaw ang tinawag magpahanggang sa ngayon na primera kontrabida. Ating lads, papaano na segue at naipasok na for the longest time, bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang naglabas ng single mo? Oo.
1: Oo, hindi, alam mo, mahilig talaga akong kumanta sa karaoke, no? Yan ang parang stress reliever ko eh. Pero yung talagang professional singing, well, na-invite na ako sa iba't ibang mga out of town, out of the country shows. As a matter of fact, two years ago, nag-show kami ni Christoph sa London, yung Barrio Fiesta sa London, mga Filipino community.
0: Talaga?
1: Yes, oo. Okay. Maraming hindi nakakaalam na kumakanta ko. So, yes, I sing, pero syempre, hindi naman ako yung talagang singer na singer, beriteren or so yung range ko, yung talagang ano lang, yung bagay sa boses ko. Mm-hmm. Pero mahilig talaga ako kumanta until gumawa ako ng musical film.
0: Yes.
1: And The Heart of Music. Mm-hmm. At natuwa ako na, wow, kinuha akong bida doon. Ang layo sa pagiging Clara or pagiging kontrabida. Tapos nanood sila Sir Jonathan Manalo and Sir Rock Santos ng Star Pop.
0: Wow.
1: Tapos noon, siguro nakita nila doon, kumakanta pala siya, so pwede. Sabi ko kay Sir Jonathan, gawa tayo. Yung napapanahon, sabi ko, yung parang bagay sa akin, ganyan, as kontrabida. Sige, isipan ko. Isip ako ng material. Tapos, after nun, mga ilang months, wala akong narinig from him. Sabi ko nga, ay siguro, ano, hindi
0: that naman. Is
1: that is bad. Tsaka ano, tsaka feeling ko yung, ay, baka di niya ako seryoso.
0: Oh.
1: Ganon. Yung baka siguro, parang hindi pa time.
0: Chikahan lang.
1: Yes,
0: ganon.
1: Hindi ako para dun. Until, a few months after, aba, nag-viber na sa akin si Sir Jonathan, sinend na yung music,
0: oh,
1: with the lyrics. Yun. Sabi niya, Glads, ito, gawa ko na. Ay, sabi ko, talaga, ginagawa mo pala ako, Sir Jonathan. Akala ko naman, hindi natutuloy. Hindi, iniisip ko lang, paano yung saktong lyrics, ganyan, na hindi magsasound na bado, hindi rin magsasound na pilit. Gusto ko yung para sa'yo talaga. And then, ito na nga, pinanganak ang primera kontrabida.
0: This is it.
1: Yeah, so, ito siya, real talk sa mga real life kontrabida or villain sa buhay natin at sa paligid natin.
0: Ayan, di ba? In fairness, I love the story, Ate Glads. Naakala mo wala.
1: Yes, di ba?
0: Pero yung pala, pinuhunanan din ni Sir Jonathan na parang itinayming niya talaga ng bonggang-bongga.
1: Iisip niya, ano yung bagay? Hindi lang yung basta makagawa lang.
0: Nung diba? Narinig mo, Ate Glads, ano yung nasabi mo na parang, game, gawin na natin to.
1: Hindi, medyo naiyak ako. Kasi, syempre, sabi ko, parang, wow, abi ko ganun, answered prayer din to and dream come true. Kasi, gusto ko talagang kumakante, di ba? Mm-hmm. Kaya nga, marami lang hindi nakakaalam na kumakanta ako. Kaya nga, nung nag-show ako nun sa London, nung before nun, pumunta ako dun, sabi doon ng mga tao doon, kasi diba pinopromote na yung show, anong gagawin niya dito, mananampal? So akala nila
0: yun lang yung ginagawa mo, actress ka lang.
1: Yes. So hindi nila alam, matagal na po ako kumakanta. Kami ni Martin, nag-show na kami sa Japan before.
0: Martin Rivera?
1: Yes.
0: Wow.
1: With the Concert King. Kaya ako nga naging ninong yan kasi naging close kami, ilang months kami sa Japan. So nag-ikot kami doon sa iba't ibang lugar. Nakasama ko na siya sa show din. Talagang kumakanta, nagduduet kami ni Ninong Martin. At marami pang iba, kaya ito, answered prayer. Kaya sana po pakisuportahan ang Primera Kontrabida. Yes.
0: And speaking of Primera Kontrabida, Ate Glads, kaninang opening ko, sa programa po natin, meron tayong Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits.
1: Yes.
0: Dito po, walang bayad. Iko-comment lang po ng mga fans, supporters, ang Primera Kontrabida, Gladys Reyes. Pagka marami pong nagko-comment, pwede po siyang makapasok sa atin.
1: Sa,
0: na araw-araw po siyang maipiplay.
1: So, tinatawagan ng mga Gladysians, ang Gladiators, at ang Gladys Cincinnatics. Yeah. Ayan, comment down below na primero kontrabida Gladys Reyes.
0: Truly, sana po makapasok ito at syempre pangako ko sa Antiglas, ibi-play natin yan dito lagi-lagi.
1: Yay!
0: Sa 92.3 and invite mo na rin sila na syempre stream nila sa iba't ibang streaming platforms, i-request sa FMR at saan ka pa pwedeng abangan.
1: Yes, please po, please i-download nyo na, share, i-TikTok nyo na or gusto nyo i-Zumba nyo na at i-Hula Hoop ang Primera Kontrabida. Ayan, available na po yan sa YouTube Music. Of course, yung aming lyric video nasa YouTube na rin po yan. Paki-like, share, ayan, at on all digital
0: streaming platforms.
1: Streaming platforms. And also, on October 1, I will be in Bar 9 at Mojito Alabang.
0: Meron my gig! Hindi ko kinakaya!
1: Alam mo, di sana ako matataw na tawa ko sa... Hindi, totoo. Ay, kayo nakikuyoji, natawa talaga kami. Kasi nagpo-promote pala, biglang may gig.
0: My
1: hindi, totoo po yan. So, may gig po kami. May gig po ako. Primera Kontrabida Sings at Bar 9. Molito Alabang, October 1 po yan with my guest Christoph and Appetite Music Band and of course si Jelly Ace. Ayan, may comedy rin. So, October 1 po yan. Sana magkita-kita po tayo. Mag-enjoy kayo kasi music ko, hindi lamang po yung aking Primera Kontrabida song, kundi kakanta tayo ng mga 90s, 80s, of course, 2000s, at mag-i-enjoy tayong lahat.
0: Wait, there's more. Sa mga hindi nakapanood kanina, opening sa Showtime.
1: Diba?
0: Hindi mo kinakaya, diba?
1: Hindi na nga.
0: Ating lahat, didiretso na tayo, si segue tayo sa lahat ng mga listeners natin. Syempre, I will give you Primera Kontrabida, a first and exclusive sa 92.3 dito sa Banana Crew. But dahil kung nabitin man po kayo, may kwentuhan pa tayo magaganap sa Arangkada Balita.
1: Yes, kasama. Samahan nyo kami.
0: Yes, si Ms. Tina Corpus and Sir Jeff Hernaez. Kaya naman, eto na ating lahat sa Let's Play ang Primera Kontrabida.
2: Banana Crew Exclusive. Exclusive.
3: Oh, ayan na naman kayo.

0: Banana Crew. Exclusive.
1: Exclusive.

0: your favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: malamu ng matutulog. Hawak ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: You are a great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: Podcast
1: Sintunah Duman Obiritera Lahat panalo sa saya. Wala mudang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: Vibes 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. 6:15 ang oras natin. And sa mga ka-vibes, welcome sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang programang Diva Nights. And kasama niyo po ako, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila, pati dyan sa mga ka-vibes natin sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 Jensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Ayan, isang malamig na gabi sa ating mga ka-vibes. Naku, kanina habang on the way ako dito sa radyo, no, yung napansin ko, yung weather natin, parang init, tas biglang kulimlim, di ba? Kanina napaka-araw nung mga bandang hapon, pero nung pumatak ang alas 4, ayan, medyo dumidilim na naman ang sky. And parang mukhang aambon-ambon uulan na naman tonight. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, napauwi pa lang sa oras sa 6:16. Ayan, kamusta naman? Nakapagdala ba ng payong ang mga ating mga ka-vibes? And, nako, no, nakakatuwa kasi na-imagine ko na yung mga mukha ng ating mga ka-vibes kanina. Kasi nga, diba, dahil maaraw, siguro nung bago pag-alis ng kanilang mga bahay, sabi nila, ay, kung nakalimutan ko man yung payong ko, okay lang. Pero, paglabas mo galing ng trabaho, ayan, sabi ng Sky, mali! Pero okay lang yan, ka-vibes. I'm sure magagawan mo yan ng paraan. Make sure to stay safe on the road. And syempre sa mga chuper din natin na bumabiyahe sa oras na ito. Medyo traffic-traffic na nga sa Quezon Avenue kanina, no? Papuntang Maynila, napansin ko. And I'm sure ngayong oras sa 6:17, medyo sumisikip na ulit ang daan. Lalong-lalo na sa mga ka-vibes natin dyan sa EDSA ngayon. Ako, kamusta ang iyong mga gabi? And make sure na mag-tune in kayo up until 9 p.m. dito sa ating programa. Dahil kahit na medyo masikip ang daan, ako naman bahala sa good vibes and good music nyo pang pagaan ng inyong Wednesday evening. Kaya sa mga ka-vibes natin, once again, samahan nyo po ako up until 9 p.m. at

0: sing along tayo dito sa ating mga malulupit na tugtugan, lalong-lalo na sa ating mga featured songs for tonight. Alam niyo mga ka-vibes, yung napakinggan nating kanta kanina, no, yung paninindigan kita ng Ben and Ben, napaisip ako eh, no, ano kaya ang kaya nating gawin? Ano ang kaya niyong gawin sa ngalan ng pag-ibig? Kasi 'di ba, sinabi dun sa kanta na sa hirap man, 'di ba, o ginhawa, sa most especially sa hirap, paninindigan niya yung taong mahal niya. And yan, yung mga things that you can do for love, 'di ba? Is yung panindigan mo yung tao to stay by their side kahit na kung anong challenges, anong paghihirap ang iba to ng universe sa inyo. At yan ang tema ng ating unang kanta, which is From December Avenue, mga ka-vibes, na nirelease no noong 2017. Ang titulo nito, Sa Ngalan ng Pag-ibig. Ito yung kanta na ma-realize mo no kung ano yung mga bagay-bagay na kaya nating gawin para sa tunay nating minamahal. And syempre, bukod pa dun, no, sa kakaisip natin na ano nga ba ang pwede nating gawin sa ngalan ng pag-ibig, isa rin dito, no, is yung mag-antay para sa isang tao na walang kasiguraduhan. At yan naman ang kwento ng pangalawang featured song natin na title ay Maybe by Neo Colors, no? Nirelease naman ito noong mga 1990s. Sa mga ka-vibes natin, kayo ba? Nakaka-relate pa kayo sa mga kantang ito? If oo, make sure na isave nyo na ang numerong 0954-406-1967 at makisang along na kayo live on air dito sa programang iDiva Nights. At sa oras na 6:19, back to tugtugan na tayo. Syempre, practice-practice muna mga ka-vibes, no? Vocals natin. Para later, pag tumawag kayo dito sa ating programa, naka-warm up and ready to go-go-go na tayo. Kaya naman, go-go-go back to the music na tayo sa oras na ito. Kaya naman, huwag ka na maglipat ka-vibes at samahan niyo ako up until 9 p.m. sa programang iDiva Nights. Dito lang yan, syempre, sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights.
5: Pag-ibig ko
3: I Diva Nights with DJ ID.

0: Kak.
1: Sintunah duman obiri tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
3: You are a great singer.
1: Diva Nights.
4: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: Diva Nights with DJ ID.
5: Ang lupet!
6: Kavai.
7: FMR, ka-vibe sa Soundtrip. Ang oras natin, 6:41 sa buong kapuluan ng Pilipinas. At oras na rin para sa ating mga ka-vibe sa tumawag dito sa programang iDiva Night para makisang along live on air for our first featured song mula sa December Avenue. Isa to sa mga pinakasikat nilang kanta na ang titulo ay Sa Ngalan ng Pag-ibig. Diba? Naging sikat to, I'm sure, more than sa napakaganda nung mismong lyrics, napakaganda pakinggan nung kanta, no? It's yung message na nakaka-relate ang marami. Diba? Ano bang kaya natin gawin sa ngalan ng pag-ibig? Maraming pumapasok agad sa isip natin. Pero alam mo, ito yan ha. Isa sa mga fun fact about sa kantang ito is that ayon sa vocalist ng December Avenue mismo na si Zel Bautista, ito ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, no? Kasi nung sinulat din nila ito, ay related siya doon sa kung gaano katagal nilang hinintay para maabot ang pangarap nila. So, kumbaga, hindi lang siya about love, eh. Oo, directly, pag inisip mo sa ngalan ng pag-ibig, but pag-ibig can be so many things. And hindi lang siya romantic. Pwede rin siya maging passion. Diba? Sa ngalan ng pag-ibig mo sa musika. Sa ngalan ng pag-ibig mo sa trabaho mo. Diba? So many things na pwedeng under sa kategory ng pag-ibig. Kaya nakakatuwa na yung sinulat nila to, hindi lang siya yung pag-ibig yung mindset eh. Kundi pati rin yung pangarap nila, diba? Gaano katagal mo kaya i-push yung sarili mo in the name of your passion. Uy! Diba? Ang ganda! Palakpakan naman natin yan mga ka-vibes. Kaya ikaw na kung nakaka-relate ka dyan, tumawag ka na at i-share mo na yan ang iyong boses sa mga listeners natin right now. Ang numero natin, 0954-406-1967. Once again, 0954-406-1967 yan para sa ating mga ka-vibes na gusto makisang along live on air. At ito na nga mga ka-vibes, nandito na ang ating unang songwriter for tonight. Kaya i-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
8: Hello po, Dicky ID.
7: Hi! Pangalan na taga saan?
8: Ako po si Mark from Bulacan po.
7: Mark, may tanong ako sa'yo. Tahimik ka lang ba?
8: Po?
7: Tahimik ka lang ba? Kasi di ba sabi nila si Mark tahimik lang?
8: Tahimik po kapag tulog.
7: Pag tulog, oo. Yung mga Mark na nandito rin sa aming opisina, napatingin din sa akin bigla eh. Parang DJ ID lang taon na yan, di pa balaos yan. Ako hindi ako mapapagod. Pero ito, ikaw ba, naramdaman mo na bang i-push yung sarili mo nang talagang grabing-grabe hanggat sa maubos ka sa ngalan ng pag-ibig?
8: Yes po. Sa past partner ko po.
7: Pero in a relationship ka ngayon?
8: Hindi pa po kasi hindi pa po ako fully healed eh.
7: Hindi ka pa nag-heal. O tama yan. Alam mo, you are doing a service to the many, many women out there, di ba? Napakagaling mo dyan na hindi ka papasok sa isang relationship hanggat hindi ka pa nakaka-heal. Oo. Pero eto, ano ang pinakamalala na nagawa mo, Mark, sa ngalan ng pag-ibig?
8: Pinakamalala?
7: Yung talagang na-realize mo na parang, wait, teka lang, wow, ang laking bagay nun, ha? Ayan, Mark. Ayan, tumahimik na siya, guys.
8: Sorry po.
7: Siguro nag-ano ka, no? Nag-relapse ka ng slight.
8: Naluha po ako.
7: Talaga? Naluha bakit? Po. So, ano naalala mo, Mark? Hindi, sige, okay lang. Kwento mo sa amin dito. Ilabas mo yung emosyon mo.
8: Hindi, joke lang po.
7: Ayan, parang ayaw mo ata i-share sa amin, ha? Yung pinakamalalang nagawa mo. Para naman, di ba? Ma-share natin sa ating mga ka-vibes at ma-validate din natin sila kahit papaano. Kasi I'm sure sa mga listeners natin ngayon, may naiisip sila na nagawa nila.
8: Siguro po sa akin po, siguro specific day na lang po. Siguro yung last day po namin bago po kami maghiwalay. Parang sobrang stress po siya noon tapos magkalayo po kami. So parang kinuha ko lahat ng ipon ko para mapagkita po kami. Ganun. So, specific, sabi ito. Pera lang naman po siya. Pero siguro yun po yung pinaka-memorable po sa akin.
7: So yun na yun, yung parang last moment nyo together.
8: Abo.
7: Okay lang yan. Makaka-move forward din tayo, Mark, sa pinagdadaanan mo. Ang importante ay, di ba, aware ka na move forward ang direction mo or move backward ba ang gusto mo?
8: Siguro ngayon po, forward po.
7: Forward.
8: Kasi parang mawawala na po ng meaning kung ba't po kami naghiwalay. Diba?
7: Well, I support that. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, kung alam nyo, ang kanta na sa ngalan ng pag-ibig ng December Avenue, ayan, feel free na makising along sa amin ni Mark. Sa mga ka-vibes natin dyan na hindi pa nakaka-move on o kaya naman in the stage of moving on o kaya naman, di ba, pinupush pa ang sarili nila sa ngalan ng pag-ibig. Itong kanta na to ay para sa'yo. Ready ka na ba, Mark?
8: Yes po.
7: Yun, ready na siya. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, palakpakan natin muli si Mark from Bulacan. Hindi siya tahimik at kakanta siya sa atin with us sa programang iDiva Nights. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, ito na po ang kantang sa ngalan ng pag-ibig ng December Avenue.
0: 0091
7: Para sa mga ka-vibes natin, alam naman natin minsan, ang pinakamahirap ng parte ng pagmamahal ay hindi yung pagmamahal mismo eh, pero yung idea na kailangan mo nang bumitaw. Kaya kung nakaka-relate ka sa kantang ito, feel free to sing along.

0: Marcos Mark from Bulacan. At iyan ang kantang sa ngalan ng pag-ibig ng December Avenue. Grabe, Mark, ang lupit mo. Gusto ko yung ano eh, natawa ka pa. Meron ka ba naalala?
1: Hindi po, nawala. Nasamid po ako sa laway ko.
0: Okay lang yan, ka-vibes. Nag-enjoy ka naman ba, Mark?
1: Ah, yes po.
0: Sayang, walang camera. Ayan, maraming salamat sa pagsama sa atin dito sa ating programa ngayong gabi. Baka naman may gusto kang batiin, Mark, sa oras na to?
1: Shoutout po kay Sir Bien.
0: You know?
1: Ayan, shoutout po sa FMR family, sa mga kaibigan ko, kay Audrey at kay Edwin. Yan lang po.
0: Uy, kaibigan mo pala si Audrey. Tumutugtog ka rin?
1: Opo. Nadawit lang po ako eh. Sa totoo lang.
0: Grabe naman sa nadawit. Eh, buti na lang. Buti naman na. Kabanda mo ba sila?
1: Hindi po. Kaibigan po, kaibigan.
0: Mga kaibigan nyo rin. So, mga tumutugtog, mga musikero kayong mga magkakaibigan, no? Ang hirap pala maging ka-friend nyo. Kailangan magaling kumanta. Kailangan tumutugtog. Ayan, maraming salamat, Mark, sa pagtawag dito sa ating programa. And enjoy the rest of your Wednesday evening. Once again, mga ka-vibes, palakpakan natin si Mark. And ikaw, ka-vibes, oo, ikaw, yung nakikinig ngayon. Kung na-inspire ka rin kumanta, don't you worry, dahil sa ating pangalawang oras, meron pa tayong another song, another featured song. Ang titulo naman niya na I May Be by Neo Colors. Kaya sa mga ka-vibes natin, kung alam niyo tong kantang to, ayan, tumawag na kayo at i-save niyo na ang numerong 0954-406-1967. At pagkaabangan po natin yan sa ating second hour, kaya naman sa oras na 6:51. Back to tugtugan muna tayo. Dito lang yan syempre sa programang I Diva Nights with me, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. At dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibe sa Sound Trip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! So drip!
1: Ang lupet!
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
5: You are a great singer.
3: iDiva Nights.
5: iDiva
3: Nights with DJ ID.

92.3 FMR, Ka-Vibe sa Soundtrip, 7:13, and that was Ulala by Baby Dolls. At talaga namang mapapaulala ka, di ba? Syempre, pag pinili ka nung taong gusto mo, di ba? Sabi nga dun sa kanta, kung ako pinili mo, talagang mapapamahal ka, talagang mamahalin kita ng bonggang-bongga. E paano nga kung hindi, Ka-Vibes? Anong gagawin mo, di ba? Matapos mo ipakita sa kanya yung intention mo, matapos mo ibigay, i-push yung sarili mo, di ba, mag-effort para sa kanya, lalong-lalo na sa mga guys natin na nakikinig dyan, ha? Pero syempre, nowadays, di ba, may mga girls din na nag-e-effort para ipakita kung ano yung nararamdaman nila para sa isang tao. At mahirap yun, ha? Kaya naman palakpakan natin ang mga ka-vibes natin na may lakas ng loob na gawin ito. Pero yun nga mga ka-vibes, anong gagawin mo kung napunta siya sa wala? Paano pagka hindi pala na-reciprocate, diba? Magmumukmuk ka ba? Maha-heartbroken ka ba? E paano ka nga maha-heartbroken? E hindi nga naging kayo, diba? Ang sakit, maha-heartbroken pag wala kang karapatan. Ako siguro, kung napunta sa wala, feeling ko talaga naman na masasad ako. Lalo na kung na-feel ko na may mga, you know, mixed signals. Kumbaga, syempre, binigyan kanya ng chance para ipakita. Pero kung napunta pa rin talaga sa wala, wala na akong magagawa kundi irespeto. Irespect kung ano yung na magiging desisyon niya. Ang masasabi ko na lang ay sana hindi na lang, hindi ako mag-ghost, diba? Diba? May mga iba kasi dyan na hindi kayang mang-reject. Lalo na kung alam naman nila na napaka-genuine nung isang tao para sa kanila. Na hindi nila kayang harapin yung tao. At ang ending, nag-ghost na lang. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, diba? As much as talaga namang wala silang karapatan na magselos o kaya naman kung ma-quote-unquote heartbroken kasi hindi nga naman naging kayo. Pero I feel na if in-entertain mo, no, binigyan mo ng oras, I think din naman na deserve nila ng explanation. Deserve nila ng, kumbaga, oras, no, ng empathy, ng sympathy na i-share. Isabihin mo naman sa kanila na kung ano, bakit, di ba? Ano nangyari? Bakit na yun yung naging decision mo? Feeling ko naman, di ba? Ano lang yun? It's basic decency, kumbaga. And kung yung taong yun hindi nila kaya yung tanggapin, wala na yun sa'yo, di ba? Ang importante, totoo ka sa kanya. Ang importante, honest ka rin sa mga nararamdaman mo. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, no, na mahilig, sumugal sa mga maybe, maybe umoo, 'di ba? Maybe magka-chance. Maybe mahalin din niya ako. Ayan ang ating pangalawang featured song. It's from Neo Colors from way back 1990. So mga ka-vibes natin na alam tong kantang 'to at nakaka-relate sa message ng kanta. Ang numero po natin ay 0954-406-1967. Again, 0954-406-1967. Yan ang numero natin. Libreng-libre lang yan. Tumawag na kayo at makisang along live on air sa programang iDiva Nights. At sa ating pagbabalik, ayan, babanana na natin ang ating second featured song. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, huwag na kayong maglipat at tumutok lang dito sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. At para sa mga ka-vibes natin na willing i-risk yung maybe na yan, di ba? Syempre, shoot your shot. Wala namang mawawala. Kaya naman, ito na ang next song na para sa iyo. Here's Jay Sean with Down. Sa mga ka-vibes natin, shoot your shot na. Kaya ito, malupit ang tanong. Baby, are you down?

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yup!
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks. With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
1: Ang lupa!

0: lives that try.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights.
5: Pag-ibig
3: ko I Diva Nights with DJ ID.

0: Kas.
1: Sintunado man o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
2: He's our great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
4: Vibes 92.3 FMR Ka-Vibes sa Sound Trip. 7:41 ang oras natin, mga ka-vibes. And hello sa mga ka-vibes natin all over Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga ka-vibes natin dyan sa taas, 102.3 Bacolod, sa 102.3 Baguio, and sa 97.5 General Santos City. Ready na ba kayo, mga ka-vibes? Nabanatan natin ang ating pangalawang featured song. We have Neo Colors with a song called Maybe. Para sa mga ka-vibes natin, no, na nag-aantay, diba? At nag-take ng risk sa isang tao na wala namang kasiguraduhan kung mare-reciprocate nila ang feelings mo, diba? Napakalakas na loob mo dyan, ka-vibes, kaya deserve mo ng isang malakas na palakpakan. And ikanta mo na yan, diba? I-share mo na yung storya mo sa amin. Tumawag ka na, 0954-406-1967 ang ating numero. Ayan sa mga ka-vibes natin na mukhang nandito na ang ating pangalawang caller for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Huwag na nating patagalin pa. Hello!
5: Yes, magandang gabi, DJ ID, how you doing?
4: Maganda talaga ang gabi dahil ikaw ang tumawag sa atin. Ayan, magpakilala ka naman sa ating mga listeners. Pangalan na taga saan?
5: Ang Bigo Caller ng FMR, wala iba kundi si Cho. Santay sa Rizal.
4: Aray ng moniker, Bigo Caller, I love it. Ayan, sige Joff. Eto, bago tayo syempre kumunta, tanong ko muna sa'yo, no? Nakaramdam ka na ba or naka-experience ka na ba ng unrequited love?
5: Sorry, ano? Unrequited, huh?
4: Yes, unrequited. Yung tipong ano, hindi na reciprocate ang pagmamahal mo. Bali, may gusto ko sa isang tao, tapos hindi kanya gusto. Ganon.
5: Sorry, ano? Parang nga, may gusto akong tao, tapos hindi niya ako gusto. Ay, parang meron din.
4: Oo, tama. So, na-experience mo na yon. Anong ginawa mo? Diba? Nung sinabi niya sa'yo na, sorry, nag-assume ako yun, no? Gusto ko yung nag-assume ako na yun yung sinabi niya sa'yo. Pero sige, ikaw nga magkwento, Joff, para namang alam ko buhay mo.
5: parang ito yung high school ako nung time na yun. So, ayun, sinubukan na kong, ano, na tigawan sa, ano, na nagtapataw sa kanya na, yun nga, naranong mo pong sa'yo nga, ito, to, eh. Yun nga, eh, parang nga, ano siya, yung parang di daw siya ready, something, parang nagisa na pati sa akin.
4: Parang ano, it's so, not ayun, you, parang, it's me.
5: So, ayun, eh, parang nga, anong time na yun, parang di ko na rin tinuloy nung panligaw ko nung time na yun. Eh, siyempre, mabata pa kami nung mga time na yun. Eh. So,
4: pero,
5: ayun, eh, parang...
4: Totoo naman ba, Joff? Totoo yung ano, reason niya, hindi pa siya ready, o baka naman 2 weeks after, nakikita mo na siya may ka-holding hand sa campus?
5: Hindi rin eh. Parang ang balita ko eh, nagmadre siya something.
4: Ah,
5: parang ganun.
4: Nagmadre. Oo. So, it's really not you, Joff. Siya talaga yon. Ayan. Kaya ito sa mga ka-vibes natin, kung nakaka-relate kayo sa kantang Neo Colors, feel free na makisang along sa amin ni Joff ngayong gabi. Ayan ha. Joff, ready ka na ba?
5: Oy, ready na.
4: Ayan. At dahil dyan, sisimulan na nga natin. Here is our second featured song for tonight. It's Maybe by Neo Colors.
6: 0, 0, 3, 4.
4: Para sa mga ka-vibes natin, kung nakaka-relate ka sa kantang to,

0: Job!
1: Okay, pala yun.
0: Ang galing! Palakpakan natin mga ka-vibes si Joff ng FMR Squad. May tinatago ka palang talento, Joff. Kumakanta ka pala.
1: Ayo, siyempre naman eh. Natempuan lang na yung isa sa mga pinapakinggan ko pagka ano, pampatulog eh. Ayun eh, kinanta ko na rin. Kinarin ko na rin siyempre.
0: Galing-galing mo naman. Ayan, palakpakan natin mga ka-vibe si Joff.
1: Wait, thank you,
0: and,
1: thank you.
0: And Joff, meron ka bang gustong batiin sa oras na to?
1: Uy, batiin muna natin ang magandang gabi kay Emergency Medo Datos, saka siyempre sa FMR Squad, kaya kay President Flores Torifor, kay VP Sari Sharma, kaya Secretary JB Gisagrado, saka kay Councilor Adrian Zha, upapos,
0: oh, sino pa?
1: Good evening na rin sa lahat ng FMR Squad, kaya William Fortes, kaya Wela, Paolo Sanesa, kaya Jacob Severde, kaya Felix Valdez, kaya Ryan Escoral, saka kaya Lona Tessie, sino po? Good evening po sa iyo. At sa lahat ng member ng FMR Squad, good evening sa inyo lahat.
0: Napakalupet mo. Alam mo, Joff, hindi ka lang pala songwriter, rapper ka din pala. Hindi mo naman ako in-inform. Sana diba na gano'n tayo dito, Shanty Dope, gano'n.
1: Parang Eminem pa.
0: Oo, drop and bars, gano'n. Pero thank you so much, Joff, sa pag-share ng boses mo sa amin at syempre no, sa pagkanta, pag-singalong sa atin dito sa ating programa. Ayan, thank you! And syempre gusto ko rin batiin. Good evening sa'yo. And gusto ko rin batiin ang ating mga ka-vibes no, na bukod sa pinapakinggan din tayo sa radyo ay nanonood din sa ating live stream sa Facebook fanpage natin, saying hello kay Lonoli De Guzman, kay Gerard Mishano, kay Jonna Nedia. Ayan sila, Coats Everyday, of course, sila Wela. Sabi niya, sad yarn. Oo. Grabe naman Wela kay ano, kay Joff. Saying hi rin kayla William Mortel, Coats Everyday. And sa mga ka-vibes pa natin na si Bryn DYG. And of course, sa ating mga ka-vibes na nasa biyahe right now. Ayan, salamat sa pag-tune in dito sa ating programa. And don't you worry dahil ako nang bahala sa mga malulupit na tugtugan up until 9 PM ngayong gabi. Kaya naman, huwag ka na maglipat, di ba? Dito lang tayo sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip! Ang oras natin, 7:49 ng gabi.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka na vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 8 imponto. Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS
0: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
0: Ka-vibes!
2: Ang

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR! Ka-vibes! Sa Saldrin!
4: Naduman o binitera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: I-Diva Nights.
6: Diva
4: Nights with DJ ID.

0: Pero, huwag ka rin magugulat at huwag ka rin magagalit or magtatampo pag one day, tumigil na yung effort nila sa'yo. Diba? Na one day, hindi ka na pala nila rin gustong i-pursue. And wala namang mali dun, diba? Kasi may iba dyan, nagagalit, diba? Pagka tumigil yung panliligaw just because, ayaw ko, ano ba rason nyo kung ba't kayo nagagalit, diba? Eh, ikaw naman yung inaantay niya. Napapagod din ng tao, mga ka-vibes. And wala rin masama kung na-realize na nila na, uy, parang wala na tong patutunguhan. Uy, it's time to let go. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, na merong mga suitors, di ba, na pinag-aantay nila. Ano rin, di ba? Ano ba masasabi ko dyan? Take your time to realize, pero sana, di ba, once na realize mo na siya ba talaga ang gusto mo, ay sana gusto ko pa rin niya, di ba? Eh hindi naman na yung hindi ko naman kayo pinapressure. Parang si DJ ID naman pinapressure ako na sagutin siya. No! I'm just saying from also the other side, from the other point of view, na hindi naman mag-aantay yung tao ng forever, di ba? Swerte mo kung oo, pero hindi rin naman, walang guarantee na mag-aantay sila for you. At, di ba, sa mga ka-vibes, huwag din tayong entitled na hindi, dapat mag-antay siya sa akin. At the end of the day, we are all people with emotions and feelings at meron tayong kanya-kanyang timings, may kanya-kanya tayong oras, di ba? And once na na-realize na ng isang tao na you're no longer worth their time, well, ayun na yun. That is the end of the story. Arr! Aray mo! Pero, hey, sa mga ka-vibes natin dyan, di ba? Ganun talaga ang life. Eh malay mo, di ba, na meron pang better people out there for you para dun sa mga nag-decide mag-let go. Baka yung someone for you, yung the one mo, is somewhere out there sa mundo. And dun naman sa mga tao na ni-let go, or in a way, na-iwan, di ba? Baka naman talaga na merong, baka hindi siya talaga para sa'yo. And baka merong someone else in store for you na dadating dahil umexit siya sa buhay mo. It's not always a sad thing pagka nawawalan tayo ng tao sa buhay. Sabi nga nila, people come and go. So you better make sure na you choose and you make time para dun sa mga tao na gusto nyo magstay sa buhay nyo. Uy, sa oras na 8:21, back to tugtugan na tayo mga ka-vibes at tumutok lang sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Nandito tayo up until 9 PM para sa programang iDiva Nights. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, more tugtugan na! Ang oras, 8:21.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes.
1: Ang lupe!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ikaw ba ay single?
2: Huh?
0: Taken? May ka-talking stage o waiting stage? Healing era na ba? O moving on na? Yan ang usapan na pupusuan ni DJ Alex.
3: DJ Alex.
0: Sa Heart Speaks. 9 PM, Lunes hanggang Biyernes. Sa 92.3 FMR. Ang inyong kabay sa South Trip.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Sintunado man o bilitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala mo nang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR, Ka-vibe sa Sound Trip, and that was Kichi Nadal with the song Same Ground. O diba? Sa mga ka-vibes natin dyan, nakaka-relate ka ba sa kantang to? Alam mo, ito yung ano eh, pag naririnig ko siya, lagi ko naaalala, teka, di ba nakipag-break ka? Das bakit parang ikaw yung hindi naka-move on? Di ba? Ikaw yung nang-iwan, pero parang ikaw yung broken na broken. Sa mga ka-vibes natin dyan. Alam mo, masarap yakapin yung mga ganitong tao eh. Minsan sa leeg, ganon. Diba? Pero, ano ba, DJ ID, who's to say na hindi siya pwedeng malungkot na nakipag-break? It takes guts ha, and it takes a lot of courage to walk away from someone na mahal mo pa. Pero at the same time, bilang besties nyo, no, bakit mo kasi iiwan yung tao na mahal mo pa kung alam mong gusto mo pa siyang balikan, di ba? Minsan talaga napapakamot ulo eh. Shout out sa mga tropa peeps dyan na hindi alam ang sasabihin sa friendly nila na nakipag-break tas iiyak kasi nakala mo siya yung iniwan, di ba? Sobrang ano eh, nakakatawa at nakakasad siyang makita. Kasi sad, kasi nakikita mo yung friend mong malungkot, ganon. Pero at the same time, aminin mo, minsan natatawa ka rin, minsan gusto mong sabihin, pero teka lang, di ba ikaw yung nang iwan? Bakit ikaw yung parang broken na broken ngayon? Nako sa mga ka-vibes natin, syempre, ano naman yan, it's something na tinatawanan lang natin magtutropa, no? Especially after time has passed. But at the same time, normal lang din naman yan. Normal lang sa friend mo na medyo mairita sa'yo dahil nga sa mga desisyon mo. But at the same time, at the end of it all, no, gusto lang naman yan para sa'yo is maging masaya ka. Kaya pagbigyan nyo na rin yung mga tropa nyong ganyan at yung tipong, ano sila, tawag doon? May tawag doon mga ka-vibes. Yun yung ano, tough love. Oo, tough love. Yung tipong sasabihin nila sa'yo yung mga bagay-bagay na ayaw mo marinig, no? Tulad yan, di ba? Iiwan-iwan mo, tapos ngayon iiyak-iyak ka. Yan ang ano, yan ang gusto kong type of friend. Ikaw ba ganun ka ba? Or ikaw ba yung gusto mo na sasabihin ka lang ng magagandang bagay? Naniniwala ako na a true friend is yung tipong tao na sasabihin sa'yo yung mga masasakit na bagay dahil kailangan mo siyang marinig, dahil kailangan mo siyang ipasok sa isip mo na hindi na tama yan. Ganon. Shout out sa mga tropa kong ganyan. Ayan, kung nakikinig man kayo ngayon, alam nyo na kung sino kayo. And syempre, pasalamatan din natin yung mga friendies natin, no? Na gusto lang nila is what's best for you, di ba? And hindi sila takot magsabi ng totoo at tama. Kaya naman, palakpakan natin ang ating mga ka-vibes na gano'n. And thank you so much sa mga ka-vibes naman natin na tumutok simula kaninang alas 6 ng gabi hanggang ngayon pa alas 9 na po. Salamat sa pagsama sa akin for 3 hours sa programang iDiva Nights. And tayo naman ay magbabalik tomorrow. Same time, same frequency, 6 to 9pm sa 92.3 FMR. And dito na nagtatapos ang ating programa, pero ang ating kantahan ay Mondays till Fridays yan, mga ka-vibes ha. Kaya bukas, meron pa tayong chance ulit kumanta live on air. Kaya kung trip mo yan, tumawag ka na, isave mo ang numerong 0954-406-1967. And pag-aabangan natin ang mga throwback hits natin, ang throwback featured songs natin for tomorrow dahil Thursday na! Tapos na ang mid-week Wednesday. Finally, makakapagpahinga na ang marami sa atin sa oras na 8:48. Thank you so much mga ka-vibes at sana nag-enjoy kayo sa malulupit na tugtugan. At tuloy-tuloy pa rin naman yan up until 12 midnight dahil sa susunod na ating programang Heart Speaks, kung saan makakasama nyo ang pretty girl Alex Baltazar. Thank you so much mga ka-vibes and tumutok lang sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Sound Trip. Ang oras natin, 8:48. Good night!
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong Ka Vibes sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Single or taken? May katalking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heart Speak.

0: 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes Sound Trip. Syempre yun nga ang awitin from Mariah Carey featuring Boys to Men with One Sweet Day. Diba? Yung panghuling linya talaga ay, sorry, I never told you all that I wanted to say. O ngayon nagre-regret ka kasi wala ka ng pagkakataon na sabihin yung feelings mo na kay tagal mong itinago para sa kanya. Kaya ngayon, ano ka? Lutong bahay ka, asadong-asado ka na sana dumating yung pagkakataon muli sa buhay mo para magkaroon ka ng chance. Eh kaso nga, pinalagpas mo. Alam mo kaya minsan sa buhay, no? Sabi nga nila, you have to shoot your shot. Kailangan eh. Every time or every chance you get na mapalapit sa isang tao at masabi sa kanya yung special mong nararamdaman para sa kanya, gawin mo! Diba, para hindi ka nakapila kay Aling Nena pagbilan po ng asado? Corny ba? Ikaw naman, umuhugot lang ako kasi syempre, no, ngayon eh medyo maulan na naman. Basang-basa na naman ang kalsada. Kaya ikaw man ay nasa kalsada ngayon, pa-uwi or papunta kung saan, may date? Merong mga pupuntahang patago, palihim, pasikreto. Mag-iingat ka, ha? Oo. Ingatan mo, lalo na kapag gumagawa pa naman ng hindi tama. Yan yung mga doble talaga kabado, eh. Hindi, kasi daw natatakot sa karma. Naniniwala ka ba doon na kapag gumagawa ka ng masama or may mali, meron kang taong nasasaktan, habulin ka daw ng bad vibes. Ganun ba yun? Ako, ayoko namang sabihin na parang may magic dyan o may sumpa. Pero I think it's more of a consequence, di ba? Sa ating pinipiling desisyon na mali. Eh malamang kapag mali, mali din ang kalalabasan. Yun lang naman yon. Pero ito, hindi ito kailanman magiging mali. Ang samahan mo ko ngayong gabi dito sa Heart Speaks. My name is Alex Baltazar. At Ka-Vibes, ako nga ang iyong makakapiling. Hanggang alas 12 ng madaling araw, meron tayong 3 hours. Pero yung 3 hours na to, ano to, hindi to 399, hindi to 150. Mahal ba? Oo, mahal. Kasi it's priceless. Yung pagsasamahan nating 3 oras. Diba? Eh, madami tayong mapapagkwentuhan. Kayo kasi, porque sinabing 3 hours, yan agad ang nasa isip mo. Hindi ba pwedeng sa 3 hours, diba, mag-heart-to-heart talk lang kayo? Oo, hindi yun ang priority mo kapag tumi 3 hours ka. Well, dito, yung 3 hours natin, ang priority natin is heart-to-heart talk. Kaya ano man yung nilalaman ng damdamin mo, tara! Magkwentuhan tayo at ipadala mo yan sa ating Viber 0954-406-1967 at syempre sa mga walang kasawaan, walang kamatayang FMR squad na nakatutok sa atin. Maraming salamat po. Mag-comment din kayo, ha, sa ating live stream, sa ating mga posts sa 92.3 FMR Manila Facebook page para mamaya ay babasahin natin yan. Ka-Vibes, samahan mo ko. Tayo ngayon magbabalik to even more of the music. Pero bago yan, ang oras muna natin, it's 9:13.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO.

mo naman ang buhay, di ba? Ang bilis-bilis. Kailan lang kausap mo yung kaibigan mo? O sa susunod, nagtago na. Hindi dahil sumakabilang buhay eh. Nagtago na kasi ayaw na magbayad ng utang. Pero speaking of sumakabilang buhay, nako eh, kahapon na-receive natin yung masamang balita na ang American singer, songwriter, and actress na si Dolly Parton ay pumanaw na nga po. August 25, 2026, 'di ba? Alam naman natin yung mga songs talaga niyan. Mga birit-birit eh, 'di ba? I Will Always Love You, dami eh, no? Yan ang biritera talaga. At saka ano yan eh, Jack of All Trades. O sana ka-vibes ha. Sana maging kagaya rin tayo ni Dolly. Ikaw ba ano sa tingin mo ang purpose mo sa mundong ito? Ang ibigin siya? Ang habul-habulin siya? Yan tayo, kaya hindi ka makamove on, move on. Sinasabi mo palagi na kaya mo nang mapag-isa. Independent ka na, pero isang text lang niya, nabalitaan mo lang. Ayun, almost over you pa rin. Ba't kaya ganun? Ay nako, ito nga muna si Sheena Easton para damayan ka. Here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet! Uy! Kinikilig! Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid ka bang?

sabi nga nila, love is sweeter the second time around. Just like this song from Angela Bofill, This Time I'll Be Sweeter. Here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Sa sound trip. Ang lupit naman talaga. Ikaw ba ka-vibes, nagkaroon na rin ba ng pagkakataon sa buhay mo na akala mo tapos na kayong dalawa? E kaso hindi. Sinuyo ka. O di kaya naging marupok ka. Kaya nakipagbalikan ka dahil hindi mo kinaya. Alam mo, there's no shame in doing that. Ibig sabihin lang, marunong kang makinig sa puso mo. Ewan ko ba bakit kapag sinabi nating ang puso ang nagdikta, para bang may mali, 'di ba? Na para bang may mas tamang desisyon ka sanang ginawa kaysa sundin ang puso mo. Kailan pa ba naging mali na sundin ang iyong puso? Eh tandaan, kaya tayo merong puso, kaya yan essential na parte o bahagi ng ating katawan kasi meron itong function. Syempre bukod dun talaga sa kanyang involuntary na ginagawa, magpump ng blood sa ating sistema, yan ay para magkaroon tayo ng, di ba, literal and figuratively speaking, na puso. Dahil kung puro utak lang ang pagaganahin, edi sana lahat tayo mukhang pera na lang. Ay! Edi sana lahat na lang ang hanap mayaman. Edi sana lahat na lang ang hanap yung macho, yung gwapo. Pero minsan sa hindi mo maipaliwanag na pagkakataon o dahilan, ay bigla ka na lamang napasulyap at nasabi, ano bang meron sa kanya? At bakit tumibok ng ganito kabilis ang puso ko? Ay, yun lang. In love ka na. Oo. Entertain mo rin pag may time. Hindi puro trabaho ng trabaho at OT na OT. Magre-reklamo ka na single ka. Pero ang tanong ko ba, ikaw ba? Actively, are you making an effort? Are you doing something to make yourself available out there? Hindi naman porke sinabing available, kailangan makipag-date na lang all the time. But be open to it kung gusto mo talaga. Kasi diba, hanap ka ng hanap, pero ikaw naman, kapag merong direto sa'yo, ayaw mo, di mo type. Parinig ka ng parinig sa social media pag may nag-chat naman sa'yo. Ignore, scene zone, block pa nga kung minsan. Pero alam mo, I get you. Kasi minsan, meron tayong mga hinahanap, yung akala natin, gusto natin. Pero pag nandyan na sa harap, hindi mo pinapansin. Bakit nga ba ganun, no? Pero kung ano naman yung hindi mo hilingin, minsan, sinusurprise ka na lang at biglang dumadating. Kaya wala talagang tamang timing for everyone, di ba? Walang specific or certain timeline kung kailan ba darating ang Mr. Right mo, kung kailan ba darating yung partner na talagang nakalaan para sa'yo. Siguro yung advice lang natin dyan is, keep yourself busy. Diba? Developing healthy habits, improving yourself, your health, para kapag dumating na siya, oy, I'm all yours, healthy para sa'yo. Ready na tong bumuo, ganon. Bumuo ng pangarap ng magkasama kayong dalawa. Kasi ang pangarap, maraming uri yan. May pangarap na pang-individual. Syempre dati ang pangarap mo lang makatapos ka ng pag-aaral, 'di ba? Ang scam pa nga ng mga magulang natin sa atin. Naku, pagkatapos ko sa pag-aaral, mahaba ang pila. Madaling mag-boyfriend, madaling mag-girlfriend, nakapila pa sila. Asan ba? Asan ba yung pila na 'yan? Baka naligaw. Oo, napunta sa ano, multipurpose hall. Nasaan ba sila? Ano bang inaabangan? Alam mo ba't naaantala yung pila? Kasi sa halip na nakapila na sa'yo, pumipila pa pang ayuda dahil sa dami ng nangyayari sa kapaligiran natin. Kung wala sanang abirya, edi sana nakapila na sila sa'yo, diba? At hihintayin na lang ang matamis mong oo. Eh kaso dahil sa problema na ekonomiya, naku, naaapektuhan pa yung love life mo. Alam mo ha, everything is, ano yung sinasabi nila, political daw. Hindi naman dahil magpo-focus tayo sa politics ngayong gabi, no? Grabe naman. Pero everything is political daw up until sa love life. Naniniwala ka ba doon? Parang oo eh, no? Kasi konektado siya. Kagaya nga nung sabi ko kanina, sa halip na, sa'yo na sana nakapila. Sa multipurpose hall pa nakapila. Kasi nga, ganun talaga eh. Kailangan natin yan sa ngayon. Ang daming nagaganap. Kaya naman sana ay matapos na nga ito, anumang kalbaryo yung pinagdadaanan natin. Naniniwala ako na meron ding light towards the end of the tunnel. Makikita mo rin yan, ang liwanag
sa dilim. Ay nako, dilim. Speaking of dilim, pagabi na nga ng pagabi. Pero the night is still young dahil nasa unang oras pa rin tayo ng ating programang Heart Speaks. And you're still with me, I'm Alex Baltazar. At sa ating pagpapatuloy, maya-maya lamang sa aking pagbabalik, ay babasahin ko na ang inyong mga komento sa ating official Facebook page on 92.3 FMR Manila. Or pwede mo rin ako i-follow sa Alex Baltazar. Again, binabati ko ang FMR squad. Thank you so much dahil parati kayong nandyan. Single ba ang karamihan sa FMR squad? Parang no? Oo, parang single sila karamihan. Marami yata sa ating mga listeners, kundi brokenhearted, single talaga. Bakit? Ano ba ito? Wanted ano? Jowa? Pwede naman, kung gusto mo, pwede kong baguhin ang format para lang sa'yo. I'm willing to help. Kaya pwede mo rin akong tawagan sa 0954-406-1967 or i-text dyan sa ating Viber. Pero ngayon, let's head back to more of the songs. Here's an OPM song from Jolina Magdangal. Maybe it's you. Oh, yung ganda nito, no? Here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes. Sa Soundtrip, ang lupet.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Sound Trip. Ang lupet from Peter, Satara, and Crystal Gale sa awiting I Wanna Take Forever Tonight. Ikaw naman, umulan lang, hinanap mo na naman siya. Kala ko ba moveon.com na tayo? Pero ayan ka pa rin. Sige na nga, hindi na nga kita huhusgahan. Ka-vibes ang oras natin, it's 10:15 on the clock. At tayo nga'y nasa ikalawang oras na ng Heart Speaks. This is still me, I'm Alex Baltazar at ako pa rin ang iyong mga kasama sa ating pagpapatuloy. At eto na nga ang pinaka-inaabangan natin sa yugtong ito. Atin na ngang bubuklatin yung comment section natin sa 92.3 FMR Manila Facebook page. Sabi dito ng isang anonymous commenter, "Hello po DJ Alex. A lot of people around me, specifically ang mga kaibigan ko, they consider me toxic. One of the reasons daw ay dahil I don't like my man being so shareable, open and friendly sa ibang mga babae. Wala akong pakialam kung long-time friends niya yon o mga katrabaho o di kaya ex. Ang laging sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko ay baguhin ko raw ang mindset ko. Pero lately, parang sinusubok yata ako. And I am having a hard time accepting na masyadong friendly ang aking nobyo. I truly appreciate yung inyo pong magiging response. Thank you, DJ Alex." Oy, first of all, salamat sa tiwala sa ating programa, no? Sabi mo, ang tingin sa'yo ng mga kabarkada at kaibigan mo, you are toxic. Alam mo kasi ang toxic, napakalawak na salita niyan at masyadong offensive lalo na, di ba? Kung hindi ka naman talaga ganyan. Ang toxic, dapat hindi natin yan basta-basta pinakakawalan kasi baka mamaya, di ba, hindi naman pala toxic, tas sasabihan mo toxic, problema pa ng tao. Pero ako naman, hindi ko nakikita na toxic eh. Yung natatakot ka na masyadong friendly yung boyfriend mo sa ibang tao, ultimo mga katrabaho, di ba, basta ibang babae. Oo, yun, selosa ka. Sa madalit sabi, natatakot ka basta may nakapaligid sa kanyang ibang babae. Alam mo, as someone with a partner, with a boyfriend, that's normal and I still consider it healthy if medyo naaalarm ka na ano ba yan? Parang ang dami nila. Pero kung mayat maya na lang, alam mo yung hindi na reasonable, yung alam mong kailangan naman para sa trabaho, kaya sila nagkakausap palagi, di ba? Magmomotsyong ka at magagalit ka, yun siguro pwede mong tawaging toxic at kung yun na lang palagi ang inyong pinag-aawayan. Pero kasi dalawang bagay yan eh. It's not just your response that the people around you, that your friends should focus on, but also yung action and decision making ng boyfriend mo sa pagkakataong ito. Hindi kasi pwedeng ikaw lang ang tinutuligsa nila ng bashing. Hindi pwedeng ikaw lang yung sasabihan nila na ang toxic. Kailangan tingnan din yung kabilang angulo na bakit? Ano nga ba ang behavior ng boyfriend mo sa ibang babae? Kasi hindi naman mag-a-arise yung ganyang feeling sa'yo na medyo natatakot ka kung hindi mo rin nakita na medyo close nga talaga siya sa ibang babae. Dahil kung may partner ka na, no, hindi naman ibig sabihin ito na huwag ka makipagkaibigan sa opposite sex or with someone that you can potentially fall in love with. Diba? Hindi naman sinabi na mamuhay ka na lang na mag-isa, kayong dalawa na lang sa isla, diba? Ano to, the Blue Lagoon? Hindi naman. Pero kailangan mag-set na kayo ng boundaries, ng limitations na hanggang dito lang ako. Let's say, ang idahilan sa'yo ng boyfriend mo, babe, kaya ako lang naman nakaka-chat si ganito, si girl. Kasi ka-work ko yan, meron kaming tinatapos na project. Sige, fine. Pagbigyan mo, tama yun. Kailangan niya magtrabaho, kailangan niyong mabuhay. Kailangan niya magtrabaho para sa future niyong dalawa. Diba, ginusto mo yan? Pero kailan nagiging mali? Kapag wala na itong boundaries. Yung halimbawa, okay lang naman na mag-chat eh, okay lang naman na mag-email eh. Pero mahalaga dyan yung platform na ginagamit. Saan ba sila nag-uusap? Alam mo kaya ako, hindi ako masyadong fan ng mga group chat sa trabaho. Oo, accessible siya. Oo, madali yung communication kasi isang react mo lang, isang chat mo lang. Because everybody uses Facebook, almost everyone, di ba? Madali eh. Pero minsan kasi, yung tatak ng professionalism, parang hindi mo masyadong nararamdaman sa Facebook. Tingnan mo,

ba? Diyan, oo, nag-uusap kayo tungkol work, maya-maya magugulat ka, may isi-send na na meme, may isi-send na na ibang bagay na wala namang connection sa trabaho nyo. So to maintain the professionalism, you have to do it somewhere else, doon sa platform na nakasanayan natin, which is yung email. O baka sabihin nyo, masyado naman akong stricto, buti na lang hindi ako naging HR, buti na lang hindi ako naging boss. Pero ganun yun eh, kaya mahalaga kung saang platform kayo nag-uusap, because it provides context. Diba, kung sa Gmail kayo magkausap, baka maintindihan pa. Pero kung yung gabi, magchat-chat ka sa nobyo ko, at 10 o'clock in the evening, sa Facebook, sa Messenger, sa WhatsApp, bakit? Sino ka? Diba, I don't care if it's about work. Kahit sa Viber pa yan, diba? You have to do it somewhere na mas professional. And you have to apologize din, diba, in advance na, oh, pasensya na, ganyan, apologies. Pero merong tamang platform para gawin yun. Bakit natin to ginagawa? Bakit natin gagawing komplikado ay mas madali nga sa Facebook, sa Messenger? Bakit? Kasi may mga personal ding buhay ang mga katrabaho natin. Hindi ibig sabihin na platonic ang relasyon ninyo, okay na yun. Kayong dalawa, oo, you understand it na friendship lang kayo, platonic kayo, babae at lalaki kayo. Pero paano yung mga asawa ng mga yan, yung girlfriend ng mga yan, yung boyfriend ng mga yan? Hindi mo pwede, at hindi mo naman pwedeng maya't maya ay, alam mo yon, paliwanagan isa-isa na friends lang kami. So paano mo yon ipapakita sa kanila na you show respect sa kanilang partner? Be professional. At ang pagiging professional, minsan, pwede natin yang mapakita sa ating manner ng pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa kanila. At ito pa ha, kapag alam mo na pamilyado na ang tao, hindi ko sinasabing huwag mo nang kaibiganin. Pero iwas-iwasan mo yung makikinig ka sa kanya tapos magko-confide siya sa'yo, manghihingi ng advice. Bakit? Ayoko ba nang may kaibigan ka? Hindi. Kasi ang takot natin dito, once na mahanap mo ang comfort sa ibang tao, baka mapagkamalian mo yung pakiramdam na yon, yung sense of relief, yung comfort na sa kanya mo nahanap. When the truth is, naging okay ka lang talaga. But because the person was there when you felt relieved, anong nangyayari? Na-associate mo yung bagong taong ito sa sense of comfort, sa sense of relief. At doon nagsisimula ang attraction. Doon nagsisimula yung maling feelings na dapat to begin with hindi nag-exist. Okay lang eh, platonic lang kayo sa umpisa, friends, friends. Pero diyan nagsisimula yan once na maging deep na kayo sa isa't isa. Ibang sagara na ang mangyayari sa susunod, sinasabi ko sa inyo. Okay lang yung makinig, no? Lalo na ngayon, we're promoting mental health awareness. Dapat talaga tayo ay nakikinig sa ating mga katrabaho. Pero alam mo yun, malalaman mo naman eh. Malalaman mo naman kapag may limitasyon, kapag may boundaries. Kung may asawa yan, ba't sa'yo yan nagrarant? Di ba dapat sa asawa niya siya nagkikwento? Di ba? Kung may girlfriend yan, bakit sa'yo siya nagkikwento ng mga himutok niya? Bakit? Kasi meron kayong common denominator, iisa kayo ng trabaho, iisa kayo ng boss, nagkakaintindihan kayo, kahit na ba. Ang dapat ginagawa mong best friend, yung partner mo, hindi katrabaho mo. Kaya, kay ate girl, alam mo, naiintindihan kita kasi baka at some point, nakitaan mo ng senyales na baka nga, no, medyo nagiging friendly masyado itong si boyfriend mo sa ibang babae. Pero, doon sa komento ng mga kaibigan mo sa'yo na toxic ka, para sa akin kasi dapat, ano eh, hindi lumalabas yung mga ganyang klase ng adjective mula sa ating mga kaibigan. Okay lang na real talkin nila tayo. Pero yung tawagin ka nila ng toxic, medyo malalim kasi yun eh. Dapat ang mga kaibigan mo yung unang nakakaintindi sa'yo. Yung unang nakakaunawa ng sitwasyon, saan ka nang gagaling. Lahat naman ito ng dahil sa pag-ibig eh. Pero yung tawagin ka nilang toxic, diba, kahit naman sino yata, ayaw ng ganun. Yung masyado kang close sa mga babae kapag meron ka ng girlfriend, yung masyado kang close pa rin or may ugnayan ka pa rin sa ex mo, mahirap talaga yun. Kaya naiintindihan kita. Para sa akin, huwag kang mag-guilty, di ba? Para sa akin, huwag mong isipin na ikaw ay toxic. But
yun na nga, given that this is what they're telling you, it's important that you become self-aware too. Kasi baka nga mamaya, kinakakitaan ka nila ng senyales and they're just being good friends. That's what they think, di ba? So baka nire-real talk ka nila. So i-assess mo rin yung iyong sarili, baka nga too much, nakakasakal, baka naman ultimo Gmail, email, pinagseselosan mo, Viber group, pinagseselosan mo, eh samantalang wala naman. Wala ka namang basihan, wala namang specific o direct conversation between dun sa nobyo mo at doon sa pinagseselosan mo. Kasi may mga ganyang babae. May mga ganyang tao ha, totoo lang. Yung ala naman dahilan, sila mismo ang gumagawa ng kwento para may mapagselosan. Alam mo kasi, meron ako nakausap dati na psychiatrist tungkol sa mga ganyang pakiramdam. Bakit nga ba tayo masyadong nagiging selosa maski wala naman talagang basihan, maski wala naman talagang ebidensya? Minsan dahil sa pinagdaanan mong trauma. And ito yung defense mechanism ng katawan mo na alam mong masasaktan ka, baka matulad ka sa sitwasyon ng nanay mo dahil ba lumaki ka sa broken family, whatever. Natatakot ka. Defense mechanism na yun ang utak mo, kaya inuunahan mo na. At sa tingin mo, niloloko ka. Sa tingin mo, yung nakapaligid sa'yo, lahat ng lalaki, manluloko, masasama. Pero baka naman hindi. Dahil tandaan, di ba, hindi ibig sabihin na narinig mo yung mga vlogger na nag-cheat, di ba, yung mga sikat na nagkakapalitan ng mga nobyo, yung mga sikat na after na shooting, naging sila na, naagaw na ng iba. Oo, naririnig mo yan, mga totoong istorya yung mga chismis na yan, pero hindi nangangahulugan na magiging kapalaran mo rin ang naging buhay nila. Magkakaiba tayo, and at the end of the day, ang love naman, it's not just about affection. Diba? It's not just about being able to forgive the person, but it is also the ability to trust the person you claim to love. Dahil kapag mahal mo, dapat may tiwala ka din. Kasi alam mo, kapag wala, masisira ang relasyon nyo. Pero syempre ha, doon naman sa mga talagang may boyfriend, girlfriend na, patunayan nyo naman that you are worthy of the trust given to you. Hindi pwedeng pinagkatiwalaan ka. Ay, mabait yan, okay lang yan, gawin na natin, isang sorry lang naman, patatawarin ako nyan. May mga ganyan din. Kaya, maging maingat tayo dyan. Ka-vibe sa ating pagbabalik. Aya, ating pambubuklatin yung isang komento mula ulit sa anonymous commenter natin sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. For now, let's head back to more of the music. Here is Celine Dion with If You Asked Me To. Ito parang anthem na mga marurupok eh. Isang sabi mo lang, sige na nga, yes na ako. Oy, dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes sa Soundtrip.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes Soundtrip. Chris Thompson with If You Remember Me. At sa pagpapatuloy nga natin dito sa ating programang Heart Speaks, ako pa rin ang iyong mga kasama. I'm Alex Baltazar. And right now, buklatin na natin ang ating comment section sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila. Good evening, DJ Alex. Ako po ay nasa 2-year relationship with my boyfriend. I think, bakit? Ba't hindi ka sure? Sabi niya, mahal na mahal ko siya and I think ready na anytime kapag ayain niya ako magpakasal. However, things got haywire when 2 days ago, he said hindi na niya ako nakikita sa future na kasama ako. I don't know kung ano ba ang mararamdaman ko. Ilalaban ko pa ba since mahal na mahal ko siya or give up na ako since I'm not part of his future plans? Any thoughts on this po, DJ Alex? Thank you so much. Ayun. Una sa lahat, no, kapag kasi nanggaling na sa partner mo na, hindi ka na niya nakikita sa future, ano bang laban natin dun? Diba? Kahit lahat ng DJ sa lahat ng istasyon, eh tanungin mo, I think, time na para mag-surrender talaga. I'm so sorry, no? Pero kapag kasi sa tao na nanggaling, wala nang best source eh to find out what's the truth. Dahil siya na mismo yung nagsabi sa'yo na hindi ka na niya nakikita sa future niya. Masakit, alam ko, no, na derechahan natin tong sinasabi. Wala naman kahit sino sa atin eh ang tunay na magiging handa at buo pagkatapos na malaman na gusto ka ng hiwalayan ng nobyo mo na pinangarap mo na makasama mo pang habang buhay. Alam mo yon, I'm trying to process yung iyong problema na ikinomento sa atin. And ini-imagine ko na ako ikaw. Kung ako ikaw, tapos kumbinsidong-kumbinsido na ako na you are the one, pinangarap kita, pwede na akong pakasalan ka, okay na tayo, nakapaghanda na tayo. Until boom! Mali pala ako. I thought wrong. Akala ko lang pala nakikita mo ako sa future mo. Alam mo, hindi mo siguro maiwasan na isipin. Saan ba ako nagkamali? Ano ba yung mga bagay na sana na ituwid ko? Sana nagawa ko ng mas maganda? Sana nagawa ko ng mas maayos para hindi nagbago yung desisyon mo? Para sa akin, wala. Wala kang dapat ginawa ng mas maayos, ng mas higit, dahil hindi ikaw ang may pagkukulang sa puntong to. Siya yun. Yung binigla ka niya at sabihin niya sa'yo na hindi na pala siya ready to live his future with you. Siya ang may mali dun. Masakit, oo. Dahil pakiramdam mo parang nasayang yung 2 taon na inispend mo sa taong to. Kasi hindi lang naman pagmamahal ang binibigay mo dyan eh. Oras mo. Oras mo yan. Ininvest mo yung panahon na sana nakakilala ka ng ibang tao na tototohanin ka, mas seseryosohin ka, mas mamahalin ka, mas aalagaan ka. Diba? Kaya siguro iniisip mo ngayon, ano ba yan, na-delay yung mga plano ko. Sana by this age, ganito na, ganyan na yung mga ginagawa ko. Pero dahil naudlot yung sanang taong pakakasalan mo, ibig sabihin lang yan, domino effect, yung iba mong mga plano, let's say kung gusto mong magkaanak, gusto mong may mga gawin pa sana sa buhay ng may partner, hindi mo siya magagawa at na-delay ka ng 2 years. Pero para sa akin, no, isipin mo na lang na blessing in disguise. Mahirap yan isipin sa ngayon. Nakakainis, no, na parang DJ, marinig mo, ganun yung advisor, blessing? Paano mo tatawagin na blessing ang isang bagay? Eh, ang sakit-sakit, nagdurugo ang puso. Siguro nga sa ngayon, mahirap isipin na ganun. Pero balang araw, kung babalikan mo to, baka sakali na dun mo ma-realize na oo nga, it was God's protection. Masakit na iwanan ka, pero blessing in disguise, na sinabi niya sa'yo, ni-real talk ka niya, na hindi ka niya nakikita sa future niya. Kasi oo, yung 2 years, sayang. Sinayang ang buhay mo. Sige, sabihin na natin, nasayang yung oras na sana may nakilala kang iba. In short, na-delay yung mga plano mo at yung iba mo pang mga nais gawin para sa sarili mo. Pero yung 2 years na pinangihinayangan mo, mas maraming taon ang masasayang kung hindi ka niya iniwan.
Mas maraming taon yung titiisin mo na nasasaktan ka, nalulumbay ka, umiiyak ka, nagdurugo ang puso mo. Dahil kailangan mong i-endure yun kasi mas mahirap na nga eh sa pagkakataon na kung sakaling kinasal kayo at natali ka sa isang lalaking hindi naman sigurado sa'yo. Kaya tayo nagpapakasal. Kasi ibig sabihin nun, sigurado ka sa tao. Sigurado ka na sa hirap at sa ginhawa, pipiliin mo itong tao na ito na makasama. Kahit na iritang-irita ka na sa ugali niya, siya pa rin yung sasamahan mo. Pero kung una pa lang, hindi pa kayo kasal, hindi na siya sigurado sa'yo, alam mo na ang sagot. Hindi siya. Hindi siya ang the one para sa'yo. Marahil nga, no? Masakit ngayon pero balang araw, you will realize moving forward. Nabuti na lang. Buti na lang, the trash took itself out. Di natin alam, no, ano yung reason niya, bakit siya biglang nagsabi sa'yo ng ganyan, pero isa lang yan. Hindi ka na niya gustong makasama sa future niya. Kasi kahit nga mag-aasawa minsan eh, di ba? Nangyayari yan. Kaya may grounds for annulment. Kaya naghihiwalay, legally, ang mag-aasawa. Dahil minsan hindi talaga magkasundo sa kanilang differences. Minsan may mga sekreto na during the relationship, during the marriage, saka lang na-reveal. So lumalabas parang may betrayal. Lumalabas niloko mo. Pag ganun, may karapatan ng tao na umalis sa relasyon. Kung mag-asawa nga, naghihiwalay, sabi nga nila, di ba? Paano ba yung mga mag-on lang? Wala naman kayong papel, kumbaga sa aso. Di ba? Walang papel yung aso nyo. Hindi ibig sabihin na you're gonna love it less just because walang papel ang aso. Pero ang punto, walang ang papel. Oo, para lang yan sa lupa, di ba? Ni Chloe, wala kayo? Oo, ni katunayan na nagbabayad ng tax? Wala, di ba? Anong pangahawakan mo? Anytime pwede yang bawaglit. Anytime pwede yang bawiin sa'yo, kunin sa'yo. Dahil wala ka naman talagang karapatan at wala kang pinangahawakan. Pero, meron ako nabasa sa Facebook nung isang araw, I think nag-i-scroll ako, madaling araw yon. Sabi nila na kapag daw ikaw ay nangako sa iyong partner ng kasal, eh pwede itong mag-lead sa kaso kasi parang syempre yung mental health ng tao kapag bigla mong binitin, bigla mong inayawan, maaapektuhan. So pwede yan ha. Naku, dapat pala meron tayong na-invite na expert patungkol dyan para i-explain sa atin. Kasi isipin mo yun, diba, hindi ka makakaalpas ng ganun-ganun lang, sinaktan mo ko. Pero alam naman natin, it rarely happens na hinahabol mo pa kasi nga para na rin sa sarili mong kapayapaan. Bakit mo pa hahabulin? Para saan? Para magantihan siya dahil nasaktan ka, gusto mong idemanda. Alam mo, pwede yan. It's an option. But a lot of people would rather choose to walk away from the situation. Yung agad-agad, please, alisin mo na ako dito. Diba ganyan yung nangyari nga kay ano, dun sa vlogger na si Jelay Andres. Yun ang kanyang naging paliwanag sa mga panayam sa kanya kung bakit iniatras niya yung kaso niya doon sa dati niyang asawa na pinagtaksilan siya during their marriage. Kasi nga, gusto na lang niya ng kapayapaan. Kaya, sa lahat ng mga naiwan dyan na loko, pinaasa, kayo man ay kasal, diba? Nalaman mong pinagtaksilan ka? O hindi man kayo kasal, pero bigla kang iniwan sa ere. Sana nga mahanap mo yung kapayapaan. Kasi napakahirap buuin yan, napakahirap hanapin yan, lalo na kapag parte ng kapayapaan na yun ay na-associate mo sa tao. Diba? Kaya nga may kanta si Adi na Tahanan. Diba? Yung tahanan, kasi naging home mo yung tao. Siya yung kapag umuwi ka, siya yung kapahingahan mo. Minsan nga, maski hindi naman kayo live-in, hindi kayo nakatira sa isang bubong, home mo pa din siya. Kasi siya yung nagpaparamdam ng kapahingahan sa'yo sa magulong mundong ito. Pero paano kung yung tahanan na yun biglang mawala? Ayoko na pala sa'yo, may ibang tenant na ako, iba nang magre-rent sa'kin, may nakabili na. Hindi na ikaw. Paano yun? Paano mo tatanggapin yun? Kaya ako, hangang-hanga ako sa mga tao na maski naiwan sila sa ere, maski hindi natupad at nagkatotoo yung mga plano kasama yung mga mahal nila sa buhay,
kinaya pa rin. Kinaya pa rin magpatuloy. Kasi napakahirap niyan. Yun nga lang, bumangon ka nang meron kang kapighatian, yung bumangon ka nang may iniinda ka. Imagine mo, magkukommute ka sa Pilipinas, broken-hearted ka. Paano kang iiyak sa jeep? Paano kang iiyak sa MRT? Pero kinaya mo. Kaya yan tayo eh. Ang mga Pilipino talaga, naa-awardan tayo ng most resilient. Kasi isipin mo, diba sa pag-iyak mo pa lang sa jeep, kaya mong kontrolin? Kaya hangang-hanga ako sa mga taong kayang labanan yung kanilang emosyon. Pero syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon, ha? Tatakasan mo yan. Iiyak mo rin kapag kailangan. Iiyak mo kapag ikaw na lang ang mag-isa kung ayaw mo mang ipakita. Iiyak mo sa taong pinagkakatiwalaan mo. Dahil sa paraang yan, unti-unti kang uusad. Patungo sa tunay na paggaling at pag-heal ng iyong puso. Kaya dito sa Heart Speaks, syempre bukas ang ating programa para sa inyong mga komento. Kung meron kang kwento, ikomento mo na yan. Syempre, dito pa rin sa ating programang Heart Speaks, we still have an hour before we end the show. Kaya samahan mo ako dahil mahaba-haba pa to. Sabay tayo magpuyat kung hindi ka pa makatulog o di kaya naka-duty ka, ako ang makakasama mo. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Etong ang soundtrip natin ay After All. Oy, ah, dyan ka lang ah. Ang oras natin, it's 10:55.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka vibes. Sa Saldrin.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito!

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Sound Trip. O diba, alam ko naman na napakanta ka sa saliw ng awitin na yan. Ano bang naaalala mo pag naririnig mo ang Ben and Ben? Diba dati, ayan yung mga leaves, ano pa ba, yung araw-araw. Pero ngayon parang ito yung kanilang pinaka naging hit talaga. Dahil nga ito ang naging official soundtrack ng pelikula ni Marian Rivera at saka ng kanyang mister na si Ding Dong Dante sa Rewind. Pangako mo nung una, 'di ba? Sabi niya, pero biglang naudlot. Alam mo, ito siguro yung song na perfect, no? Para doon sa ating commenter kanina na nagpadala ng kanyang mensahe na ang sabi niya, 2 years na silang magkarelasyon. Meron na rin silang plano talaga na magpakasal. Yun nga lang, bigla siyang binigla at sinurprise ni Kuya. Aray! Anong sabi sa kanya? Sorry, pero hanggang dito na lang tayo. Dahil hindi na kita kayang panindigan. Hindi ko na kaya na tupdin at sundin yung mga ipinangako ko sa'yo. Siguro, sa susunod na habang buhay, baka magkaroon ulit tayo ng pagkakataon na magkasama. Baka sakali, doon, maging tayo yung mga pinangarap talaga natin. Pero sa ngayon, in this lifetime, I'm gonna have to let you go. Aray! Ang sakit naman. Bakit ba kasi gano'n, no? Naku ka-vibes, kung meron ka nga rin nais na i-share sa ating programa. Hugot naman, di ba? Ganun talaga pag Ben and Ben ang song, huhugot ka. At sa ating pagpapatuloy, our time is 11:22 at ikaw ay nakatutok pa rin dito sa Heart Speaks. At kasama mo ko, I'm Alex Baltazar. At syempre ka-vibes, this Wednesday evening, mag-celebrate ka. Ipagpasalamat mo na naitawid mo itong araw na ito. Nasa kalagitnaan ka na ng Linggo, di ba? At na-survive mo yan. Ano man ang pampersonal mong pinagdadaanan, ang mahalaga ay meron kang strength and courage to keep going in life. Mahirap magpanggap minsan na okay ka, di ba? Mahirap na ipamuka sa ibang tao na as if wala kang pinagdadaanan kahit ang totoo. Iniisip mo na saan mahuhugutin ang pambayad, lalo na malapit ng auno. Ang bilis ng panahon, no? Bare months na, so ibig sabihin lilitaw na naman si Mariah at si Jose Marie. Oo, September, napakabilis ng panahon, no? Diyan mo talaga masasabi na ang bilis ng lahat, kaya dapat yung mga pagkakataon na nangyayari sa ating buhay, yung chances, huwag mong hayaan na lagpasan ka nito. Huwag mong hayaan na mawala ito sa isang iglap. Kapag meron, di ba ishoot mo agad sa banga? Pagpakiramdam mo, gusto mo ang isang tao, i-profess mo yung pag-ibig mo para sa kanya. Hindi yung maghihintay ka pa ng sa susunod na habang buhay. Kasi what if wala na talagang habang buhay? Diba? Although ang ganda nung song na yan, it's a metaphor. Pero kung literally ba ikaw, naniniwala ka ba na meron talagang sa susunod na habang buhay, na merong reincarnation? Kasi diba, yung ibang tao, yung ibang mga nasyon, yung ibang mga relihiyon, ang belief nila ay at some point, babalik at babalik tayo, marirecycle yung ating kaluluwa. Yun nga lang, hindi garantisado na magiging tao ka. Pwedeng bukas maging tipaklong ka, diba? Pwedeng bukas tutubi ka na. Or pwedeng bukas maging pusa ka. Nako, speaking of pusa, ang sakit-sakit sa loob dahil karumal-dumal yung kumakalat na video po, no, sa Facebook. Grabe, yung pasintabi po, ha. Alam mo, ayoko na nga sanang binabanggit hanggat maaari dahil baka mas ma-encourage yung ibang mga tao, 'di ba, na naloko-loko yung mga tao na walang ibang ginawa kundi mamerwisyo ng kapwa. Grabe, sinilaban po ng buhay yung kuting. Pasensya na po, pasintabi po, no? Maiintindihan ko kung bakit gugustuhin mong ilipat to. Sige, hindi ko na i-describe pa. Ayoko na rin pag-usapan. Pero grabe, sana po, no, sa mundong ito, maging mabuti tayo hindi lamang sa kapwa-tao, kundi pati sa mga animals. Kasi kung babalikan natin yung ating topic kanina na sa susunod na habang buhay, paano kung mag-reincarnate ka tapos kuting ka na sa susunod, no? Yun siguro ang maganda kung yung mama na nanunog na yon, 'di ba? Siya ay mag-reincarnate, maging kuting sa susunod na habang buhay kasi walang kamalay-malay. Napaka-inosente pero anong ginawa mo? Sinaktan mo yung pusa. Diba? Hindi nangangahulugan na porke walang kamera na nakatutok. Ito nga eh, diba? Walang habas pa, talagang buong pagmamalaki pa na binidyohan. Pero hindi po ibig sabihin na walang nakatutok na kamera. Eh, pagmamalabisan mo na yung mga hayop sa paligid mo. Diba? Alam ko galit ka sa hayop, pero huwag mong pagbuntunan yung mga animals. Diba? Kung galit ka sa ex mo, siya ang kaawayin mo, siya ang kagalitin mo. Huwag yung mga alaga, huwag yung mga animals na walang kinalaman. Oh, ay nako, nakakasad pag-usapan niya, no? Sa mga pet lovers, pet owners dyan, nako, alam ko, this is very painful and heartbreaking news para sa atin na marinig ito, no? Kaya, saludo tayo doon talaga sa mga tao na binibigyan ng panahon, binibigyan ng investment, ng panahon, ng oras, ng pera, yung mga stray, lalong-lalo na, diba? Yung mga cats, yung mga dogs, at yung mga nagre-rescue. Okay lang naman, diba, na bumili ka ng pet, pero ngayon kasi may slogan na eh, ang ini-encourage na nila, adopt, don't shop. Kasi parang ang gara na bibilin mo yung animal, 'di ba? Parang sabi nila mas maganda kung ito daw ay napunta sa iyo dahil kalooban. Well, pwede naman kalooban pa rin at bumili ka ng pets, pero syempre maraming mas nangangailangan ng iyong tulong, ng iyong tahanan, kaya sana maging bukas din tayo sa pagwe-welcome ng mga pets, 'di ba? Yung mga strays lalong-lalo na. Mga ka-vibes, ikaw man ay nasa biyahe ngayon, pauwi o di kaya papunta sa trabaho, ikaw ay mag-ingat at syempre samahan mo ko dahil meron pa tayong nalalabing oras dito pa rin sa Heart Speaks with yours truly. I'm Alex Baltazar here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes.
2: Ang lupet!

0: favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: sige ka, baka mamaya maunahan ka pa ng iba. Minsan lang to, kaya naman sulitin mo na. Sagarin mo na, hindi yung nagpapabebe ka pa dyan. Minsan lang kita iibigin. Yan nga ang version na hatid sa atin ng nag-iisang si Juris. Diction? Hindi. Juris naman, ikaw naman oh. Luma na yung joke na yan hanggang ngayon, yung pa rin ang naiisip mo. Pero I won't blame you dahil alam nyo naman ang salitang jurisdiction. Eh madalas nating naririnig sa balita ngayon, whether or not may jurisdiction pa ba sila? Hawak pa ba nila tayo? Eh di ba nga daw matagal na tayong umexit dyan? Hulaan, ano yung tinutukoy ko? Oo, sige nga, ano ibig sabihin ng jurisdiction? Ano yon? Yun ba yung ano, style? Style ng pagsasalita? Hindi, iba yan. I-search mo na lang at manood ka rin ng balita, ha? Kasi speaking of balita, talaga naman, napakarami nating nababalitaan. Diba? Kombinasyon na po yan ng good news, ng bad news, pero sana ka-vibes, eh, maski ano man ang iyong mabalitaan, eh, talagang manatili kang nakatayo pa rin sa iyong mga paa dahil alam ko, nakakawindang. Lalo na po yung ano, no, yung video ngayon. Tama ba yon yung nakita ko, mudslide? Kailangan ko itong panoorin, no? Kasi nung una, akala ko po talaga it was artificial intelligence. Pero it turns out, eh aba, totoo pala dahil nakita ko, ipinublish na ito ng sikat. Sikat na istasyon, no? Kaya po ito ay talagang totoo. I-search nga natin kung saan ito nangyari, no? Kasi merong, I think in China. Tama ba? Ay, hindi pa dito lumilitaw. Oo, sige, i-search natin yan. Not sure if it's in China or Nepal kasi may lumalabas din na balita. Pero I think, no, sa China nga. Kaya po sana, nako, ipagdasal po natin yan, yung mga bad news na ating naririnig nang sa ganon. Nang sa ganon, eh, kahit papaano, eh, maibsan po yung kanilang nararamdaman ngayon. Yan lang ang tangi natin pwedeng gawin eh. Kasi hindi naman tayo si Darna, hindi naman tayo pwedeng lumipad at isa-isahin na isave ang mga tao. Pero yung prayers talaga, yan ang pinakamalakas na panlaban natin sa mga mangkukulam, mambabarang, lahat na ng klase ng kalaban, maski nga sarili mo eh, di ba? Kung kalaban mo ang sarili mo, sa istorya mo, it's you versus you. Ipagdasal mo pa rin na nawa ay ma-overcome mo yung mga nararamdaman mo kasi minsan hindi na yung ibang tao eh pero ang pinaka malaki mong pwedeng maging kalaban ay ang sarili mo dahil kapag kalaban mo na ang sarili mo, naku, eh talagang ihihinder ka niyan eh. Nagawin yung best na pwede mong magawa sa buhay mo, kumbaga ihihinder niyan yung potential mo. Kaya huwag mong hahayaan na magapi ka ng sarili mo. At tumayo ka, bumangon ka, i-overcome mo yan. At syempre, no, sa ating ng pagpapahinga ngayon dahil ang oras natin ay 11:44 na. Eh, sana gawin mo itong kapahingahan. At syempre, take this opportunity para ikaw rin ay makapagpasalamat sa mga biyaya at makapagdasal na din ng ano, world peace, ba? Diba? At saka syempre, yung safety po ng lahat ng tao sa mundong ibabaw. Kaya, gamitin natin, no, yung ating buhay ng may kapakipakinabang, maging mabuting tao hanggat may oras pa. Hindi naman kailangan kabisado mo lahat ng Bible verse. Kailangan lang, kahit isa dyan, may isa pamuhay ka naman. Oo naman. At kailangan din isa puso. Hindi yung dahil lang may social media, kaya bait-baitan ka, di ba? Or ginagawang content, worse ha, ang kahirapan ng mundo. Nagiging debate yan lately eh. Bakit daw yung ibang mga vloggers medyo insensitive daw, kesyo ginagawa lang daw for content ang kahirapan. May tinatawag sila dyan eh, yung poverty P. Oo, alam nyo na kung ano yon. Kasi parang ang nangyayari daw ay nagiging sentro na yung kahirapan at nagiging content na lang. Mas pinagkakakitaan ng ibang tao pero yung tulong na naibibigay dun sa tunay na mahihirap, hindi naman talaga ganoon kalaki. Pero ikaw, ano bang opinion mo dyan? Kasi yung iba, they say it's okay as long as nakakatulong naman talaga, na nagpapa-relief operations naman nga daw maski hindi nila trabaho yan, ba? Diba? Pero ikaw, anong opinion mo dyan? Para sa'yo ba okay lang na kinokontent ka or dapat hindi? Nako, pwedeng pag-usapan din natin yan sa mga susunod na araw. Pero ngayon ha, magpahinga ka na muna. At syempre, magbabalik nga tayo with even more of the music. Kaya samahan mo kami hanggang huling bira natin, di ba? Nang alas 12 na madaling araw dito pa rin. So Heart Speaks once again. This has been Alex Baltazar. Makita-kita tayo ulit soon. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr. 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uugas sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho! Yeah. Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ ID! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uugas sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.
3: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet.

0: Yes, Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Lomo.
2: Dog,
3: perfect.
2: Really?

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes.
3: Kasama mo na ang bet na bet kasi ang lupet at 92.3 FMR favorite music radio. Good vibes sa soundtrack. Pag-ising ang programa ang Good Vibes Good Morning! At syempre kasama mo na ang iyong favorite na kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang aura maariba si mama mia. At maya maya lang din makakasama natin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong gurutin, wag na wag mo lang haharutin. DJ Joko Loco is his name! Ka-vibes ngayon ay yung Webes, August 27, 2026. Isang araw na lang, Biyernes na! O, Giovanna, survive mo ang linggo na ito kahit pa nung Lunes pa lang o Sunday pa lang ng gabi. Eh talagang tamad na tamad ka na sa buhay. Huwag naman sanang ganon. Tandaan ninyo, nagde-depress na si Mariah Carey at sumisilip na si Jose Marichan. Ibig sabihin lang yan, mas lalo pa tayong dapat magbanat ng buto dahil marami pa tayong bibigyan ng aginaldo. Ngayon pa parating na ang Pasko! Shoutout muna ano mga ka-vibes sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen. Ganon din po sa may 102.3 FMR Bacolod at Baguio. Shoutout din sa ating pinakamamahal na FMR squad magmula sa ating presidente hanggang sa 10 ng kanyang mga konsehales. Wow, konsehales! Isipin mo yun, may sariling gobyerno yung FMR. Ay, Diyos ko po talaga ang ating mga fan. Maraming salamat dahil alas 3 pa lang na madaling araw ay nakatutok na sila no, sa ating himpilan. At para mas sumarap pa ang umaga mo na parang kasing sarap mo, abaya get one for sheet of pad paper dahil ito na ang ating katanungan para sa ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: O ito, ka-vibes, sasakto para sa mga maagang papasok at maagang aalis ng kanilang mga tahanan. Question of the day, ano ang madalas mong nakakalimutan kapag umaalis ka ng bahay? Let this be a reminder. Wow, taray, let this be a reminder. Ano ang madalas mong nakakalimutan, ka-vibes, sa akin charger, ha? Sa totoo lang, kahit na kailangan ko talaga mag-charge siya kada ilang oras, ano? Kada siguro 5 oras. Minsan talaga nakakalimutan ko yung charger. Dahil nga ginagamit ko din siya syempre sa bahay. Pero ikaw ba ka vibes? Baka naman makalimutan mo ang wallet mo. Makalimutan mo ang sarili mo. Diyos ko po, mahirap yan. Siguro kalimutan mo na ang lahat. Huwag lang yung sarili mo. Ano? Baka naman hindi ka makarating ng trabaho niyan at hindi ka makarating sa papasukan mo niyan. Kung kakalimutan mo ang sarili mo, mahirap yan ka vibes. Pero ikaw, anong nakakalimutan mo ha? Siguro kalimutan mo na. Huwag mo nakakalimutan yung utang. Yun na lang talaga. Bilang pagkakaroon ng delikadesa na lang talaga, ha? Kung nakakalimutan ng utang, huwag kalilimutan ng wallet at ang sarili. Yan ang pinakamahalagang bagay na dapat tinatandaan mo sa buhay mo. Kaya naman mag-comment ka na dahil posted po ang ating katanungan sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang po 923 or 92.3 FMR Manila. At malay mo, mabasa natin next year yung kasagutan mo. Mabasa natin sa pagbabalik ng inyong favorite pambagising ang programang Good Vibes Good Morning with your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang aroma arriba si mama mia. At maya maya lang din kasama si DJ Joko Loco. Dito lang yan

0: Sabet na bet kasi ang lupet at 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibe sa sound trip ang oras. 4:23 na! Good vibes! Good morning!
1: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pabilisin DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Nag-viral na video kamakailan lamang po sa isang basketball game sa isang lungsod. Ano? Dito lang po yan sa may Bulacan. Oh my goodness gracious! Nag-viral po ang video ng mga mamamayan na sumisigaw ng tubig-tubig. Ano? Habang may nag-i-speech po na isang miyembro ng otoridad o kawanin ng gobyerno nila. Ano? Habang nasa basketball game po nitong naganap na event na ito. Oh my goodness, ang tatapang ninyo! Pero dapat naman kasi talaga ganyan, di ba? Kapag may mali, dapat kino-call out ang sistema. Minsan kasi nakakalimutan din ano, ng mga nasa itaas na ang mamamayan ang siya naglulukluk sa kanila, sa kanilang kinauupuan ngayon. Siyempre, hindi naman magre-reklamo ang mga tao ano, kung nabibigay naman ang kanilang hindi lang yung gusto, kundi yung kanilang pangangailangan talaga. Yung tubig nga, di ba mga ka-vibes? Sabi nila, no, ang pagkain na kahit ilang araw kang hindi kumain, mabubuhay pa rin ng tao as long as o basta may tubig! Diba? Ganun talaga. Dapat may tubig. Yan ang kailangan ng katawan natin. Hindi lang panligo, hindi lang pang inom, hindi lang pang hydrate ng katawan, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Diba? Pero yan ang kinakailangan din po ng ating katawan, hindi lamang pagkain. Kaya nga diba, may mga nagfe-fasting, pero nakaka-survive sila ng ilang araw kahit hindi po sila kumain. Dahil may katulong naman po sila na tubig o may kasakasama silang iniinom o kaya naman nagjujuice lang sila, ba? Diba? Kasi nga, napakahalaga po sa ating katawan ng tubig. Iyan man ay pang-inom o panligo, ba diba, mga ka-vibes? Kaya naman ano, naging usapin sa social media itong viral video na ito dahil tila marami ang nakaka-relate, mga ka-vibes. Ano? Pagdating sa hinaharap na problema ng mga taga San Jose del Monte. Uy, shout out sa inyo. Sana magkatubig na kayo. Diba? Pero ayan mga ka-vibes, ano? Ang lakas sa loob nyo, ah, grabe. We're so proud of you. Dapat lang naman talaga, ano, na ma-call out. Alam nyo mga ka-vibes, ano? Ang mga tao naman, na tayong mga maliliit o mga ordinaryong tao, di ba? Lahat naman tayo, ayan, nasa satisfy naman. Basta nabibigay ang ating pangangailangan. Sabi nga nila, ang dali lang din kasi talagang sisihin sa katamaran daw, ano, ng Pilipino, yung kahirapan na nararanasan natin. Sabi, mahirap kayo dahil tamad kayo, pero sa ibang pagkakataon, hindi ho totoo yon mga ka-vibes, ha? Abay, naghihirap pa dahil nagkakaroon ng kakulangan sa resources o kaya naman sa supply ng isang particular na bagay. Ngayon, kung nagkakaroon ng kakulangan, bakit sino ang nagtatago? Sino ang may mas maraming supply niyan, 'di ba? 'Di ba minsan kasi merong kumukuha ng masigit pa sa kanilang pangangailangan eh hindi naman dapat ganoon. Dapat nga 'di ba equally distributed 'yan para walang nag-aagawan, para walang away-away, para hindi nagkakaroon, 'di ba, ng mga kaguluhan sa ating kapaligiran. Kung nagkakaroon kasi ng equal distribution niyan at sapat ang pagbibigay ano ng mga resources, hindi nagkakaroon ng kaguluhan, walang sisigaw, 'di ba, sa publiko ng tubig-tubig na 'yan. Kung talaga namang inaaksyonan ang bawat bagay. Pero ayan mga ka-vibes, ha, saludo kami sa inyo kung sino man kayong sumisigaw na 'yan, ha. Talaga naman, ano? Pero ito, nakakaloka talaga. Abay, nakakaloka man ang viral na video na iyon. Pero makabuluhan, ha? Nakakaloka man iyon, pero mas lalo pa kayong maloloka dahil mamaya ay hahatid na namin sa inyo ang unang kamada ng inyong mga kapalaran para sa hulala! Kaya naman, tutok lang dahil makakasama nyo pa rin ng inyong favorite pabagising ang programang Good Vibes Good Morning! lang with your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maaray ba si mama Mia? At mayabayanan din ano si DJ Joko Loko dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibe sa Sound Trip. Ang oras 4:47 na! Really?
1: Good vibes! Good morning!
0: Chismis na naman! Ang Lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet! Ang oras sa FM radio. 4:58. Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Good Vibes
1: 앙 로펫
2: 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: que Shirley.
1: Sa mga paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, takikong, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
0: Magandang umaga sa mga nakabusangot.
4: Uy, magandang umaga sa inyo. Ano man ang trip mo, ano man ang mood mo, ano man ang klase ng buhok ang meron ka ngayon, hairstyle, abay okay lang yan. Walang kaso yan sa amin ka vibes. Ang mahalaga, nakikinig ka at kahuntahan ka namin.
0: Tama, at syempre tutok na tutok ka nga at excited ka din sa pagdating ng bare months. Ilang araw na lang bare months na yan, mga ka-vibes. Kaya naman, chill-chill ka lang. Tsaka syempre ikaw din na naniniwala na kapag ka meron kang magandang trabaho, talaga naman maganda ang ipon mo. Chismis lang, guni-guni lang, invento lang mga engkanto yun. Pag nadamay na, no?
4: Kung maganda trabaho mo at maganda sahod mo, baka naman pwedeng pahingi kami at balato, ha?
0: Happy.
4: Huwag mo kami kalilimutan, ha? O, hindi ka namin nakakalimutan.
0: Aray-aray ko yung tuhod ko, mga Mia.
4: Uy, huwag naman.

0: na nga Aris. Uy Aris, gustuhin mo mga mamasyal pero hindi ipapahintulot ng kalagayan ng iyong pinansyal. Itulog mo na lang baka sakaling makarating ka pa sa koronadal.
1: Oy, wow, koronadal, malapit lang.
0: Oo, at least sa panaginip, di ba, makapamasyal ka. O Taurus, maawa ka na sa isang tao o maaawa ka na sana sa isang tao pero malalaman mo ang kanyang tunay na baho.
2: Wow.
0: Na baho? Save mo na lang ang loha mo para mapakinabangan sa El Nino.
1: Ay, talaga ba?
0: O Gemini, Gemini, kung hindi mo na kaya mag-call a friend ka na.
1: Oo, oh, meron ka naman mga friend, di ba?
0: Tama.
1: Willing ka pakinggan at dagdagan ang problema mo.
0: Yun ay kung...
1: hindi mo tutulungan.
0: Yun ay kung mabait ang mga friend mo, di ba?
1: Oh.
0: O Cancer, kung gusto mo ng payapang buhay, idaan mo sa laway. Ah, maximum, idaan mo sa talk.
1: Akala
0: ko. Idaan mo sa, ano, sa
1: chika. Doon sa yung laway.
0: Parang iba yung laway, yung lalawayan mo.
1: Oh, grabe po. Alam mo naman, wholesome kami dito.
0: May kasamang mahika pala, ano? Diyos ko po, Olio. Mawawalan ka ng internet at next week na ito babalik. Ang malas naman.
1: Wow, pag nawalan pa naman ngayon ng internet, parang katapusan na alam
0: totoo
1: mo yung tahimik.
0: Correct.
1: Ganun yun, parang kuryente noon.
0: Sobrang
1: nawala.
0: Boring. Oh,
1: parang ano ito, parang hindi naman ganto dati. Kahit
0: sa,
1: hindi na kumento lang sa akin.
0: Kahit sa Manila ka nakatira, parang ano eh, di ba? Parang nasa pinakatuktukan ng bundok ka kapag oh, ikaw ay walang internet, sabi nga nila. Oh, Virgo.
1: Tama.
0: Uy, Virgo!
3: Happy birthday!
0: Happy birthday kay Sir Deke!
1: Happy birthday! Mga Virgo talaga, oh. Talagang born day ngayon.
0: Born
1: at
0: day.
1: Si Mama Mia malapit na din, kaya abang-abang kayo dahil baka maipasara niya ang Sergeant Esguerra.
0: Oh. Malapit ng alin? Kasi malapit ng, maraming malapit na eh.
1: Malapit yung birthday mo, diba?
0: Malapit na. Hi,
1: so,
0: naku.
1: Maganda kayo dahil imbitado kayo. Baka tawag dito pagka ano, mga dami celebrity na napupunta sa birthday mo.
0: Hindi, maglilib ako, bahala
1: kayo. Maglilib ka.
0: Mag-isa na naman si TJ Show, kaloko, sorry na. Pero ayan, ang una kamada na ganyan mga kapalaran. Uy, happy birthday sa'yo, Sir Dekem Silakan.
1: Happy birthday, Sir Dekem!
0: Oo, kaya pasintabi muna sa mga Virgo, ha, babatiin lang namin.
1: Ang lupet!
0: Koreka, ang lupet talaga. Isa yan sa mga pinaka-importanting Virgo sa buong mundo, kaya dapat batiin natin yan. Kaya naman na yan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joa Coloco. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikis mo na lang sa wagas!
1: Una kamada pa lang yan mga ka-vibes. Ka-vibes?
0: Ka-vibes!
1: Siyempre sa mga ka-vibes natin na tutok yung mga tinatawag na titang ina.
0: Ha?
1: Ayan, o. Oh, sila yung nag-aalaga ng mga napamangkin nila dahil may trabaho yun. Ikaw, di ba? Titang ina ka?
0: Oo, titang ina talaga.
1: Oo.
0: Ngayon ko lang na-realize na ganun pala talaga ako.
1: Masama pala pakinggan yung tunog ng... Hindi ba tita ka? Tapos ikaw, oo. Kaya saludo tayo sa mga titang ina.
0: Oo, titang ina.
1: Oo, magandang umaga. Salamat sa pagtutok.
0: At saka ano ha, talagang maraming mga tita ang maalagain, maarugain, na tipong ipagtinimbla ka ng gatas at kung may lumalabas man dyan, di ba? Parang ibibigay na lang talaga sa'yo eh, kaya lang talaga hindi. Pero ayan mga ka-vibes, saludo sa lahat
1: saludo
0: ng mga
1: tita.
0: Saludo
1: kami sa'yo Mama Mia, siyempre.
0: Wow.
1: Alam mo yung mga ano, yung...
0: Ba't mo nabanggit yan?
1: Hindi, wala lang, nabanggit ko lang kasi di ba, minsan kasi yung mga titang ina iniiwanan ng ano, ng budget minsan. Ay, ganda ba, alam mo na, sige, tas... Dagdagan mo na 1K ngayon. Pera muna. Sabi, hindi.
0: Hindi kami rin
1: naman. Nagpahiram ng buhay. Ikaw 1K lang. Ayaw mo. Ganun. Idadamay ba siya? Pero makahiram.
0: Hindi yung mga meriyadang iniiwan nyo para sa mga anak ninyo. Kami lang din kumakain yun, ha? Oo. Bilang ano, incentive na namin yun.
1: Hindi kasi ano din, kasi yung pamangkin, pag lumaki, yung close na close din sa'yo.
0: Yun
1: yung maganda din eh.
0: Diba? Yun ang talagang reward doon.
1: Yeah.
0: Wow. Well, and shoutout sa inyo. Ikaw man ay mapatita, mapatito, mapa-auntie and uncle. Wow,
1: yeah.
0: Ang sosyal. Diba? At syempre sa lahat po ng mga kananayan at katatayan natin, mga lolo't lola na nakikinig sa ating paboritong istasyon na FMR. Magandang umaga sa inyo mga ka-vibes sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tutok lamang dahil may ikalawa kamada pa ang inyong mga kapalaran. Syempre dito pa rin niya sa pagbabalik ng inyong favorite papagising, ang programang
1: Good Morning!
0: With your one and only kulit tandem. So umaya, ang mama mo kumakaray pa sa tawa pero ang aura maaariba si mama Mia.
1: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joke Loco is my name, baby!
0: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, Kabaib sa Central.

0: gutom ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:30. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR.
1: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes. Sound trip.
0: Ang lupet.

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Sa 5:41 na ng umaga, ano nang ganap mo? Baka nakahilata ka pa.
4: Ah, paano mo naman nahulaan?
3: Ganun? Kasi nga, manguhula nga tayo.
4: Ayaw nga pala.
3: Oh, dahil ito na nga, ang una. Ay, hindi pala una.
4: Pangalawang kamada.
3: Ikalawang kamada na. At panghuling kamada lang inyong mga kapalarana para sa
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
4: Mamma Mia, sumagot! Oy. Mamma Mia, Joko Loco, syempre papasok pa din kahit napipilitan lang.
3: Ah, ganun ba? Oh, di very agad. Good yan. Grabe at naman. Least nilalabanan mo.
4: Oo, oh, di ba? Kaysa kinakampihan mo.
3: Tama.
4: So, eto. Kinakampihan yung katamaran. Yeah. Eto na ang pangalawang kamada sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
3: Maginig at manginig. Oy, eto na Libra, sa iyong pag-uuna at asahang makakaranas ka ng slight na pamumulikan.
4: Ah, wow. Slight lang naman.
3: Slight lang naman.
4: Yung tipong binaganon mo na yung yung sahig, no?
3: Totoo, malayo sa bituka yan. O Scorpio. Scorpio, masusobrahan ka sa pagpapakatotoo. Pero walang mali rito. I-expect mo na lang na hindi ka magigets ng ibang tao.
4: Oo, oh, diba?
3: Ang mahalaga, hindi ka nang sinungaling sa kanila.
4: Oo. Oh,
3: oh. Sagittarius.
4: Oo. Oh.
3: Kung mahal mo, pagsilbihan mo.
4: Akala ko mahal mo is.
3: Oh, ay. Sunduin mo, ano, 'di ba? O Capricorn. Iwasan ang pagpapalit-palit ng damit. Mahirap maglaba. Tama ka naman dyan.
4: Pero umaraw na.
3: Oh, uy, pero uulan daw ngayong weekend.
4: Uulan na ako. Yung mga briefly at saka panty, labahan na.
3: Oh, para. At saka sabi, nasa significant risk daw tayo.
4: Significant risk? When you say significant risk, it means?
3: Pwedeng ano na lang. basta yun.
4: Next?
3: Uulanin tayo. Aquarius, bakit tayo nag-i-English ba ng wika ngayon? Oo, Aquarius, ahamunin ka ng pabida mong katrabaho. Ipakita mong nagkamali siya ng hinamon sa araw na to.
4: Diba? Ako yung hinahamon mo. No, don't challenge me.
3: Wow. Yes, don't challenge me, not me, ha?
4: Yeah,
3: not don't me. Okay? O Pisces, masisira ang schedule mo dahil sa mga paimportanteng tao.
4: Ayun na nga.
3: Alam mo,
4: diba?
3: Hindi naman maiiwasan yan.
4: Oo.
3: Totoo.
4: Diba, hindi maiiwasan yan. Maghihintay ka ng ano, dapat mabilis lang yun. Mamamaya.
3: Correct. Kaso, tama ka naman.
4: Kaso ang tagal mag...
3: Wala, ganun talaga ang kapalaran eh, diba? Oh. At yan ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran, ha? Tandaan ang mga bituin ni gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin na ba, hindi na po namin kasalanan yan. At ito ko ba ni DJ Joke Loco? Ako na ba si DJ Mamma Mia? Ikis mo na lang sa wagas!
4: Oh, shout out! Nais mo na ba sa pagang? Nakaka-vibes, kailangan mong ano, kailangan mong tatagan kung ano man ang pinagdadaanan mo.
3: Uh-huh.
4: Masabi lang.
3: Totoo naman. Totoo naman yan. Diba?
4: Totoo ba yun?
3: Oo. At saka alam mo ba, DJ Joko Loco?
4: Hindi, paano yun, Mamma Mia?
3: Ito dapat mong malaman. Dahil papasok na tayo sa September at hindi lang dahil malapit na magpasko.
4: At saka malapit na birthday mo. Hindi
3: malapit
4: lang yun.
3: Oo. Tsaka birthday ni Mamma Mary. Diba? Alam mo nga ba, ang September kasi ay mental health month po yan. Diba? Dahil napanggit mo yung pinagdadaanan. Yan naman mga ka-vibes, ano, ay lagi niyong kamustahin yung inyong mga kaibigan. Nasabi nga, check on your friends. Lagi ninyong kamustahin. Baka mamaya tatawa-tawa lang yan. Tapos yung pala, may mabigat na pala pinagdaraanan.
4: Oh, totoo actually. Kaya diba? Minsan message yung, kumusta ang kaibigan?
3: Huwag naman kamusta.
4: Huwag kumusta.
3: Kamusta lang talaga.
4: Hindi, kumusta lang.
3: Purely pangungumusta lang talaga.
4: Pangungumusta lang.
3: Diba? Dahil, syempre,
4: malaking tulong yan, yung salitang kumusta.
3: Oo, totoo. Mali mo, diba? Yung pagkasabi mo ng kumusta, biglang magbe-breakdown na
4: diba?
3: Yan.
4: Diba?
3: Yung pala, yun lang ang kailangan niya. Yung mahihingahan at talagang mapagkukwentuhan na ng kanyang mga nararamdaman.
4: Oo.
3: Dahil minsan talaga, syempre, dahil tao tayo, diba? Nararamdaman naman talaga natin yung mga ganyang klase ng emosyon. Kailangan natin ng makakausap.
4: Oo. Yung mga ganong ka-strong na kaibigan nyo, minsan kumustahin nyo din. Akala nyo hindi sila nangangailangan ng kumusta. Kailangan din nila. Kaya kumusta ka, kaibigan?
3: Kamusta ka? Kamusta mga kaibigan?
4: Yeah.
3: Oh, yeah.
4: Sabi, hindi ko alam. Hindi ako makarating.
3: relate. Ba kayo dyan?
4: Ay, sorry.
3: Tama ba?
4: Tama. Hindi ko kabisado yung mami.
3: Pero ayun na,
4: narinig ko na yan minsan. Parang Sunday yun eh.
3: Oh, alam ko familiar sa lito kasi jamming nyo to ng mga friends nyo dati. Pero ayun mga ka-vibes ha, kidding aside because we're not a kid anymore. Yeah. Abay, yeah, malapit na rin po natin na, na talaga namang, ano man tawag doon?
4: Ano, 5, 4,
3: hindi, three, malapit na nga talaga three, natin, di ba, na two, i-celebrate. Hindi lang ang Kapaskuhan, pero dapat maging aware din tayo dahil Mental Health Month, ano,
4: Mental
3: Awareness
4: Health Month.
3: Pala,
4: ang buwan na September.
3: Ayan ha, mga so, ka-vibes.
4: Yan ang remind namin kayo na everyday kumustahin, kapamilya nyo, kaibigan nyo, kamag-anak, ano lang, simpleng kumusta, okay
3: tama
4: na yan.
3: Tama. At okay? Saka syempre, dapat panatilihin natin ang good vibes.
4: Tama. Uy, Mama Mia, may singit lang ako. O, sa sige, mga ano parents ng mga, ano, alam mo yung larong Gorbax?
3: Gorbax?
4: Ano, oo. Ano na siya, black na siya. Yung mga nilalaro, parang ano siya?
3: Ah, ba na siya.
4: Para siyang ano, alam mo yung parang Minecraft na may parang medyo brutal yung ano nila. Parang
3: ano ganun. Yun?
4: Oh, yung Gorbax na yun, napanood ko kasi yung sana ko nung dati.
3: Oo.
4: Tapos ngayon pala, eh, ano na siya?
3: Akala ko simpleng game
4: na
3: lang siya.
4: Ay, medyo ano siya. Kasi gore talaga yung ano.
3: Talaga.
4: Kaya nga nasa ano. So parang ganun yung ano nung larong yun. So parang, uh-huh. Alam mo yun, yun ang nangyari sa DICT. Sabi nila, ano, nakablock na sa ano. Hindi na siya ma-access dito sa bansa.
3: Mm-hmm.
4: Yung online game na yan.
3: Oh,
4: matapos wow. Mabigong ang tugunan ng developer ang mga pangamba hinggil sa masamang epekto nito. Kasi masyado siyang ano. Kung makakarelate, alam to ng mga estudyante nga naghahanda papasok na hindi na nila yung ma-access. Tapos, maano talaga yung emosyon ng ano, pag naglalaro.
3: Mm-hmm.
4: Pag nagsumisigaw pa eh. Para,
3: talagang matitrigger mo yung galit, huli yung inesa ng mga bata, ganun ba? At saka parang napag-usapan to ano, ng mga napapanahong may mga nangyayaring kaguluhan sa mga eskwelahan.
4: Kasi nung June, pansamantalang na ano to na ban.
3: Uh-huh. Oh,
4: so nag-aantay sila nang syempre na makipag-coordinate sa kanila yung developer, pero syempre yung hindi nga makatugon, ayun.
3: Uh-huh.
4: Totally hindi ma-access dito sa Pinas.
3: Uy, bukod dyan sa Gorbax na, Gorbax tama uh-huh. ba? Alam nyo ba mga ka-vibes sa pinag-uusapan din na iban din daw po ang ilang mga social media apps dito sa ating bansa ha. Hindi lang yung mga laro, kundi yung mga social media apps. Nauna kasi
4: Facebook
3: sinabi.
4: Facebook ba? Parang ganun?
3: Facebook. Ayan, ikabilang
4: pwede
3: na yan.
4: Ay, ano, limitahan, pero kung ibaban mo
3: yun
4: siya.
3: Yun nga eh,
4: diba?
3: Kasi ang pinag-uusapan ng mga nakakaraan, lilimitahan lang daw.
4: Oh.
3: Yung mga 16 and below, hindi pwedeng makagamit. O kaya naman, na may ibang alternative ata para sa kanila. Pero nung mga nakakaraan na pinag-uusapan na total ban na talaga, uy, parang mahirap yata yan ha. Kasi parang halos,
4: sa mga bata.
3: Hindi lang sa mga bata.
4: Ah, hindi lang.
3: Kasi di ba may mga institusyon na talagang nakadepende na rin talaga sa mga Facebook pages. Yung kanilang mga transaksyon, mga negosyo na talaga namang nagiging tool nila o talagang nagiging tulay nila ang Facebook para sa mga transaksyon na kanilang ginagawa.
4: Diba? Kaya parang, yun yung huling option
3: mahirap.
4: Daw, yung parang pagban talaga sa Facebook. So anyway,
3: malalaman natin yan
4: malalaman
3: sa mga susunod
4: sa DICT.
3: Oh.
4: Kasi sila yung mag-anunsyo niyan kung talaga ba ang talagang ibaban or hindi.
3: Correct.
4: O,
3: pati ano mga government pages nga, di ba? Nasa Facebook din.
4: Actually, pag may sakuna, may bagyo, madaling makakuha ng information sa Facebook.
3: Sa Facebook
4: information dissemination, ibang klase din kasi yung
3: totoo
4: social media. Lalo ang Facebook kasi maraming tao ang gumagamit ng Facebook. Pero kung ano, kung mababan yan, parang mababawasan naman yun. Well, kung depende, kayo masusunod yan. Kami naman, taga-sunod lang din naman.
3: Kung
4: ano magiging batas o ipapatupad na batas ng mga mas nakatataas o may mga katungkulan, di ba?
3: Correct naman yan. Pero ikaw baka vibes, ano ang tugon mo dito? Ano ang hinaing mo? Ano ang hirit mo? Ikaw ba ay tutolo o ikaw ba ay kampe, di ba? Dito
4: kaya
3: sa
4: naman.
3: Total ban na ito.
4: Tama.
3: Pero,
4: makakausap natin, Mama Mia, sa kabilang linya, si DICT Secretary Henry. Akala mo nasa DCM.
3: Pero ayan, no? Pero ayan mga ka-vibes, syempre tuloy-tuloy lang ang ating huntahan, kamustahan, pati naman pagkukulitan dito sa ating himpilan dahil makakasama nyo ba rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong favorite papagising programa, ang
4: good vibes. Good morning!
3: With your one and only kulitan, dem, sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama.
4: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang ha-routine. Joko Loko is my name, baby.
3: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi
4: ang Lupet
3: na 92.3 FM.
4: Favorite music radio.
3: Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
4: Ang oras. Dahil birthday ngayon is Arteke 5.49. Perfect.
3: Ang Lupet.
1: Good vibes. Good morning.
0: Uy, kachat niya. Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 6:00 PM, ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio, Good Vibes!
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
0: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR.

0: Olga Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, tayo-dog, people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Natin na humahabol pa. Late na talaga, humahabol. Pero ilalaban pa rin nila ang oras.
0: Tama naman yan. Mas magandang ilaban mo, di ba?
4: Mas okay na ilaban mo, ihabol mo. Di ba? Kasi kaysa naman yung wala kang ginawa at pinabayaan mo lang talaga. Di ba? Diba? Yun ang mahalaga. Ilaban mo, ibomba mo, ibomba mo.
0: Tama. At hindi ka naman syempre papangalanan ng ganyan kung hindi ka, di ba, lalaban.
4: Tama, di ba? At hindi tayo pinalaki nga ng sex bomb para bumawi.
0: Di ba? Get out.
4: Get out ka dyan. Kaya ito na nga, no? Kasama mo pa rin ang bet na bet kasi ang lupet 92.3 FM.
0: Favorite music radio.
4: Ka-vibes sa Seltre. Pati ito pa rin ang inyong favorite pampagising. A program.
0: Good morning!
4: With your one and only kulit tandem. Sa umaga, ang mama mo kumakaribas ang tawa pero ang araw maariba si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag mo lang haharutin na Joko Loko is my name.
4: Baby! At ka-vibes! Live po tayo ngayon ano, sa ating Facebook page at YouTube channel. Kung kayo po ay nahihiwagaan, sino ba itong mga maiingay na to? Hanapin nyo lamang po ano, sa lahat po ng social media platforms, 92.3 or 923 FMR Manila. Sa Facebook din po yan at sa ating YouTube dahil live po tayo dyan ngayon na para updated kayo sa Good Vibe Happening!
0: Tama naman yan! At sa Facebook naman, well, nabanggit mo na yung social media. Aking Facebook, ka-vibes ay... Hindi ko na ma-open. Dami nag-pop up kasi.
4: Ang dami sanang sagot ng mga ka-vibes natin.
0: Mag-message ka na lang. Ka-vibes, kung nakikinig ka man o may pabati ka man na hindi ko nababati yan sa personal page ko. Personal Facebook account ko. Doon ka na lang sa Joko Loko Facebook page.
4: O kaya
0: kasi mababasa ko naman. O kaya comment mo. Kasi pop-up ng pop-up. Di ko alam kung ano yung mga message. Nakalagay lang. Notification. Pag binuksan ko, di na humihingi ng ano.
4: Two-step authentication ba yun?
0: Hindi naman. Yung parang code.
4: Akala ko nangingin.
0: Tapos yung dating code na binigay, wala na naman, din na gumagana.
4: Naman! Sayang naman!
0: Sige, doon ka na lang sa Facebook page.
4: Correct.
0: Joke aloko, appear.
4: Appear talaga. Pero ito mga ka-vibes ha, merong nagpadala sa atin ng katanungan. Kaya naman, buksan na natin at papasukin na ang katanungan para sa ating buksan sa agahan!
1: Buksan sa agahan! Buksan sa agahan.
0: Ito na nga. Isang ka-vibes ang ating pagbibigyan sa kanyang katanungan. Ito ay walang iba kundi si...
4: Si Doreen ng Kamigi.
0: Si Doreen. Ay, kakausapin natin kasama si Raymond.
4: Wow. Si...
0: ano daw? Ito na.
4: Sino ba kayo? Ano? Pero si Doreen po ay ating masugid ng tagapakinig. Hindi masungit ha.
0: Masugid
4: na tagapakinig. Kaya na. Maraming salamat Doreen na dahil nagpadala ka ng katanungan sa amin. Pero kanya po nga tanong kasi ay hihiwain o tutusukin.
0: Wow, ang ganda ng tanong mo. Hihiwain o tutusukin.
4: Diyos ko Lord ka talaga.
0: Pwede ba hihiwain tas tusukin?
4: Hihiwain o tutusukin. Bakit naman napaka-bayulente, di ba? O napaka-delikado ng iyong katanungan. Ano ba ito? Cooking question ba to?
0: Kaya nga hihiwain tas tutusukin. Wait lang, ano kayang pipili? Ikaw ba? Ano napili mo sa dalawa?
4: Sa akin, hihiwain.
0: Ay, hihiwain.
4: Hihiwain.
0: Sige.
4: Kasi parang it's true to my element.
0: Okay.
4: Ikaw ba?
0: Tutusukin. Although, although. Wow.
4: Bakit tutusukin?
0: Siguro, di ko din, idaan ko na lang siguro dito. Mamaya sagutin natin.
4: Kasi true to your element din. Ganun. Pero sige, wala nang practice-practice to mga kabibs. Pagpasensyahan nyo na ha kung magkakalat na naman kami dito. Pero palakpakan na muna para kaya Doreen ang kamigina. Pagbigyan natin yan. Katanungan mo, Obi.
0: Buksan sa agahan. Hey, eto na. 1,

0: In a 3, 2, 1, in a 3, 2, 1, let's go.
1: Yo.
0: Nagtanong sa atin si Doreen, all the way from Camiguin, ang kanya pang hinain, hihiwain o tutusukin.
1: Yo.
0: Maaaring tuksuhin pero amin sasagutin. Doreen, ano nga nangyayari? Baka pwede mong linawin, pero dahilan ng oras doon na lang sa hihiwain. Baka tao nabili sa trulan, di ko rin mawari. Pero kung iisipin lamang yung matusok, mas mahati, kaya mas okay na mahiwa. Mas mababaw lang ang tama at malaki ka na, kaya ikaw na ang bahala eh.
1: Doreen.
0: Ay, Doreen, ewan ko sa'yo.
1: Kasi si Doreen. Si Doreen.

0: Kaya ngayon na, kaya naman.
1: Sige,
0: kaso nga lang ang tanong niya, ito ba ay gumagana? Kaya wala nang gana, kahit mahirap na, kahit na masarapan na, kahain sa lamesa, walang sabi niya sa akin, di na ma-

0: Break it down, yo!
1: May naiintindihan ba kayo sa amin? Parang wala talagang winner for today's video,
0: walang
1: no?
0: Walang winner for today's video, pero tusukan ng tusukan. Well, naano ko lang kasi tusukin.
1: Uh-huh.
0: Di ba nausong yung mga turok-turok?
1: Ah, dahil diba sa mga pampapayat. Ako naman naisip ko, nung binigay ni Doreen tong tanong na to, tutusok, ano? Matutusok o hihiwain yung pagdating ba sa pagluluto o pag hahanda o pag tawag dito, pag basta ano? Yung paghahanda.
0: Pag-iwan ng mga ano, sangkap.
1: Pagagayatan ng mga sangkap. Ayun, yun yung naisip ko kasi parang kung mamimili ako sa dalawa nang pwede kong sapitin, na yung mahiwa na lang kasi mababaw lang yung tama.
0: Ano? Ay, hindi, itak daw yung gamit.
1: Ay, hindi. Ba't
0: naman itak?
1: Hindi pala. Nangangalawang na yung itak kayo pag gagamitin nyo. Delikado yan. O kutsilyo, may tama po tayong tool para dyan. Ha? Baka naman itak para sa sibuyas nang napakaliit lamang. Ano? Sa akin, hiwain na lang talaga. Mas okay na yun kasi mababaw lang. Mm-hmm. Mahapde, pero mga dalawang araw lang naman yan.
0: Ganon?
1: Kaysa yung matusok ka, mga ilang araw mo yan na iindain.
0: Sabi?
1: Oo, di ba? Pag natusok ka, masakit.
0: Kaya ibang gusto magpaulit pa nagpatusok pa ulit. Hindi kasi yung iba, ano kasi gusto nila, yun yan, nausong ang turok-turok,
1: yung diba? Yung mabilis ang epekto.
0: Oo, so parang ganun. Sa akin, yung tinanong to ni Doreen, naisip ko agad, umuwi na kaya ako.
1: Nagigilat na kaya na ako.
0: Si Doreen kasi, ito yung naisip ko, yun na lang, tasukin na lang, kasi yun na lang yung ano, yun na lang yung pinaka, ano eh, hindi naman pwede tayo magkampihan,
1: diba?
0: Kasi nga puksaan, sana nga sa tutusukin, di ba? Kasi nga, dun sa tinutusok na yun, na mabilis nila na-achieve yung gusto nilang, ano, timbang at saka ano, sabi ko nga buti lang hindi ako ano kasi tatry ko
1: din. Uy, baka may papayag ka pa ba para
0: buti na lang hindi nga ako yung talagang alam mo yung mataba.
1: Oo nga naman, totoo naman. Depende rin yan sa pangangailangan talaga ng inyong katawan. Syempre yung iba kasi parang kailangan nila yan ano dahil gusto nila ganito ang figure nila eh. Ito ang goal nila.
0: Mas malakas yung kumpiyansa nila sa sarili nila kapag na-achieve nila yan. Parang
1: totoo ganun. Naman. May factor yan.
0: Nasa ano lang, nasa tao na yung paano i-take nila yung sinasabi. Uy, nag-ano ako, ganto-ganyan. Pag sinasabi, uy, alam mo,
1: pero,
0: ano yan?
1: Pero, di ba, hindi tawag dito, dapat meron po yung supervision na o kaya naman na dapat may kinakausap po kayo na doktor tungkol dyan. Hindi yung take lang kayo ng take. Parang ano kasi yan eh, di ba? Parang sa gamot, kapag may nararamdaman ka, di ba, hindi pwede nga kung ano lang yung naisipan mong gamot na sa tingin mo itatalab sa'yo, yun yung itetake mo.
0: Ayun, dapat, yung pangit, yung parang self-medicate ka.
1: Oo, yun, self-medicate ang tawag. Dapat may kinakausap ka, kinukonsulta ka na eksperto para dyan.
0: Eksperto sa chismis yun. Chismis,
1: ay,
0: mabilis daw mag...
1: Ay, hindi pwede. Pwede.
0: Akala ko, pwede din eksperto din kasi yun eh.
1: Oo, baka imbis na mag-impis ka, lalo kang, di ba, hindi mo ma-reach yung goal mo talaga. Di ba, dapat ay konsultahin natin yung mga eksperto, hindi yung magmamamaro tayo dito, di ba? Kasi, yun naman talaga, angan mainam na gawin talaga. Di ba? Dapat na meron niyang agabay ng mga doktor, ng mga medical expert, di ba? Hindi na mga chismosa expert.
0: Diba?
1: Yung hindi mga sabi-sabi lang.
0: Hindi pala kasama yung chismosa expert.
1: Hindi kasama yun.
0: Sabi ko siya narinig ko, basta expert ngayon, magpaano ka magpa-konsulta ka sa expert. Ayun, yung kapitbahay.
1: Ayan, isa pa yan, diba? Laging babalayan ng mga doktor na hindi porket nakikita nyo lamang sa internet, hindi porket nakikita nyo na nagva-viral yung ganitong method, diba, ay gagayahin nyo. Wala naman masama, diba, kung makikurious talaga kayo, susubukan ninyo. Pero, ang sinasabi nga, diba, dapat kumukonsulta kayo sa tamang tao na dapat ninyong pagkonsultahan o lapitan. Diba? Hindi yung para safe tayo, diba? Para hindi ka pahamakana ang ating aabutin dyan. Baka mamaya fake pala yung maiturok niyo sa sarili ninyo.
0: Kaya naman, ano, wala namang masama sa ganun. Pero tama. Basta make sure na ano, doon kayo sa eksperto.
1: May nagko-comment.
0: Ano daw sabi?
1: Salamat doon!
0: So, ayan lang din. Kaya naman na, sabi ko, tusukin. Wala akong... Tina, tusukin. Ano ba? Tuloy na natin to.
1: Oo.
0: O, Doreen, ha? Salamat, ha?
1: In fairness, yung akala kong pointless, nagkaroon din ng point. Oo,
0: diba?
1: Yung tama, uwi na tayo. Tigilan na natin.
0: Kaya na, nung nagpadala si Doreen, naisipan kong umuwi na.
1: Good luck sa'yo, Doreen, ha? Kung ano man ang iyong fitness goals o kung ano man ang iyong
0: aesthetic
1: goals.
0: Pili ko gaganan si Doreen ngayon.
1: Ah, baka nga. No. Kaya siguro nagtatanong siya, diba? Pero sa akin naman kasi cooking question yung naisip ko. Pero bahala ka na sa buhay mo. Malaki ka na, Doreen.
0: Oo, naman.
1: Naisip mo yan, ibig sabihin, nasa hustong gulang ka na, diba? O, may sarili rin kaming problema, kaya tama na, ha? Oo, 6:47 na ho ng umaga.
0: Ayaw madamay.
1: Oo, pero ito, may sagot din yung mga ka-vibes natin.
0: May sagot pa?
1: Oo, mayroon pa. Sino? Si Danis Dorilla Juana. Sabi niya nanonood at nakikinig daw siya all the way from LU.
0: Ay, nagsin niya dyan sa La Union.
1: Ito naman si William Ortel. Sundin po natin yung payo ng doktor. Oo, tama nga raw. Ito si Brownie Guzzi.
0: Ano ba yung payo ng doktor? Wait.
1: Hindi ko rin alam eh. Baka kami alam naman niya. Sinabi lang naman namin. Salamat po. Oo. Ito naman si Brownie Guzzi. Good morning mga ka-good vibes sa anti-stress, sa watching and listening. All the way from Bicol, Naga City. We
0: ay,
1: love you.
0: Diyos marahay na aga sa hindi dyan sa Naga. Oh, sa mga magagayon, sa mga guwapo magagayon.
1: Wow. Ay, yung may ibig sabihin nun.
0: Mga magaganda, magagayon.
1: Magagayon.
0: Magagayon.
1: Oh, ito ha, si Team Fruit Salad X Walkout Gang. Laging nakikinig. Always present pagdating sa ating himpilan. Maraming salamat po. Ganun din kaya Coach Everyday kay Gerard Misiano. At syempre kay Jessamay Akitanya, kay Louie Basco na panayang salamat dok talaga. Oo. Dapat kapag tama ang ating nilapitan, mapapasalamat dok ka talaga. At oy, good morning sa inyo lahat, mga ka-vibes. Ingat po sa lahat ng mga nagbabiyahe sa oras na ito. Oo. Sa lahat ng mga bukas na tindahan. Pahingi kami ng inyong mga paninda.
0: Ay, magandang umaga inyo dyan. O, yung mga kasi, ano, yung mga bumibili ng almusal na, yeah, ano, diba? O, shoutout sa inyo mga nakatutok sa atin ngayon. Hello ka na, ano, ka na. O, shoutout din kay Sir Perry.
1: Sir Perry!
0: Sir Perry! Magandang umaga sa iyo. And Perry the Platypus?
1: Hindi.
0: Si Sir Perry McDonald. Iba pala yun. Shoutout
1: McDonald.
0: Paps, maganda umaga. And syempre sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan na ang aga nagising para lang din na tawag dito mag-exercise. Tapos habang nag-exercise, nag-walking, may ano sila, nakikinig sila.
1: Uy, ingat
0: ng mga
1: din,
0: music sa radyo.
1: Oh, ingat din mga ka-vibes kasi maulan na naman ng panahon.
0: Maulan na naman?
1: Oo, umaambo na naman. Basa na naman ang mga bubong, ang kakalsadahan. Kaya naman sa lahat po ng mga nagmamaneho dyan, nabay ingat-ingat lamang po. At syempre, makinig pa rin kayo sa inyong favorite pampagising, ang inyong favorite din na himpilan. Ang Good Vibes, Good Morning! With your one and only Kulit Tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag walang ha-routine. Joko lang is my name,
1: baby! Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, Cup Vibes, the soundtrip,
1: ang oras
0: 6:49 na, perfect!
1: Parang kropet!
0: Tama!
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes. Good morning.
3: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Kavibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Kavibes sa sound trip!
0: Ang

0: Erica Shirley.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
2: Ang lupet!
3: Kabat! Sabi sa'yo eh, dapat ano? Naglaba ka na nung nakaraang araw.
2: Umulan na naman.
3: Ay, tulog.
2: Ay, yun nga sinasabi natin eh.
3: Walay na naman, diba? Ang mga labahin na yan.
2: Nako, sabi siya. Ayan, pag ulan, umuulan pala na mahina. Akala mo, magsususpend na agad yung klase. Oo. Wala pang ganun.
3: Ang lupit mo talaga dyan, kabay.
2: Ambun pa lang. Ay, ganun, di ba?
3: Hindi kasi naman, di ba, sa ibang lugar, konting ulan lang, o kaya naman, kahit sabi mong ambon, pero kung tuloy-tuloy naman, umaangat ka agad yung tubig eh, sa kanilang kakalsadahan. Kaya nakakaawa rin naman kung talagang susuungin nila kaagad yung ganung klaseng biyahe, di ba?
2: Oo, ganun. Kasi may mga lugar na madurabaha, di ba? So, parang sobrang konting ambon lang, may ano.
3: Correct
2: na.
3: Naman.
2: So, alam mo yun.
3: Hindi naman namin kayo ginajudge dyan, di ba? Kung kayo ay nag-aasam ng suspension.
2: Pero kung naman yung ambon pa lang, gusto mo na, di ba? Pwede naman suspension kung talagang hindi ka papasok sa trabaho mo. Makaka-receive ka nun.
3: Suspended ka talaga. Suspended ka na lang ang boss mo.
2: May babatingin lang ako ha. Si Pugay. Shout out sa mga taga-barangay Bagal Hanglad, San Jacinto, Masbate. Kay Roy Artiaga, a.k.a. Pugay.
3: Pugay! I love your name, ha? Pugay.
2: Ito, si Mamma Mia yun.
3: Huy, hello sa'yo, Pugay!
2: Oo, diba?
3: Magandang Pugay. Umaga.
2: Ikaw lang yung pangalan na ganyan. Shoutout sa'yo.
3: Totoo, mahal ka talaga ng magulang mo.
2: Hi daw, sabi ni Anne, Mamma Mia.
3: Hello din sa'yo, Anna.
2: And sigara ng Dubai.
3: Yeah. Ayun, shoutout. Magandang umaga. Shoutout din po sa lahat ng mga ka-vibes natin nasa ibang bansa, OFW. At ito ang makasagot kayo sa aming dugtungan dahil ito na ang ating
2: dugtong-dugtong pakitong-dito
3: sa dagat.
2: Eto na nga, dugtungan mo, kabahis. Bilang paladugtong at palasagot ka, ang ating dugtungan mo ay hindi uso sa akin ang...
3: Sige, kaya mo yan.
2: Kaya ko talaga kagulo mag-isa.
3: Hindi uso sa akin ang... Ikaw, DJ Joko Loco, ang vlog.
2: Hindi uso sa akin ang hindi papasok.
3: Ay, tara.
2: Ano mo talaga, akala mo talaga eh.
3: Totoo. Pasensya ka na ha, kung iniwanan ka ng dalawang araw.
2: Hindi, nagsisip-sip lang ako, nakikinig.

0: Ingat ka daw.
1: Talaga.
0: Pinagbabantaan ka niya.
1: Ay, ingat ako sa sarili ko.
0: Hindi, mag-ingat ka daw. Sabi niya, ingat lagi.
1: Sa sarili ko rin, pumapahamak sa sarili ko eh. Pero eto ah, si Jeff Tads, hindi uso sa akin ang TikTok. Solid Friendster pa rin ang gamit ko. Ay, talaga ba?
0: Huh?
1: Solid Friendster?
0: Ay, di ba meron ulit Friendster?
1: Meron, pero hindi pa yata talaga totally launched.
0: Oh, so yun. So anyway.
1: Ewan ko sa'yo, pauso ka rin, Jeff Tads eh.
0: Jeff Tads, Tads ka pala eh.
1: Si William Mortel, hindi uso sa akin yung mukbang challenge. Isang malamang pass na ako doon, sabi niya.
0: Pass na daw siya. Si Moonlight, nakikinig, hindi uso sa kanya yung matulog. Moonlight, shoutout sa iyo, Moonlight.
1: O
0: sagot ka na gara din.
1: O ito naman si Veron Evisa, hindi raw uso sa kanya ang kaartehan. Aba, iba ka talaga ka vibes, ang lupit mo dyan. Si Gia Gia, hindi uso sa akin ang magpasalon. Bakit naman? Ito naman si Ashley Joy Valdriz, hindi raw uso sa kanya ang diet. Wow,
0: hindi uso sa kanya yung diet?
1: Oo. Walang kinatatakutan. Walang iniiwasan na pagkain.
0: Yun, no? Walang bawal na pagkain.
1: Totoo. Ito naman si Edwin Sablay Gatchalian, hindi raw uso sa kanya ang pwede na yan.
0: Ay, ibig sabihin, quality. Ano siya talaga? Oo, quality over quantity.
1: Diba? Siguro Virgo ka, di ba?
0: Ay, ganun ba Virgo?
1: Medyo, maarte.
0: Ah,
1: perfectionist. Lahat napapansin.
0: Ito, sagot mula sa Dubai, hindi uso sa akin yung tulog. Trabaho lang siyang trabaho sa Dubai.
1: Yun lang.
0: Mamaya tumugos ka niyan sa pader.
1: Ay, hindi lang tumagos. Talaga makakamit and greet mo si Lord. Yan, sinasabi ko sa'yo.
0: Makakamit and greet si Lord.
1: Oo, kahit hindi kami mag-set up niyan, ikaw na mismo gagawa sa sarili mo niyan, di ba? Kuya, mga kabibs, tulog-tulog din. Pero sa oras na to, 7:22, kung ikaw ay may pasok, gising-gising din.
0: Oo naman.
1: Diba? Kaya naman, nagising na at makisagot ka pa rin sa ating dugtungan dahil pwede ba nating mabasa yan sa pagbabalik ng inyong favorite pang pagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only Kulit Tatem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aura maariba si mama.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulutin, pwede mong karutin, huwag mo lang haharutin. Joko Lokes, mga nanay, baby.
1: Dito lang yan sa bet na bet kasi ang lupet, 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, Kavibes, the sound trip.
1: Ang oras.
0: Oras natin 7:22, perfect.
1: Para krope.
0: Tama.
1: Really?
0: Yeah.
2: Good vibes. Good morning.
3: Next, pawis na pawis ah! Ang lupet!

0: sahod niya na ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
5: 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup?

0: Nigga Shirley.
1: Pabulitin yung pampapagising DJ Mamma Mia at Yoko Loko.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes! O siya, tara na.
0: Ay, tara na. Matindi pala isipan.
4: Oo. Tara na at pumasok na. 7:45 na.
0: Kasi diba ano ngayon eh, tawag dito. Alam mo ba, ilang araw na lang? Oo.
4: Limang araw na lang daw. Na? Ay, oo, tama.
0: Bukod yung sahod niya,
4: oo,
0: diba?
4: Tama.
0: Bare months
4: tama.
0: Din.
4: Bare months na rin.
0: Diba? Let's sing Merry Christmas and Happy Holidays. Pagpiplay talaga ako sa September 1 ng Christmas song.
4: Christmas song? September 1?
0: Oo, bas ganang Pinoy. Christmas, September 1, Christmas na.
4: May tatalo para sa Pasko ng Pinas.
0: Ganun talaga ang Pinoy.
4: Correct. Oh. Lahat tayo ay talagang excited at looking forward.
0: Ibang
4: ano,
0: klase, diba?
4: Sa paparating na kapaskuhan.
0: Oo, oh, yan yung ano, yung kahit anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko.
4: Totoo,
0: yung,
4: tuloy
0: ano,
4: na tuloy pa rin. Ano ba ito? Mashup ba ito?
0: Oh. Diba? Kahit na pik-pik-pik, naririnig mo ba?
4: Pik-pik-pik, naririnig mo ba? Sinan ng Pasko.
0: Diba? Yung, alam mo yung naglabasa na sa mall yung mga panindang ano, Christmas ano, decors.
4: Oo, diba? At nagsisale na naman ang mga panindang laruan, mga ka-vibes. Sa amin, ano, sa may Muntinlupa, share ko lang kahit hindi ninyo tinatanong.
0: Oh,
4: bakit ba? Ano, nakapagkabit na rin ang mga Christmas decoration.
0: Talaga?
4: Doon sa aming mga poste, sa mga streetlight, may mga pailaw na.
0: O, diba,
4: kabog, ang Muntinlupa. Mga kakosa ko dyan, ha? May pailaw na tayo.
0: Alam mo, maganda yung ganyan. Kahit na, alam mo may problema ka, pero pag nakakita ka ng ganung kwantum sa mantala, parang mababawasan ang
4: kwantum. Hindi ko alam bakit may ganung factor ang Kapaskuhan.
0: Oh, yung magic ba? The spirit of Christmas. Kahit ang layo po naman talaga, di ba?
4: Totoo. Damang-dama mo.
0: Dito tayo magka-countdown na tayo. 100 plus days to go before Christmas. Gaganon na agad, di ba? Pag matak ng September 1.
4: Maganda kasi siyang motivation, di ba? Sa dami na nga nangyari ng buwan ng Agosto. Abay, pwede na nating kalimutan siguro yun. Iwan na muna natin na dahil papasok na tayo sa bagong yugto ng taon na ito.
0: Diba, kaya naman eh kami lang ba to na excited pagdating ng bear months o kayo din naman to?
4: Ewan ko eh, parang may alam mo yun yung kabataan na kahit na ganito na yung edad natin. Ano kaya ganito?
0: Ano ba edad natin? 29, pwede pa naman yun ah.
4: Child at heart pa rin talaga, young at heart, 'di ba? Kapag dumadating ang araw o kaya naman yung season talaga ng Kapaskuhan. It's the teaser season to be jolly. Ayan na nga mga kapatid, excited na talaga sa Pasko. No? Pero shout out na muna habang tayo ay nag-aabang diyan sa season na 'yan, si Sari Lerma, si Edwin Sablay Gatchalian, si Joel Jason D. Harkio, si James Eldridge Perfecto, Ashley Joy Valdriz, si Gia Metsi Garcia, si Gerard Michano. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganon din po kay Nay Emmy Hernandez, kay John Paul, kay Mary Dulay, Pambansang Opa Bunagan, Randy Santisas, at Arlene Espira Sakitanya. Maraming salamat, mga ka-vibes. Hindi rin nawawala ano, sa ating mga tagapakinig na everyday present, si Kuya Randy Esplana, Nay Alteza Herrera Sino Cruz, ganon din ang Jurpesto na San Muntinlupa City, at lahat na mga kakosa natin dyan sa May Alabang!
0: Ayun, shoutout sa inyo dyan. Tulad na din nina, ano, nina Ann, nina Losa Rimen. Also to Pugay ng Masbate. Nakikinig sa atin gamit ang FMR app. Ngayon naman, si Gara ng Dubai, naka-download na din siya ng FMR app sa Google Play Store. Maraming salamat kasi nakikinig na sila. One click na lang, napapakinggan niya na ng napakalinaw ang ating mga pagbubunganga.
4: Correct.
0: Ganun yun. Oo. FMR app, punta naman ng Google Play Store. Gamit mo Android na phone, no? Download ka niyan.
4: Tama. Okay. Dahil anytime, anywhere,
0: tama,
4: wherever you are, we are there.
0: Ng libre. Yeah.
4: Diba? Kahit ano pang time zone mo, ikaw man ay nasa American time zone, okay lang yan. Diba? Dahil pwede mong mapakinggan at buksan anytime ang FMR app.
0: Kahit nasa ibang dimension ka.
4: Tama. Kahit nasa Mars ka, nasa Pluto, diba? Gagana yan.
0: Nasa may internet. Hi.
4: Sa Pluto. O siya, dyan na nga kayo mga ka-vibes. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa atin sa 4 na oras nating paghuhuntahan. Abay bukas ulit, pagsapit ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami po ang inyong kasama na mambubulahan.
0: Ano naman?
4: Ito po ang inyong favorite pang pagising nga ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
4: With your one and only kulit na demo. So, umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mama mia.
0: Kasama na ng DJ na bumabati na isang maligayang happy birthday kay Sir Dekem. DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, wag mo lang routine. Joko Loco is my name, baby.
4: Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FM on.
0: Favorite music radio.
4: Ka-vibe sa soundtrip. Ang oras.
0: 7:49 na. Perfect.
4: Grope.
3: Mama.
0: Really?
5: Yeah. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
7: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
5: Ka-vibes.
6: Ang lupet!
7: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinaalalahanan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero na ang kampo ni Vice President Sara Duterte na sumunod sa ipinatutupad na sub juris rule at iwasang magbigay ng pampublikong komento tungkol sa merito ng kanyang impeachment case. Ginawa ni Escudero ang paalala matapos ipunto ng prosecution panel na naglabas ng pahayag ang Vice Presidente kaugnay ng mga paratang at pagbatikos laban sa kanya habang nagpapatuloy ang paglilitis. Ayon kay Escudero, sakop din ang nasabing patakaran si Duterte at maaaring maharap sa kaukulang aksyon ang sino mang lalabag dito sa mga susunod na pagkakataon. Samantala, inihahanda na rin ng impeachment court ang mga karagdagang alituntunin para sa mas maigpit na pagpapatupad ng sub judice rule na nagbabawal sa mga senator judges, prosecutors, depensa, respondents at mga testigo na magkomento sa mga usaping may kinalaman sa nakabinbing kaso.
7: FMR Newsbreak.
8: Samantala, sa iba pa mga balita, iginiiti Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na tanging si Vice President Sara Duterte at ang dati niyang security officer na hindi empleyado ng OVP ang nakakaalam kung paano ginastos ang 500 million pesos na